0: iba nga lugar, ibutang pwede. Di?
1: No. Mm-hmm. Batunon tayong basura nila, di?
0: Batunon tayong basura nila, di nga siya sa bagay kung nung ila to, may damsite mo na to silang ila.
1: Mm-hmm. Ang barangay tayo si Kapitan, may planong magkiginunanon siya. May istorya si pa, Kapitan. Naka-istorya na siya niyo?
0: Do wala man si Kapitan yung istorya sa
2: mo. Abis ako, di. Do wala man si Kapitan.
1: Kung in kaso kung may pamulong-pulong, luya niyo man magtambong.
2: Oo. Oh.
0: Asti pwede eh, makatambong kami kung may ara sa nga kanino gambal sa ito siya yung amay sa barangay mo.
1: Mm-hmm. May pangabay ka man sa syudad, sa mga konsyalis. Na kahit eh, arin ni sila ang liabik para masultan nga madayon din mo.
0: At dipindi eh, sa ila eh. Sa ila na yung yabi.
1: Pero anong, kung may mensahe ka lang ba sa ila?
0: Yes. Mm-hmm. Amo lang na yung ako, hindi lang niya pagdugangi.
1: Okay.
2: Hindi lang pagdugangi.
0: Abudlay nga, sa uli, iti, pilagi na din amon nga pa. Pilagi na nga mo, nga ito din nga damsite sa, ano?
1: Ilang ka na di katuig tayo?
0: Dugay na.
1: Dugay-dugay. Tedrick ka ganyan nag-start.
0: Tedrick ko yan nag-start din mo kaya na tao.
2: Wow, ti. Gapamasura mo sa Katropang France?
3: Oo, lapit dito sa Katropang eh. Lapit dito sa?
2: Nakabulig mo na basura, ang pamasura sa iya. Kabuhi, pangpangabuhi niya.
3: Oo. Napugid ang...
2: Pero hindi kita siya.
3: Pagpamasura. Pero hindi kita siya.
2: Hindi kita siya.
3: Sana muna yan niya yung source of income.
2: Oo.
3: Sa nga buhiyan talang nila sa lugar. Kasi hindi kita siya magsagot. Kaya hindi mo ni Katop Arwin para sa igaya. Ako niya muna.
2: Oo.
3: Ubuso pa rin sinabo sa rin sa ranta before kita mag ano sinabo si Iban.
2: Oo. Oo.
3: Hindi ka na maupos pa lang. So tayo mo rin sa Katop Arwin ang ano nila. Ang komentos ang pumuluyo. Kaya ginaway na kita naka-istorya si Tan. Pero nagyo pa yung kita nga na mangkot na lang kita sa mga tricycle drivers to. Eh, mangkot na, pabor ka mo nga yaboy di ba suras ang Iban? Yung simple, hindi eh. Kaya rin sa nga sa hindi siya. So, hindi dito na
2: yan.
3: Nga muna, no? Yung imuon, bala, alapuyan na lang yan sa basura, ang bakulon, dire. Eh, bangot silang plano man. Nga si ginubra na sa resolusyon sa Solid Waste Management Board na under sa Bacolod Environment and Natural Resources Office o kung dito. So, aray na lang ni Katatawin ng sabat sang ano, sabat sang syudad or sa SP kung ano na nila nga ma-decide mangin-desisyon at ma-desideran nila Katatawin para sabitin nga ikang, no?
2: Actually, Katropang France, essentially, this is already approved. No, because may endorsement na sa atong solid waste management.
3: Solid waste, sa February 10 pa na actually.
2: Oo, kay istoryahan ta. Ang i-istoryahan diri sa Sangguniang Palunsod, sa committee sa Committee on Laws, is ang kontinido sa kontrata. Kung mabayad sila na hindi, ano kadugayon, ano kadamuon, anong mga obligasyon, anong mga measures nga pwede mo on. So, essentially, mo na ipaglantaw. That's why nakalman tao.
3: Correct na kasi. Ang siling ko sa isang kakonsyal dati, may sisingsi mo. Ang sisingsi, makabilitiso din ba kulod sa
2: lumo? Oo. Yan mo na
3: lang. Ang pinag-tab lang ito pa rin, ang sisingsi nga ina, sa posibleng kapito na lang na sana support pa rin bakal sa landfill.
2: Diba? Oo. That's why damo sa mga komento ka Tropang France. Kita naman niya ginalikawan ta politika nga istorya. Kabalo kita nga may ara sa politika niya. We're trying as much as makapamangkot kita sa mga residente, sa mga tao. Kay ang first nga makatag posisyon gid ba ng barangay ka Tropang France mo whether or not okay ni sila o kung hindi, no? Ang ato naman syudad, dapat may consultation sa mga hindi man ta gusto magtudlo, no? Pero siguro by pride ang aton pinakamang opisyal nga naghambal nga hindi kami kay dugang amos ni problema but because siguro ba sa mga problema pagid nga ara sa sanitary landfill ta reklamos pumuluyo ta
3: kaya naman ang pag kinakatraparwin ang isa sa mga dapat ulit doon man ang aton na syudad kung may pagulikin yung isa sa mga pumuluyo bala tatawo bala. Usiste, amo na ang dapat nila tindiron ni Kutan sa Usko. Sagti ko ng pamulong-pulong kung tinsiyo, gito na sa pamulong-pulong bala.
2: Oo.
3: sa paragit sa pagubi ang rason kung nga na mulung-pulong din sila.
4: Oo. Oo. Umano, isa sa mga concern ta. So, problema, kahit wala eh. Wait, ari lang ang meeting, oh. Ako, kita ko tong papel ka from France. Hindi, it's actually approval. Resolution endorsing.
3: Resolution to?
4: Resolution endorsing. At itong mga ngalan to, amo tong attendance sa mga invited ng mga sectors para mag-representar. Barangay, EMB, atong ano, diato to. So, ang aton nga Bacolod Solid Waste Management Board, naka, I don't know kung may opposition gid ba, no? Why ko nga ba, no? Kung may nag-stage gid ba sa opposition, pero, di ako pag itching distance nga wala sa opposition, gin recommend sang, ano, sang solid, kung sang aton nga Solid Waste Management Board, there is Bacolod.
3: Correct na ako, Erwin. So, wala ko na kung ano gin ni ang dugang pagid niya i- ano sang konseho, kasi sila na ni Katoparwin ang rinagpabalan ng bumitok doon mo sa konseho na kumaprobahan pang SPC. Green light eh.
4: Oo. Oh. Mugin na. Oo. Oh. Pero matyaka ko laban-laban na niya. Sold na niya.
3: Oh.
4: Kontrata ng istoryahan mo. Primero, istorya to, ay bayad. Kahapon to, ginistoryahan, nga may bayad. Kinang na may obligasyon, gidya. Ang victorious. Ang panindugan...
3: Oo. Maka binibisyo ko sa bayad.
4: Pila mo lang to?
3: Pwede ka mo lang, pila
4: Oo. Pipila mo lang naman. Hindi mo na mag... dako-dako, gid kayo. Kaya ang balila ko na isa lang mo. Compacted nga residual waste, ha? Uy, ko kabalo ko na nung... Ano gid man kung tunido sa residual waste? Hospital waste bala? Or...
3: mga hazardous bala?
4: Oo. Oo.
3: Chemical or kung ano
4: yun. Basta may mga chemical da? Or basta may mga basura sa pakturiya? O why ta kabalo? So why mas specify? Pwede
3: na kabalo
4: na kung
3: household na basura na?
4: Oo.
3: May mga hazardous na waste dira.
4: Oo. Muning ano git? Muning gusto ta kaklaro, hatag kaklaruhan. Why pa nga naka ano mo, ma I don't know kung saan o ma ano, ma-convene ang aton nga sa gobyerno palusod para surehan ini kung ano mang kontinido sa kontrata. Pero ang stipulations contract from endorsement pa lang sa Solid Waste Management Board do mayaran na eh.
3: Kaya naman, dumay unod na eh.
4: Dumay unod na?
3: Dumay unod mo.
4: Oo.
3: Iwi sa kabalota kung February 10 na mo.
4: Dugay na, last ano panigli? Last year panigli? Oo, oh, way yung pabalos tao. Tisguro, Katorpang France, medyo sunggod mo, may ara man. Nga ti, na naman, may victorious to sila, may ara to sila sang solid waste management. Pagkatapos, may insakto man, may ara man sa garbage disposal nila. Hindi sila kahimot temporaryo nga labuyan nila sa basura, sa residual waste nila. Nga as makulod, kid. No, ang dako ka pala magkutanon, ano ang unod sa residual waste ni? Ano ginanamin? Basibla, ambot lang, kabudlay may maghambal. Basta may mga basura nga hindi na ganyan, hindi na babatunon tubla sa mga basura nila. Tapos din rin lang tambak sa atin, di? Doon mo na, Blau?
3: Doon mo na, concern, di ba?
4: Oo.
3: Correct na. Sa specification ng sa basura, sa basura niya, dapat
4: ilagyan
3: mo doon kung ano ginaya ito, parwin ng... ano ginasang basura na mo?
4: Oh, mangayo ko. Mangayo ko bulig sa kay Google.
3: Kay Google. Oh. Kaya pali, buka kami gani, engineer.
4: Yeah.
3: Eh, 30 cubic meters ang target niya ano mo?
4: Mhm.
3: Yung mahakot sa basura ba lang?
4: Mhm.
3: Okay. Di pa mahakot naman kung ano na. Sa isa na kabulan.
4: Mhm.
3: Ito pa, Arwin, ang 30 cubic na, isa ka bulan, sigurado nga ma-maintain lang 30 cubic. Tapos ang pamangkot ang sobra.
4: Mm-hmm.
3: Ang sobra. Eh, ang condition nga 30 cubic meters na. No?
4: Oh, i-compress eh.
3: Depende man nakatatarawin sa size ng basura mo. Kung mag-anong basura mo dira o kung hindi.
4: Oh, nan. So, ari ka ito pa nga nagsabat si Google? Abaliya, ang residual waste, is a trash leftover after separating recyclables and compostable. Oh, sanitary products, diapers, sanitary napkins, oh, contaminated plastic, sachets, food wrappers, single use, dirty paper, used tissue, greasy pizza boxes, carbon paper, mixed materials, broken ceramics, and worn out rugs. Do mo na bi? Oo. I-compact niya sa?
3: Binsala na gitsi ya eh.
4: Oo.
3: Binfilter na nga basura. Di ang gikwa ba nila yung ang recyclable mo.
4: Mm-hmm.
3: Mga sanitary napkins, mga diapers, ano ginagawa sa parawin niya, yung nabuhi ginaya.
4: Mm.
3: So, sila kita rin si Juan din dali, ako nabot sila mo yung gilister ha.
4: Oo.
3: So, yung sinala na ginagawa nga basura, nga in short, di nagiging lima puslan.
4: Eh. Lima puslan. Kumbaga, ang basura sa basura, pagkita.
3: Oo. Basura sa basura, no? Kaya mo ginakakarawi ng rason kung nga ating tao mamalapag ini?
4: Na, oo. Oh.
3: Hindi na. Para matagay ang probinsya sa desisyon dara nila,
4: mm-hmm.
3: Kung kita mismo ulit na lang manya ipang-out sa kanan kung ano ginabot si Lingon kasi siling plano.
4: Oo. Question?
3: Sa aton.
4: Oo, ang pamangkot daw kung kisa sang pila ka makutulad. So, will it serve the best interest of Bacolod nun? Ang ining agreement ta? Ang ining pag-accommodate sa basura sa ibang nga syudad? How beneficial it is para sa pumuruyo ta? Para sa aton? Kay... anyway, may nag... nabato, makukaturpang France nga. May nag-file na sa EMB sang reklamo. Oh, may nag-file na to.
3: Si Mayo Manila ay para mabalaan man lang.
4: Mm-hmm.
3: Bisili nga ako sila rana dahil sa mga puter na pinagusto na lang sila.
4: Oo. Oo.
3: Mm-hmm. Kaya pati mga ngiso ginaya.
4: Oo.
3: Mabalaan na nila kung ano ginagusto ko. Hindi ka pa Harwin eh.
4: Oo.
3: Eh, para man sa tumuloy. Eh, so, ito alam mo man ang ipanumpaan nila.
4: Oo.
3: So, ang nagapanguna sila ko mga... Nagipusoon,
4: ang tumuloy ako. Oo. Pero, nabay ba na itong katropang France si Kapitan? Huwag ginagsabat siya?
3: Huwag ginagsabat
4: siya.
3: Sige lang, ngayon kinihan naman si Kapitan.
4: Kinihan naman na.
3: Oo, ka... Tingwa ka siguro na hindi lang pala mag-iulad na Marco, ah.
4: Oo. Natakilid na, ah.
3: Ha?
4: Takilid na.
3: Kaya, hilay na. kasi madala pa nataguro sang matukapa niya pa nataguro ng buslot ang ginasakya niya na maghindi na maghilay eh. Masiguro pa, siguro bangian lang.
4: Ay kamudlay, may bagyo pa nandiyo ba? Magkumulog
3: na. Oo, oo. Nabugayon, ginadasa.
4: Oo.
3: So, ang lahat dati, ang pag-ubra sa kate, gano'n, bigay si Kapitan sila yung soy bite eh.
4: Oo.
3: Kasi di man siguro matatlong ang katig eh.
4: Oo,
3: oh, gano'n. Nila ng katig eh. pero pa ngayon nandiyan sa pangusiyo, kasi sa mga ngayon ngayon sa gulig, eh, para matatlong ng katig eh.
4: Gahilay man.
3: Gapalingan.
4: Ay, kasadya. Amore, sa mga public officials na to, you're there, you were elected because you have a job to perform and to represent the voice of the people of your constituent on issues nga nagatandog sa interes ng inyong constituent. Tani mo man lang na. Simple mo lang kayo.
3: Kali man. May kaluhoy man sa mga tawod, ha?
4: Mm.
3: Eh, kita galing na tinungo sa kadugay ng mga partner nila, lagi na... sa mga panyaga, panyapon na lang nila, ira nilang baho eh.
4: Mm-hmm.
3: O pwede siya, mamba, nyo rin naman, sige lang, awayin pang Sudana.
4: Oo.
3: Pero hindi may kanon, baho Sudanon tayo. Eh.
4: Oo.
3: Mabusog naman pa.
4: Oo. Bawa taga pa matinis, Kapitan, subong mo.
3: Mas na mas minor mabatian yan.
4: Oo.
3: E ti manawag taliwa sa iya.
4: Oo.
3: Sag naman si Kun na maliban sa atin, hindi na ginihi, ano nga eh.
4: Oo.
3: May lain na ginihi, maliban sa liwatan.
4: Ang maraming problema kung kisa kung lain may mga kapitan nga, pangarisgar, gandiyan ka, tropang France Blanc. Hindi, kuya. Pero kabalo ka, pwede man niya kambal yung mga kapitan niya i-agit ang proseso, ginarespeto ta ang sagot ng panunsod, kagang plano sang ano, pero aton gina-voice out talang aton nga sentimento dis Bacolod, dis barangay Fisa, kay may ara sa mga tao gareklamo. So, bilang barangay kapitan, punong barangay, kunin obligasyon nga pamatian sila, kagtagaan sang ligwa, nga dalon ang ilang sentimento sa sangon ng panlungsod sa ato nga pisal sa Bacolod kay para sila mag-assess, sila maglantaw. Diba? Dugwapo tani.
3: Amo na ganyan sa Parwinga. Tapawin sa mga oo, sino pag nilang mga kagawad. Rabla, kung hindi kapitan, mga kagawad tayo.
4: Oo.
3: Oo, kung ganyan tayo ito pa, ano yun dala, no? Kaya magkatotos parang ngayon, sigurado nga, ay, why pa malagis na ni kagawad eh?
4: Mm-hmm. Hindi sa why is kagawad?
3: Oo.
4: Why to? Why patos la?
3: Expected na naman na, din nga, sabon nga oras, kato-tato, why pag ini sila mo?
4: Oo. Ano na oras nila? Sutso na? Ati iso gula. Ano oras? Alas sutso mag-guro ila opisina, no?
3: Okay. Sige lang. Oo, pro the lima kita. Expect mo kita katropa ng ring nga. Kasi si Kapitan tara na maka ano kita liwat yan. Maka istorya pa lang. Para kay Tita ng Sindi, basi kita ang balingat lao.
4: Oo, basi way takabalob lang, basi way may arat away na balaan. Basi may mga agreement naman ang barangay sa sudad ta.
3: O kung balingag lang ang pagangot, tablao.
4: Oo.
3: Mas may nga matakot ng talikatipan eh.
4: Oo, doon na nga bagay. Balingag aton nga pag-insindi or balingag ang tinindugan nila.
3: Eh, ang lain na kung balingag ang panindugan na eh. Ay, kita yung ano mo lang tayo pa, win mo, kasi mo alam mo tayo mo. Bakuhaan, tanis niya isang pahayag niya, para may talita, sa mapalapos, pumulo yun, no? Mapalaan, tapos na nun yung ilay ang panindugan, kasi, mang pagkutawa yun, sa kapitan, kasi tingwa, magaling nga, nga ba malabagan, eh, pero galing, budlay na, eh, basi kung nagluman siya, si Dancy, kapitan nga tumarawin,
4: ito
3: subong bala, ano na sa subong, July,
4: o, lapit ng pabusga, oh, lapit ng pag-uusga.
3: November. Ay, November 2 pa na ang barangay election.
4: Wow. Ano?
3: Manindig din ni.
4: Sindi kandila ni.
3: No. Manindig din ni galing pa sa win.
4: Mhm.
3: Oh, November 2.
4: Mhm.
3: Eh, All Souls Day na yabo.
4: Mhm. Fiesta, pizza minat. Fiesta minatay.
3: Oh, first Monday ni sa mo, no?
4: Oh.
3: Kasi ang All Saints Day, November 1.
4: November
3: 1? All Saints Day, November 2.
4: Oo. Oh,
3: Dito kaya ka to, Farwin, yung mga siling na na,
4: Dito
3: yung mga lunggo, November 1, katanindi.
4: Kaya
3: ang mga katropa natin, yung mga Bisaya, November 2.
4: November 2, that's
3: right. Oo.
4: Oh, oh.
3: No? Tamo na yung kanumo.
4: Ay, tuod, no? Eh, nagsanto?
3: Oo, pero galing, kalayo ka, pero nga muna ng diskusyon ang tanong. Pero, please, kapitan, taka ba yun talaga magsabasa?
4: Oo, hatag sa posisyon niya, kay para maglaro man sa tao. Kalawa ay ka-Turpang France nga, ang tao nga ito, pamangkoton. May mga opisyal kita, abe.
3: Dapat.
4: Pero nakalisensya, man tama mamangkot sa tao. Sila man ang sugo, ganyan sa ato.
3: Yeah, so sila man ang tuloy sa ato. So, why ko nalang kaging deferred ang kay kapitan? Kay... Agata mo. Kapitan doon na... Doon na mukha sa kay kapitan na.
4: Oo.
3: Sa kung mga tawag.
4: Oo.
3: Eh, kung itong nga bali man sa call. Kasi bilang si, nakakabay ito ng kapitan para na, no? Pero dapat, di mo na ito para ways, kapitan parang nga tingwa man yung napratawos, parang nga bilisa.
4: Oo.
3: Para man sa iya, sa pupuloy, ay kahit yung balay, lapit man doon sa lampel mo.
4: Lapit sa, correct na?
3: Oo, lapit lang daan.
4: Correct na?
3: Di ko yung taas balay mo, aklohol mo ginanabaho, kung sa bunubog, okay lang kung do, kung dalo balay mo, tindo okay lang.
4: Oo, hindi kasulod.
3: Ang angin mo ito malapaw sa balay mo.
4: Oo.
3: Kung balay mo nga may doon ka panalgan.
4: Oo.
3: Kasi manalag ka naman sa tao.
4: Dako na sa landfill da. Pero sige lang, tanawang taling I hope ang mismo council makahatag sa ilang positions na di. Hindi pwede ka rupang France ng tao lang mahatag, mahaumaum lang tabla. Kahit ang tingog sa Barangay Felisa, naka-ara sa council, ara sa mga officials, officials ng barangay ta. Especially nga itong punong barangay.
3: Kapitan na di ang pinaka isa sa mga pinaka-essential ka sa
4: Marvin.
3: So, ni Coach Kagawader,
4: ay
3: doon po lang, sigli, si Kapitan yung nagyato nga sa Marvin na balasihan.
4: Oho.
3: Kung sa ka sa Marvin naman yung ato nga...
4: Dali lang?
3: No?
4: Dali lang?
3: Ano? Happy birthday! Bye, Kapitan!
4: Pinsar mo nga pala nagbiyo ka, ha?
3: Ang ganda na may tubang ka. Kwenta nila tapos nila ako, no?
4: Oo.
3: Kaya pag ipaluwak na yung police station, pre.
4: Oo.
3: Tapos nung tingin si Dito kapon.
4: Oo.
3: So, kaya ko pa na malipata, no?
4: Oo.
3: Ingagawa ko lang nito, ganta lang ni.
4: Oo.
3: Okay, salamat sa birthday greetings.
4: Mm-hmm.
3: Mga katropa na kong drive. Kasi salamat na ka, no?
4: Mm-hmm.
3: Thank you to Perwin, ha? Thank you, drive, no?
4: Damo, liga-greet si mo.
3: Ay, kala.
4: Ambul ni. Oh, sige, dugay-dugay lang. Pasawa ko yan.
3: Sige.
4: Mm-hmm.
3: Promigo pa, oras pa tos gabi mo, Justin.
4: Oh, wait, ito dyan, sa? Uli, gabi, isbong?
3: Gabi, isbong? Masyagay naman, borto-borto naman ang karanin.
4: Oo. Ano lang na? Balos-balos lang na?
3: Balos-balos lang, oh. Balos-balos lang. Nagligan, so, doon, ano dito sa iyo, diba, sante, gito sa ligad mo?
4: Oo.
3: Sante, so, sa ako, isbong, siya naman daw sa gabi, oh. Pwede ka ito, Erwin, rin kita, okay? Nagagawa ko sa investigation, galing isang kapulisan, Bacolod City Police Station to rin.
4: Oo.
3: Dito sa shooting incident, kinatabo sa Kurok Langis, parang ginago.
4: Oo.
3: Ang motibo, ito sa pagpanglutang, galing ito, Erwin, about illegal ng droga.
4: Hmm?
3: Illegal ng droga, to.
4: Okay.
3: Ang biktima, aging kilala ni kay Clint Mark Mays, Retitos Anios. Resident sa isang Kurok Asana at Barangay Mandalagan.
4: Mm-hmm.
3: Ang suspect ito para hindi kilala ni kay Rafael Cantuar.
4: Oho, oho.
3: Ligal ang edad kag residente sa siyudad sa Silay.
4: Mm-hmm.
3: Pero nag-tinerdra kay Duar na ng Iloy, nag-isparto nun sino mismo sa kay Police Lieutenant Benjo Dayo Alio, ang OIC sa Bacolod City Police Station 3.
4: Mm-hmm.
3: So, ito para Irwin, ang inigaling na krimen o ang ining na shooting incident, natabo ni ito para Irwin kahapon sa aga, mga taknala o subyente. Kagin investigahan ni sa Bacolod City Police Station 3, yung confirm sa ato ni Police Lieutenant Penjo Balio-Alio nga ang biktima ni, nagapungkola ni kuno sa dalan, hinahalin na lang isang gintiro sa suspect. Kaya dali ka ito, Parwin. Ipaandaman na ni gali ko nung biktima pala. Doon ang istoryahan na inanis na gali. Pangod sa pwisto hanay, isang pagbaligyas ng droga, dras lugar.
4: Oho.
3: Oh, kahit ang biktima
4: may teritoryo.
3: So may teritoryo na da. No, do si wala na po sa Pilipinas ka China territorial dispute.
4: Oo.
3: Pag maligas yung legal ng droga, may territorial dispute man.
4: Uy, nag-invade siya?
3: Oo, no, kahit ang siling tira, ang pwesto na dakulas ng biktima, pwesto man na dakulas ang suspect.
4: Ah, okay.
3: Oo. Dito na plastaran sa biktima. Dito may toyo, guro nga gawon man. Nagsiguro doon na suyahain binirayan ng biktima eh. Pero may nakatapang kami, kahit yung biktima ni Igolas Pell, kasi sa karoon, padaling nga ginagulong sa ospital, ginatingwa na sa kapulisan nga may istorya na kita-far away kayo makuha ng dugang detalyangon sa iya. Kagiya, pag-idugang ang mga detalye sa sining incident. Pero ting victim ang suspect at large, kagkikilala sa lugar kahit idara na sa temporaryo nga nag-itiner man. So, doon na-identify git siya.
4: So, anong kaso? May kaso sa?
3: May-ari din siya ang far away. Kinakagi din siya priso ko, no? Isang suspect, angot sa illegal mga droga. Kag nakaagi man ni priso sang last 2019 kag nakagwa sang 2024, no? So si biktima, si Mais, may kaso man ni kuno katro parwen nga frustrated homicide. So di po puro matanan mabuhot.
4: Grabe, may mga record man. Paldo-paldo man sa mga record ni.
3: Kani man tinay ara man silang mga illegal na. May mga past months da.
4: Oo. Pero anong igo niya ka na pang France?
3: So, sa TA lang man ni ka na pang Erwin, ah.
4: Away man sa sentido,
3: gaya? Away man, hindi man seryoso, gidlaw. Pero ginaot ni TA, kaya ito lang buong siling yun, sinapaglaot siya ito, posible nga, pero patsyon gito.
4: Patsyon, sir? Oo, patsyon gito, sir.
3: Okay, pero tigaling may lang, kayway na, lang na labot, git.
4: Oo.
3: Pero, amo itong mado, pilasa lang sa TA, ka na pang Erwin, kaya kipayag sa ito ni Police sa Benjo Balio-Alio, do, operahan ako nung biktima.
4: Oo. At large sa suspect?
3: At large. May interview sa nakatang parawin kay Police Lieutenant Benjo Balio-Alio.
4: Oo.
3: Ang OIC sa Bacolod City Police Station 3.
5: Initial investigation, tatlo ka to pang bro, is drug-related according sa initial investigation.
1: Okay.
5: Kaya so now, wala pa na itong istorya ang biktima. Kaya yung sasayang yung sa ambulansya o wala sa Corazon Loxon.
1: Okay.
5: Nag-tumon ka at nag-coordinate ko sa Corazon Loxon.
1: Yes, sir.
5: Wala pa rin pa sila ikarahan pa.
1: Ay. Pero sir, ang ego is sir, DNT lang man eh.
5: Sa may DNT.
1: Ah, okay. Sir.
5: O, hindi lang critical ah.
1: Okay. Pero sir, ang biktima sir, sino ni siya gani?
5: Ang biktima kasi Clint Mark Maiz. Pilar yun, taga Profesional Drangline, Malaga.
1: Pilang edad yan eh, sir?
5: Ang edad niya is 34 years old.
1: Ang suspect niya, sir?
5: Ang suspect na si alias si Bergamay, si Rafael Cantuara. Gusto naman alias si Bergamay.
1: Taga din na si sir?
5: Ayan niya rin residence. Sa barangay Dakutan-Dako, Tila City.
1: Okay.
5: So, tato na mga pamangkot-mangkot daw frequent sa area. Kaya iya nga iloy na rin
1: ah, doon dralan siya gatinerma na siya, sir?
5: Oo, gakantuan daw. Pero mag ginagin kami nakilala.
1: Pero sir, ano gini sir ang ano man? Nag-tubangay ni sila or may utang ni siya ang biktima?
5: Sa akin, ito po ang quote according kay Barangay Kagawa, Cordoba. Ang dali, gapong po sa suminto si ang ato na biktima. Tapos, Wilfie Nagambot, si ang ato na suspect na si Rafael Cantuar, sa Nagambot, naging tiro. Tapos, gating may anonis lang, may judges na sila.
1: No, pila na ka beses na da sila sir nag-transaction na yun, sir? Masamay sa nag-transaction da?
5: Sa isa na ito ka investigasyon, inisi ano si ang ato na suspect. Ginasawal sa isang ato na biktima cluster. Dagdag ang ato na suspektado.
1: So posible do teritoryo sir.
5: Pasibolo at pangandro.
1: Do agaway pwesto galida.
5: Oo.
1: Ah okay, pero ang suspect na sir do under monitoring ni isang PlayStation 3.
5: Oo, ina-monitor sa siya mga ginapulian ko as of now daw wala pa kita. Information
1: yes, sir. Ano ni sa sir ng SLI siya?
5: Drug personality but not bad blacklisted siya.
1: Ah okay, drug personality no. Sige sir. So ano ni ang sabahin sa pamilya sir sang Gintiro, yes sir?
5: Wala pa tayong makuha ang bahin sa pamilya kay Asamnaw hindi taga pa sa salon sa no personal location pro balikan to karon sa ato ng investigador para makuha sa bahayin sa pamilya
1: yes, kung
5: mapagpertama ng okay. Mapagpertama ng documents si Palapos.
1: Bali sir, ang suspect at large gap po no?
5: Yeah, at large gap po ito ginatingwaan ito nga nakadakot ni.
1: Yes sir.
6: Department?
4: Amo ni basta ka sobra na gani ang supply gagaway sa teritoryo?
6: Correct nga. Wala ba ka pa sir, Wendy? Katingwaan mo na kapulisan nga matapna na.
4: Oo.
6: Kinagligat ko. Sila ka milyon sa pesos kasi for 11.9 tag 14 million pesos kasi niya sabong nakuha sa kapalitan.
4: For less, 25 million ba?
6: Oo. Ang...
4: Sabi na?
6: 36 million man ah.
4: Oo. Dako-dako ba?
6: Oo.
4: Social. Makulog.
6: Kata na. Potong latest update yung going ko nga first.
4: Oo.
6: Samarik pa rin yung suspect na pang-Arwin.
4: Oo.
6: Kata pang-Arwin, naman yung update ah. Yung patrol. Yung sika trapang France and Burgos. Sila mga bukol-bukol sila was magkumarik sa Santa Blas Gold. Basta nag-ogil niya Pilipinos, Pilipina, XM News.
4: Thank you so much, Katropang Franz. Ang aton nga birthday boy. Happy birthday. Para balik-balik, kunta niya. Para hindi ma... Ariyo hambal ni... okay. Bungas Patid, happy birthday. Sa kay Katropang Franz. Good morning, Bonbon Acosta. Habalya, happy birthday sa kay katropang Happy birthday kay katropang Andrew. Oh, happy birthday. Ambal naman ni ano ni Ma'am Lia Lobrado, sinya. Happy birthday Sir Franz Andrew Burgos, more blessing to count. Okay. Happy birthday sa inyo. Happy birthday. Okay. Happy birthday sa aton katropa di sa kay katropang Franz Andrew Burgos, happy birthday. Okay, so muna no ang okay, sige. Damo pa ni. Oh, damo pa ni nga greeting anay. Butaon to ni si katropang Franz subong sa greetings. Amo man ning adlaw nga makatamyaw kita. Oh, di ba? Oras na to mga katropa, 8:32 sa pamakaragatan. Sir Jill Win, thank you. Salamat gyud sa pagtutok. Good morning sa katropang Win. May pag-debate kagapon natabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mm-hmm. Kung sino mapungko bilang presiding officer. Oo, natapos na ni Sir debate nila kagapon. Nasolve na niya. Na buto-butuhan na to ang nag-preside to si Senator Jesus Escudero. Nagapungko sa gapon si Senate President, mga katropa, Senate President Win Gatchalian sa Tupad. Ang first time din experience mo, first time sa tabo katropa, kaya nga ito mga impeachment na tambungan ta, natambungan nga saksihan ta, ang impeachment ni former President Joseph Estrada. There were several impeachable officials nga gindagdag, gin-impeach katropa, but nag-resign. Pero ang pinaka-highlight lang gid ang duha, ang kay former President Joseph Estrada, tagsa kay former Chief Justice Renato Corona Sona nga na papriso, no, na convict mga katropa tungkol sa salt-in man to, no, wala nila gin declare ang mga wealth nila sa ilang statement of asset and liabilities katropa muna. So, naku, gani na nga violation. Dapat sa salin, kung public official ka, gina-declare mo na ang imong mga propiedad katropa. Pero damo sa istoryas na di, daw, hasta naman lang, hindi ko no, sa impeachment, ang conviction daw, malayo-layo pa ni. Oras na mga katropa, 8:34 sa pamakaragad ta, makomersyal ta na eh. Haboy ta, pinakama-update na ton pagkatapos sa mga pahanumdum. Standby.
7: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
12: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gaino ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
11: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3 coffee mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: The nangyari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kami sis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
16: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ibilis sa mga butika.
18: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
19: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
20: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
21: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sang mga halin sa fast food nga mga pagkaon.
22: Mm.
21: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa aton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
22: Ang natawag nila sa ni makuha nato sa mga pagkaon ni may upod nya toxin, mga free radicals.
21: Yes.
22: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins ngayon, free radicals nga makaon tabala. Noon to us, gakaon gali kita toxin and free radicals. Only that, pagamay-gamay. Pero kung mag-support na sa lawas, tamo na nang nag-
23: create sa isa kabalatian. Just imagine, wala ka mong gakaon sa itlog, mo hindi mo ako palakaon itlog. Hindi mo ako palakaon karne. Palakaon ka, pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito ng mga pagkaon. Ang karne, pag ma-heat na siya, ang oil, mag-aso, siyempre, gaprito ka, ang oil, gaso, ga-overheat na siya ang oil, gamitil ko lantrin ina siya. Hindi mo gamitil ko lantrin na siya, that is a cancer stimulating agent, but silingon, wala ang cancer, pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create sang cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa katao. O, may tendency nga mag-create sa isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tawo kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold.
24: Ako gali si Shirley. Migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
16: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
21: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himuon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO. Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa olefera oil. Ano inisya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant, which is amo nang gi-combine sang premium D3.
25: Ang premium D3 is a ka-functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto ngay niyang may aral sa dako nga magulig sa pagpapaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
21: So once nga ma-take nato ng aton nga premium D3, tinloan niya imo atay, tinloan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol ginainom mo. Kung gakaon kita bisan mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agod nga hindi mag nagstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matuga sining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
25: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
23: Ang bata naton subong exposed sa gadget, ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
0: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspas jud ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. Three na ni sa Cebu Pantukan.
1: Vision X, play ang kay Pitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: XFM Exciting!
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palayang, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
17: Balansing nga mga komentaryo.
26: Nga
17: nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalayan
17: ini ang Bullseye.
4: Balik kita mga katropa, it's 8:43 na. Sa aton nga pabarangay mga bihan, ang update ni sa ano sa Barangay Felisa bla. Maging file tubli nga daw reklamo tungod sang baho mga katropa sa landfill nga nag-apekto sa pinakamaresidente. Lapos dito sa Bago area sang Mursa, no? Nga apektado sa ning baho sang landfill. Amoring isa sa mga sentimento padalom-daluman tani katropa kay palaway man nga dire lang kita sa istorya nga nagkakomento ang pilak mga kuturan ta tungod mal-edukado sila, no? Wa sila sang nabalaan. O ti karon lang taon ta kun ano gid man ang sentimento sa taos ni, no? Tutuod ba nga ti nagkomento naman lang para i-blot up mga katropa ang isyo sang basura dire sa Barangay Felisa or base may mga rason pa man nga iban nga pwede naton ipalabot sa pirakong official naton so that maka-istorya man sila eh, no? Angot sa sanitary landfill nga proyekto sang aton syudad mga katropa. Damo sang mga plano abi, no? Naintindihan ta nga may ara sang plano syudad da, may ara man sang iginalantaw nga mga proyekto sa aton landfill. Pero lang taon taman ang pila ka sentimento sang tawo. And gi-expectar ko sa mga official sa aton nga Barangay Felisa nga magarepresentar sini mga katropa, maghambal sini, no? Kag sila ning otorisado nga maghambal mo. Otorisado man tuod ang aton pinakamang kuturan da nga naghambal, may ara sa mga naga hambal nga hindi na lang pag basura, aboy basura di, no? Sa context nga ginahambal ta basurahan ang bakulod sa iban nga mga sunod mga katropa. I think wala nagabangko ng pinakamensyo sa it's more on exclusivity nga istorya sang aton basura. Number one, may problema at basura aton. Number two, I don't know kung na-plastar gid man ang aton nga sanitary landfill because may ara pa sang sabat on process pa sa gihapon kay tropa ang ining ginakabig ta certificate o kung ECC, no, sang ining sanitary landfill. But mind you, manugpuno na ang cell number 5, cell number 4, pakadto na ta cell number 5 naman. Okay, nga gamiton ta. Oh. So, amo na, no, pila ka mga update mga katropa. Kwaon ta bala? Anay ang si Palay, ang update dito kahapon kadto si katropang Winston sa si Palay para mag-check mga katropa sining issue sang utang-utang nga ginsukot sa pagkatapos golpe na nga kig sa iya. O pagkatapos na daw naghana sa. So ang nakapautang sini namuno, binuno niya. Waon ka pira ka update sa mga katropa with katropang Winston Villanueva.
6: XFM Live Reports.
4: Katropang Winston, mangyaga.
7: Ay nga katropang win kag sa aton mga tagsa-tagsa katag pamati katropang win kahapon aton nga ginakompleto no ang detalye ini nga angot sa pagpatay sa isa ka persona dito ya sa Mayas Kid 8 Barangay Labulaw sa sudad sang Sipanay katropang win aton ay baluan pagi sa interview sa iyang asawa nga wala na nagili siya nagaobra ang tinang bulawanan. Hindi na siya sa empleyado. Kaya na-lay off na ni gali.
4: Ang biktima?
7: Napahali na ini siya. Yes, sir.
4: Oh.
7: Napahali na ning biktima. No? Na-lay off na ning biktima. So, ang ubra yada katropang win sa bulawanan, nagapang tato na ni siya gali.
4: Uy, tato artist na siya.
7: Tato artist siya gali. Tato artist siya.
4: Oo.
7: Kaya itigala kung sa ibabaw sa iyang alungon, inaras ang ink. May ink, kagang ilang daw motor na bala ang ginagamit sa pangtato. So, ang motor na bala natin, nga ubra niya gali dito ya, aga pangtato galing, ang aligasyon nga hindi siya nga nakautang o nakaulam 20 mil, posible siguro nga nakaulam ini, bangod nga barkada, yung malanggali ang nagkahimu si siya, dilaman sa ganig istal sa ila, kasi nabalay siguro na kaulam-ulam gitin man ini siya sa kwarta. O galing, isang nilasukot na siya, suno sa suspitsado, na samtang nilasukot ini katropang win, na mahog siya mo. Nagipahog yabi ang suspect nga kung magkitanay sila, patyon. That's why sining minor na edad nga suspitsado, in bumuyaw na ang buno ganito tropang win igo din sa dugan wala pitin sa ato ni sa sentro gid
4: oho
7: kaga asawa nagaligar nga posible nga hindi lang isa ang nagimo kaya atong maso na nakita natin yung maso hindi to gali iya anyway na niya sa gobra sa bulawanan mo wala na sa gobra so hindi to iya katropang win ang maso kaya gilampo sa ulo niya kaga may igo sa ulo, may aram man sa igo sa paa, damping na posible, na sa paglagas niya, daw gana sa maglagas, ginampusan ang iyang tiil o iyang paa, nga natumba, ini katropang win, kag dito na pagkatumba, dito na sa ginampusan, liwas niya sa maso, na gin, dayunan lang, ipinisay lang isa, dahil ito paglampos ang maso o katropang win.
4: Pero may buno na sa? Nabunaan na sa?
7: Yes sir, una itong buno.
4: Oh.
7: Una itong buno, aga posible, tining suspitsado, gaobra pa sa bulawanan.
4: Oo. Oh.
7: Gaobra rin sa bulawanan, posible na kita na ito sila.
4: Oo.
7: Oh. Kaya pagkita na ito nila, kay madulom na ang bulawanan mo.
4: Ito
7: madulom, wala yung rumamulalungan, na may bit-bit galing kutsilyo. Kaya ginduslak ini una, ginbuno siya una, ang pagbuno sa iya, nga ana sa tani guru maglagas.
4: Oho.
7: Alagso niya ning suspitado may ara pagid ni nakalampo sa iya paa, do daw ilampo sa iya til, kay daw may hematoma. Kasi may dalom sang iya nga tuhod.
4: Oho.
7: Posible ginamposan ini kag dasma o na tumba kag dito na katropang win nga gina lampusan liwat ang iyang ulo.
4: Grabe ba? Pero ang ano ang suspect ni Rines Police na patay gitong nabuno.
7: Nasa yes sir.
4: Ang hospital.
7: Suspect nga to na sa Balay Kalinga. Daw mo na ba daw Balay Pag-asa? Daw mo na ang dragi na butang ining mga wala pa na kalambot sa age of accountability. May pa na kalambot na consider ng minor edad. Dragi lagi na butang. Ano, ara na karoon dito. Tropang win. Kaya sunog ay kay Police Lieutenant Colonel Lamego nga ila pa nga gina determinar gid kung ano gid ang kaso nga posible nga ipasaka sa sining suspitado ka tropang win kung matuod balang may ara sa pagbalos ay gina din ay sa nasawa nga nga banaya hindi iya kaya sang banaya ang mamahog hindi na kaya why gani armas ang banan niya muna No. Ang basang nanay, mismo sang biktima, ang bata, kaya mabuot na wala ginagawa sa nga kontra. Mm-hmm. Muna ilang term. So, inaano pa nga ron, ang sagapulisan kung na murder wala o kung homicide ng posibleng nga mapasak sa suspitado.
4: Oh, pero king custody kisa sa bahay... Yes. Ano na bahay... Pag-asa?
7: Bahay Kalinga, ang term gamit na bahay Pag-asa o bahay Pag-asa. Mm-hmm. Muna ang... Aral na sa katropang win, aral na subong sila na turnover na karga temporaryo. Nga aral na siya, tugtog ng kalambot siya sa pag-18 anyos. May October, no October, ma-18 naman siya.
4: Oo. Ati, Bal Anthony, isa man ka, ano, isa man ka precedence, bunabla? Nga makuha ta if minor ang suspect katropang Winston kung andin ginastang layeta para sa paglaot sa mga may minor di edad kag hindi mo na i-custody until mag 18 sumo no, so kinang may intervention kag may fight sa kaso.
7: So muna nga ang pamilya gin siguro gin nila ang suspitsado ara dito kaya ining suspitsado gin katropang Win na hindi man kumbaga sa aton mga level sa ilang level may sarang-sarang gali ini ang suspitado. May kaya nila no magpiansa, kaya nila mag pagwaon kay may kulo kwarta gid magali ini suno sa asawa kag madugay naman lang kakilala. Madugay naman lang kakilala ang suspitado, considered as barkada man nila ang ining suspitado galing amo na nga siguro may madalom nga rason. May madalom nga rason ang asawa na hindi lang siguro ang hulam nga kwarta ay sunod sa asawa gani kung hulam nga kwarta kung nagpabalo lang sa ila kasi pwede mabayaran no? Kasi may ara pa sa ibang nga rason nga agin patay gidila ang ining biktima.
4: Oo, galing ulihi na katropang Winston kung problema sa utang tani sa una pa eh na ano, galing nga mo niya. Hindi ta matansa abing dalagan sa paminsaro sa tagsa-tagsa, especially for minors. Nga nagambal, sa lang, gusto nila mag-rest back, gusto nila magbalos, di mo na yung natabo. Well, let's face the truth na may ara special nga lay nga nag-cover no sa mga minors na ito, katropang Winston. Ma-file ang kaso, gito. Ma-file ta ka, ma-file gid kaso para may ara sa proseso.
7: Tama lang katropang Winston, kung permiro gani, abi sa ating mga kapulisan, 18 sa kaysa mismo, ang nagsungka sa police station, kag nakita na ito nga gin magsatang, gin sa gani, gin kaya ang panguna-una, permiro, na 18 sa until sa time na nagabot ang utod siya ni nga nagambal nga ang birthday niya sa Oktubre pa. So wala pa siya kalambot at isusugin pa matundan pagi naman niya sa birth certificate. So dito lang ginkwasa alay sa custodial facility sa Palay PNP kaging transfer dito sa may bahay Pag-asa.
4: Oho, oho. Balante ni Katropang Winston? Oho.
7: Yes, sir. So muna na yung matagatong update siling bago naman nung kakaso sa pagpatay sa isang minor de edad direya sa sudad sa si Panay para sa Gobyerno ng Pilipinas sa Pilipinas si Katropang Winston Torres Villanueva, XFM News, tapos kayo
9: XFM Live Reports.
4: Thank you so much Katropang Winston sa pinakamang latest balita direya sa si Panay ang sadyadi kay Luka Waigid sa aplastada ng sakto kung kisa mga dapat gina-file, you know, we have to test our law covering minors, no? Kay para may ara sang kaso, no? May ara sang tun-an kita mga katropa. Kung hindi gusto nga itong amun ang hambal ni Senator Kiko Pangilinan, la? Linya, let's see, failure kung implementation eh. So, kita naman sa itong sa media, which part, sa diin nga parte, ang kakulangan. Ang loophole sang sining mga layo natong covering sa mga minors, mga katropa. Ang isa naman sa istoryata sa mga bagay nga amunibla, pwede naman may istoryahan sa barangay mo, pasumon mo bi. O istorya to, amun ang proseso ta. Sang layi para mapabalo, masukot. Kuna naman sa sitwasyon, no? Para hindi ito magkantos punto nga ma uyang patas ang kabuhi para sulbaron isa ka problema nga simple man lang tani, no, kung ginagapan pa. So, natabo na ni ari na ni, di way tabihin mo eh, ha? Ara na sa magdandilas mga katoropa, let's hope and pray mga katoropa sa mga minors na tundris Bukulod. I hope paminsaranta nga hindi exemption ang inyong edad sa pagtubang sa mga kaso. No? Ang ginahulat lang natin, gusto natin matest mga katoropa, tubtubdiin gid ang atong Juvenile Justice and Welfare Act sa sinim parakon. Okay, para mabalanta, para maano ta, para ma mabalanta kundi ano kuyang ang layi para sa mga minors naton, plus ang ginahambal nga bahay pag-asa. I think ara naman tanan, no, galing to mga katropa.

0: Si kag mahimo siya nga maayo nga tao sa aton komunidad. We all deserve second chance. And we speak about sa mga bata, katropa, kabataan, kabudlay man nga iimpunta to sa mga ano mo, sa mga dalagko, no, kay kabalo kita sa isyu ni ang isyu naman di ingati minor ni siya, no, dapat prisuhon. Amo pa ang istorya blas po nga ginapanubo ang criminal liability para sa mga bata ta. Oh, we have to first see ang epekto sa ni mga katropa looking at the 15 years old nga i simpon mo sa mga ano, sa mga kriminal, ha, nga ara sa New Bilibid Prison, no? Oh, kaya bali lang ara na discernment na insidyana nila eh, nga nag-imo sila sang sala, no? Pero who knows, mga katropa, may mga medical study abi nga hindi pa kompleto parimuot sa mga kabataan ta at the age of 17 years old, katropa. So they need a special law nga naga-penalize sa ining problema. Oras natin 8:58, mga katropas, pagpaglagan natin sa atong platong tunan sa Johnny, no, ang atong pila ka mga issues di sa Bacolod, mga katropa, issues ang basura, balikan tani karon ng dugay kay wife tapos tapos hindi ang tingala lang kita nga pila ka mga opisyal natin sa barangay dapat mag magatubang sa mga katropa, may ari kin file gali, no, sa pagpalabot sa pila ka mga concern sa mga residente nga nagpatuhoy sang ila reklamo dito sa EMB. Ah, kaga giklaro man to sang EMB nga all process pa lang ang ECC sang cell number 4 and number 5, mga katropa, ang ginagamit subong sa sanitary landfill. Why kita kabalo kung anong legal implications sila, no? Why mo kabalo kung anong epektos na? Pero ti, looking at the operation sa atong basurahan, kailangan ta i-operate ni para ma-sikop na ton, matiluan ta, makulod na ton sa mga basura ang ginahaboy sa pinakamakakturan ta. Now, ti, ang istorya nga ang basura ta, ano pa kuno, hindi pa ma-pulekta. Ari, ti, isa sa mga bagay nga maybe malantaw ta, pero too old gid man ba nga wala sang unod ni mga komento sa pila ka mga kuturan ta nga naghambal sila nga hindi pwede nga puro lang ni politika kag gina-plot up kag gina-dabukan ang ini ka mga isyu sang plano sang syudad nga mag haboy sang plano sang syudad nga akomodahon ang basura sang syudad sa Victoria, mga katropa. Oras na to, last 9 punto. Balik kayo pagkatapos sa mga panundong. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Noon pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way.
6: uptake. Premium D3 every day.
7: Turbo supplement for men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Ina ka pwede ako ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabigade. Kamutol, testing mo la.

0: Campeón Guillain Turbo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
3: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: XFM.
6: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Balancing ang mga komentaryo.
9: Further,
8: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang Bullseye.
11: Balik-balik ang mga katropa, ang pinaka-update natin sa issue ni Blasang ano, sang Filisa. May nagwa primero nga dokumento no nga nakita to, may pinaka-mga presensya sa mga opisyal natin sa gobyerno nga kadungan sang resolusyon sang ano sang Solid Waste Management Board, mga katropa sa Bacolod. No? Gusto ito lang klarohon, no? Ang resolution number 1202, series of 2026, no? Ang resolution approving the memorandum of agreement between the City of Bacolod and City of Victorias to avail the facilities of the sanitary landfill for disposal of its residual waste, mga katropa. Sana ba natin? Wait na ka ba no? Kung ano siyang residual waste, mga katropa. Pero ging Google ta lang, no? Nangayaw mong tabuleg sa kay, ano, kay Google para mabalanta kung ano ni siya, no? So, mga hospital waste, mga sa napkins whatsoever, mga katropa, those hindi na, ano, nga mga materials, no? Nga nakita ta na basura, no? Nga pwede ihaboy sa aton nga basurahan diri sa Bacolod nga gin-endorsar. Giraklaro ta lang endorsement parang niya sang ano sang aton nga Solid Waste Management Board, mga katropa. Oh, sinodi kay daw medyo na confused kita. May ara sa pila ka mga kuturan ta nga naghatag ng komento pag makamaraot sa pila ka mga officials ka tong gobyerno nga nagambal ara na sagli wala sa nag-oppose kag gin opdan nila. Ha? Kag subong pagwa sang ining balita ha? Na tabo nga nag-opener sila nag dito pa lang sa endorsement, dito pa lang sa resolusyon nga ginhimo, why na nila gin-opener, mga katropa? Sinong ari di? Okay. Ang ining nga excerpt, mga katropa, sang minutes sa sining resolusyon nga ginhimo, mga katropa, sang February 10, 2026 alas 3 ng hapon. Sinong present? Okay. Mayor Greg Estaya, Arada, no? Chairman sang Committee Environment, Councilor Homer Baez, RD. Lady Gles Palguen, ang Liga President, mga katropa sa Bacolod. Glyce D. May Brillante, no? Representative of Dana Marie Barso, ang presidente sang SK Federation sa Bacolod. Ang si Attorney Mark Mayo, no, City Administrator na tunaraban. Okay. Attorney Carol Joseph Chu, Legal Officer, mga katropa, City Legal na tunaraban. Brenda Bordillos, no, OIC, CCLDO, do. Yeah. And Dr. Mary Jean Ramos, City Planning sang and Development Coordinator sa Bacolod. Attorney Aline Luz Love Z Dignasi, amo ni sang OIC sang Benro naton. All right. Ang si Engineer Lobin Rafael Ceballos, OIC, City Engineer's Office nato mga katropa. Ang si Antonio Villaflor III, Representative of Bacolod Housing Authority, mga katropa. Oh. Ang Christian M. Nagaynay, City Director, DILG, sa Bacolod, Arimandi. Jujie Agbas, sa Barangay Felisa, kagawad ni sa naintindihanta. Pagkabaluta, kagawad ni sa Hazel Herdon, sa Barangay Felisa man. Okay. Melanie, mga kagawad ni, Melanie Benyas, no? Barangay Felisa, I think kagawad mo ni. Celestino Nefras, representative sang Department of Education. Attorney Juliana Carbon, representative sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, mga katropa. Si Junicio de la Cruz, Anti-Baha Task Force, no? Kilala ni Sir Winnie Sancho. Araban siya. Oo. Joe Martabita, representative sang EMB, NIR, mga katropa. Alan Francis Draog, representative sang DOST, kompleto. Ang mga hitsas gobyerno ta. Father Julius Espino, Espinosa, CDC representative. Okay. Ang inig resolusyon, resolution number 1202-2026. Ginpatigayon, February 10, 2026 man, mga katropa. Last few months. Resolution approving the memorandum of agreement between the City of Bacolod and City of Victorias to avail the facilities of the sanitary landfill for disposal of its residual waste. Pirmado ni, no, mga katropa, sang sekretary, sang alkalde, na attorney Jose Martigo, mga byan. But gusto taklarohon, ang ini ka mga tao, ari nisla because nga ti tumarambong nisla mo. Ang iban, member ni sang Aton Solid Waste Management Board, no? Now, so nagalapta nga mga balita nga ang ini ka mga tao wala nag-oponer, no? Kag naglantaw lang kay ti wala sang nagparapot sang pag opposition sang resolution recommendation sang Solid Waste Management Board. Sa istorya nga panugutan bala ang siyudad sa Victorias kay makaboy sa basura diri sa Bacolod. Okay? So amo ni. Pero present lang nila at tuto sila mga katropa. I don't know if they're allowed to post an opposition kag maghatag sang ilang mga opinion during the deliberation way takbalo, no? Pero ti amo na yung pag-convene yung mga katropa mo. May mga official dito sa Barangay Felisa nga nagtambong man ko. Gilabot naton si Barangay Kapitan Francisco Hilado para pamagkuton ta kung ano ang kontinido sa mga katropa because ang pagkabalota mga konsehales to ginpadala to in to represent the punong barangay sang Bacolod sang siyudad sang Barangay Felisa, no? Kung anong rason way ta kabalo mga katropa base gilay matsagya base hindi sa makalakato o base may importante man ko meeting nagpadala sa mga representante. But pinakapamangkot dari mga katropa sin o ang mga voice out sa tingog sang tao sa Barangay Felisa because ti kita yung gamuro-muro mlanta mo ang iban di pinolitika man lang ang istorya ang iban di na pagwa sa mga sentimento nila nagasakay sa mga opinion tungod sa ila planos koleksyon mo, no? Kontra sa administrasyon. So gusto nato yung mabalaan katropa kung ano kidyan nagkakalatabo ito. Let's talk about sang landfill. Ang landfill mga katropa subong ice cream na may arat na sa naglilain nga operator that time nga gin aprobahan sang aton syudad nga eventually why ma-satisfy and gin cut ang kontrata kag island sang ice cream. May mga pending nga mga reklamo mga katropa ari isa. Okay? Na-receive ni siya ang reklamo sa OIC director sang Environmental Management Bureau Dennis Bacolod, ang subject sang reklamo, mga katura, tropa, dated July 1, 2026, is formal environmental complaint, demand for immediate water sampling, and request for cease and desist order against the illegal operation and severe environmental violation of Bacolod Sanitary Landfill Expansion under cell number 4 and cell number 5 in Barangay Felisa. Alright. May ara sang mga reklamo ini, mga katropa. Alright. Sino ang nag-sumiter sa reklamo? No? Pila ka mga opisyal sang Barangay Felisa ang nagpalabot sini mga katropa. Okay. So, ining kontinedo sa mga reklamo, actual ang ila punto ang nagakalatabo active leakage sang ining mga creek nagaresulta sa baho sang sanitary landfill, no? Ang reference is violation sa Republic Act 9275 mga katropa, ang Philippine Clean Air Act of 2024 na ginapalabot ini sa EMB karon mga katropa. Next is ang open dump practices dira sa sanitary landfill nga ginaula lang dira sa lugar mga katropa nga kulang sang daily soil cover, no? Ang hambalto sa pila ka mga kulturan ta nga it be dapat tabunan sa kiti pag ula mus na, no? Dapat tabunan sa sang tabunan sa sang balas, no? Para hindi magbaho. Okay. So wala na kuno nga katabo ito. Ang gakatabo is open dumping, ha? Amo rin gina palabot, ha? Oh, ari pa. Ang lacks ang proper structural stability ang mentioned ni Trust Slide, no? Ang pila ka mga makabig na ton violation daw sa engineering engineering violation ang ginahambal sang mga complainant diri mga katropa, no? So ari ang sabat sang EMB because this is a question now sang regulation sang aton nga DENR, no? Sang EMB naton sang Environmental Management Bureau sa pag-tikyar, no? Sang sining sanitary landfill mga katropa gina-operate naton sa Sulat sa Bacolod. Dugay ng istorya nga naghambal kita sanitary landfill pero ang operation niya is open dumping Japan. So gakalatabo amo ni Japan. Now, ariho ang sabat mga katropa, ang isa sa nagpanabot to sang ilang mga concern is si Kagawad Melanie Binyas, no? Gratulat dito sa EMB angot sa compliance sang sanitary landfill sang ilang environmental compliance certificate mga katropa. And it says, no? Hambal sang EMB linya this refers to the letter dated May 5, 2026 requesting copies of supporting documents and information regarding the expansion of Bacolod City Sanitary Landfill, specifically cell number 4 and 5. We wish to inform you that the request documents, including the Environmental Compliance Certificate, ECC, and related submission for cell number 4 and cell number 5, mga katropa, are still under process. Oh. So, meaning to say, mga katropa, ang ining aton sanitary landfill, ang cell number 4 and cell number 5, wala pa sa nakakaigo dokumento, approval sa DENR, sa aton EMB, nga Environmental Compliance Certificate. And that's why, nagparapot sa mga complaint ang pila ka mga opisyal dito, mga katropa. No? So, hula tuntan eh, wala pa sang ECC ang ining cell number 4 and number 5. Nakita ta, amuni ang ginahambal karon nga mga reklamo sa mga residente to. No? Ari si Nanay Violeta, didiri ni sa Raunan, parts ang bago, no? Nga napatay ang iyang bana tungod sang ginaligar baho sang basura. Oh, pamatian tablas nanay, oh, nga naghatag sang sentimiento niya. May mga video clips kita mga katuro pagin pagwa. Amuni ang itsura ho, ha, sang baho ong residue or ang likido nga naglabay sa mga sapa dira mga katuro pa lapos sa Barangay Dulao amuni sa ang pila ka mga reklamo sa to kag subong ara man sa gihapon. Okay? And that's why nagpalabot sang concern ang pila ka mga official sang barangay Felisa dito sa EMB. Ares na nay Matian tanay.
0: Ang bana ko halin sang pag ano sang basura da nga IPM pa sa subong nga napatay na sa daw. Wala gid gakon ang baho sang basura di hapo tong da nang balatian nya mo tapos daw wala man sila ko nga nagkadto man kuda sa dam site nga siling ko ginatabunan ninyo ni di ang inyo man nga kwan ni tang rason to sang una sang IPM nagaspray sila pero wala sila sing tracking lang nga naga kwan nga mag hapot ka duta mechanic nga itabon. Kasi niya gaspray man kami me ang hambal to ni Vincent sa muna sa pero ang baho ari di gihapon niya huwag gindiya gaunta o ay sila nagakuan vulkanik tamo nang ginakuan namon gani nga siling ko ay ano na lang na yung kuan sang basura kung tapos kung tabakan siling maano naman ang Victoria angat pa na to sa Michelle ang kuan man mo sick. Ang ginakuan ko lang niya tani yung nga kuan bala ang ilang nga basura bala eh ano lang Manila sa mga vulkanik nga matabunan. Tapos daw hindi bla magsungaw ng isprihan Manila. Dili mo dumabla kasi adlaw-adlaw gid na iya, wala gid ni diya untat sa amo niya kay ang bulyada ka hangin ari gid di nagdira lang kami sa pihak dan sa sapa. Ay. Ang Victoria. Nga masugot ta iya kay layo na tuya.
5: Ah, gani man. So hindi ka sugot.
0: Hindi ta gani maka ano sang aton basura di sa bakulo.
11: Oh. So isa na sa mga sentimento sa mga residente mga katropa, pakita nato ng pila ka mga nagakalatabo to ang amore ko ng gabaho dito sa Barangay Felisa mo, no? Ang tawag sini, ari pa may pakita sa may pakita ko si mo chief ang dali lang. Hindi ko mga may mga ano, may mga itsura or mga ginagyan ang daw likido niya siya, no? Halin sa basurahan mismo nga naglagbay sa sapa. Pero baho, puno kayo mga katropa, no? Ang maring hambal sa pinakamaresidente. And that's why nagparabot sila sa ilang ano, ila tawag sini ila sentimiento because nga kinahanglan maghatag sang rule ang aton nga desisyon ang aton nga EMB whether ano pwede mo on, mga katropa? This is not to stop, ha, sang sanitary landfill na ito. Because kabalaw naman kita, dinihaboy na ito karun ang mga basura pa. Pero dapat may mga compliance kita. If we think nga this is really a sanitary landfill, there should be a complete sanitation process na gina-observe na ito, mga katropa. Para masabat na ito o para makahambal kita nga we are more than willing. We are more than ready to accommodate sang basura sang iban nga mga kasudaran. Okay. Take note mga katropa, residual ni siya. Even though mahambal sa compressed, compacted nga mga basura, residual waste, halin sa Victoria's, we don't know yet. Why nakabalo? Ba si halinis hospital, halinis factory, halinis ako na ano nga mga basura nga boy sa sanitary landfill na ito mga katropa. Ako gin-discount ko na ang waste to energy yung issue kay ti daw ka why pa man why pa gani naka-apply why pa gani ka-operate na, no? Ang aton tumangon paano na aton pakayuhon panamion ang aton sanitary landfill because we believe nga ang sanitary landfill na aton is operational nga ginpahayag man sa aton syudad, no? Ti amo ni ho o ang pila ka mga makabig na aton na bagay nga gina-try naton, no, nga pa-incendi sa ating mga tao, kumuluyo, nga if ma-accommodate kita, dapat ready ta eh, no, while sa mga issues, no, nga posibleng naton tumangon, mga katropa, at this point of time. Now, we would like to confirm the filing kay nakita na update nato ni mga papiles, nakasulat to ang isa sang mga kagawad sang Barangay Felisa angot sininga reklamo sa pumuluyo naton sa basura o kung higko o kung baho gara sa area sang sanitary landfill. Ari ko rin naton si kagawad Melanie Benyas, no, sa linya naton. Kagawad, may aga.
9: Sir, good morning, sir.
11: Aha.
9: Sir,
11: ma'am, may ara ka mo ginpalabot nga reklamo sa EMB naton?
9: Yes, sir. Actually, personally, nagsulat kita sa DNR AMB regarding sa problema naton diri sa sanitary landfill. So kagapon nagpa-receive kami kaghapon mga I think 1:30 sir, nakapalabot kami sa reklamo sa ila.
11: Anong usual nga anong kontinido sa reklamo kagawan?
9: Ang kontinido sa reklamo namon is ang number one, ginhambal bisang ni Sir Los Banias na wala isisi kag on the process. Which is para sa akin, doka hindi amo kay ti supposedly prior sa operation or expansion or construction, dapat may isisi. Second nga concern is ang kwan, ang reklamo tong asod-asod na reklamo sa baho nga pati ang eskwelahan, hindi nagid kaagwanta. So baho sa sanitary landfill, baho man sa dump truck na nagaagi.
11: Ano nga mga lugar kagawad ang apektado?
9: Specifically, kundi ang mostly gid ang Filisa proper kag ang adjacent nga barangay or purok, like for example purok Tompok. Ang barangay Tulaw, Yaka Weaver. Actually may clippings ko to nga nagpa-interview ang isa ka purok president sang purok maasim sang barangay Dulaw nga apektado gid sila ya sang baho.
11: And until now naga may mga leakage Japon ka, kagawad.
9: Ang kwan guro ang leakage sir, lately yung bisitahan namon nga leakage sa Japon.
11: Okay. So until now ang anong sabat sa EMB sa inyo kagawad?
9: Ginahulat pa na po, sir, ang ilang reply or notisya kung ano ang ilang mga tika nga pagkahimuon para diri. Kasi ilan niya obligasyon, sir, mapasiguro ang insakto nga proseso kung implementasyon sa ang landfill.
11: Kaya we thought a while operational na niya, nakakomply na sa mga requirements sa DNR. And sa sulat nga na-obtain naton from AMB, under process pa sige hapon. Why na kabalo? Kung why pa, kung may problema, may mga kulang, nga ti puno ng cell number 4 ta, manog cell number 5 naman ta. And all a while, why pa talo kuminto? Galing ka kagawad?
9: Yeah, sir, wala gani. Sir, nakibot ko sang reply sang DNR AMB nga ano gali ni wala pa ni gali basic nga requirements ni ang ato nga sanitary landfill.
11: Kagawad, diretso na lang ko sa Barangay Filisa na istorihan ni angot sa isyu sang paghaboy sa basura sang Victorias. Diretso sa inyo.
9: Yes, sir. Actually, sa after na, kung, like for example, nagligan, yung deliver ko ni Bini, punong barangay to attend the Solid Waste Management Board meeting sa NGC. Together with the barangay secretary. Actually, that time, ato man to si Kagawad Agbas as Committee on Environment. Karon, atong duman ko niya, sir, ha, sa amon nga pag-meeting sa Solid Waste Management Board, wala niya approval, wala siya approval. Kaya ang hambal ni Councilor Baez, ibutang anay or i-defer anay or ibutang anay sa higad, kay matugot-dugo pa daw nga debate sa ila, sa sanggunian. So in short, sir, wala to na dayon, wala diskusyon. Nagpa-reserve to gani dayon, nagpa-reserve dayon si ano si Sir Juning sa baha nga may mga reservation sa bahin sa Amusina. Dagang aton nga DILG sa nagdumduman ko ha. Sa nagdumduman ko amo na. So ginano to ani sir, ginbutang sa higad. Kumbaga wala to na diskusyonan sa next namon nga Solid Waste Management Board meeting, wala man natapal. So meaning amon ako ina-assume kuya nga wala hindi wala to serve as approved. Wala to yung approval. So, amo na ang ako niya nga in behalf ni punong barangay. Amo na ya ang correct nga nag-transpire dito sa Solid Waste Management Board meeting.
11: Ginaklaro tarang kagawad, Katie, ang mga ngalan to nga nag-reflect sa attendance during sang pagsumiter ko sa minutes of meeting February 10, 2026 nag-aprobar kag wala sang oposisyon nga natabo kag na diretso na palareho konsenso sa mga nagtambong nga wala sang okay pwede kag wala sang oposisyon ang paghaboy sang basura diri sa Bacolod sa halin sa Victorias.
9: wala opposition, sir. Ano?
11: Wala po no.
9: Ay, sir, kumbasihan mo ang ilang resolution sa Solid Waste Management Board.
11: Aha. Yes, sir. Yes, ma'am.
9: Wala opposition.
11: Oo.
9: As pero if, the first one,
11: ang mga ngalan to, nga nag-okay na lang ang mga ngalan to sa atong minutes of meeting. Pero
9: Para sa ato niya, sir, atong resolution is questionable.
11: Aha. All right. So at least nabalaan ta ni Kagawad. We tried makontak si Kapitan. Di pa siya maghatag sa iya komento. Siguro we will respect that and probably we can get in touch with him soon kung maka ano na. Kagawad, ini mensahe. You know, may ara sa mga na-interview kami ng mga residente sa Barangay Felisa, nag-uponer sa pagbaton sang basura halin sa Victorias. Mensahe mo, Kagawad, para sa mga residente sa Barangay Felisa.
9: Yes, sir. Sa bilog nga Felisan ho, no, sa aton pumuluyo, abaligi ka mo kung ano ka mo ka palangga sa konseyo sa barangay. Rest assured na problema natin sa sanitary landfill, wala kami kababaya. Mm-hmm. Rest assured na ang paghaboy sang residual waste sang Victorias, ayun, so far, wala pa man niya na-approve sa Sanggunian.
11: Oo.
9: We are appealing sa Sanggunian panglungsod na prior sang ina nga pagbaton or pag-aatag resolution or acceptance sa Sanggunian, konsulta ho nila kami diri anay sa Barangay Felisa. So rest assured sa pumuyo sa Barangay Felisa, ang aton nga konseyo sa barangay maging transparent sa sini nga inistoryahan na ikag sa aton budet.
11: Aha. Kagawad, thank you so much. Salamat kid sa oras ni mo, Kagawad.
9: Yes, sir. Thank you,
11: Mr. Erwin. Thank you. Inyo na ba tayo mga katropa?
12: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
11: Si Kagawad Melanie Benyas, mga katropa, na isa sa mga natambong to during the resolution, passage ng resolution, no, sang Solid Waste Management Board. No, ti ambalaya sa questionable ito. Wala sang approval during sang pila ka mga meeting on the resolution approving or approving sang paghaboy sa basura sang siyudad sa Victorias, Bacolod, mga katropa. Amo man to, sakto man to, hambal ni Councilor Homer Baez last time. Sige, tapuso na mong dia sa Gurey Palunsot. Dari pa rin maagi sa amon. May para matapos. Dapat istoryahan pa na siya. No? Pero ti nakita ta sa posisyon sa ato na kalde, ganagambal siya. Sige, it's a way in, way out process. What if kung kitabi ang magkinanglan naman, no, sa paghaboy sa mga basura ta? Ano matago? Ah? O galing, ang pinaka ginalantaw di, it's more on exclusivity. No? Nag-istoryahan sa makulod nun. Nga kami di, nag-problema kami sa basura, uncollected garbages, no? Pagkatapos, there's that pending complaint, mga katropa, sa operation sa sanitary landfill. And that, hindi pata muna ka-ready nga magbaton sang mga basura sang ibang nga syudad. No? Kag, hindi sa practical. Hindi sa practical. Tungod nga, kita mismo, may resolve ito ang problema nga hindi natin ma-resolve sa atong subong operation sa sanitary landfill. Ha? Ah? It's more on environmental concern, mga katropa. Let's veer away sa istoryas politika. Kung ano, may araman sa nagatabok, abi mo. May araman sa nagadugang sa mga balita. Ngani. Pero, yung punto lang, dapat mag-responde ang ating nga sa Gurey Palunsod sa konsenso sang pinaka ka mga residente sang Barangay Felisa. Hindi man tuod requirement na, pero, you know, may pinakadako nga say ka dyan, ang council sa Barangay Felisa mo, no? Okay ba na sila o kung hindi? Mabaton ba na o kung hindi? Tanawin ta. No, oras na ito mga katropa. 9:31 sa pagpakaraganta. Mga commercial tan eh. Balikan ta mga balita at pagkatapos sa mga panunod mo sa tatay.
12: Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon, Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemilyn, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Sanfon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sanfon and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
14: Balancing ang mga komentaryo.
15: Further,
14: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
16: Nga medyo isong pasalayan.
14: Ini ang Bullseye.
17: Balik kita mga katropa sa aton niya pagbarangay sa aton niya para tuntunan Bullseye. Amo na sa barangay Felice. I hope tani ang pinakamopisyal naton natagman sang ilang nga mga posisyon sini. Because the last person, the last people, the last agency nga makahatagin man sa komento nila is barangay mo, no? I think ang aton niya mga officials gobyerno sa gobyerno ng palungsod mga katropa, maintindihan man nila ang posisyon sang barangay Felice. Nga ang concern bala tao gid hindi iya sa politika, hindi naman iya sa mga opisyal at sa gobyerno eh, sa opisyal sa bakulod kung ni tratuho na nila politika kung hindi. Pero punto ng gidya budlay mga katropa ang sitwasyon, no? Nga wala kita sa mga opisyal nga ma-representar at least si Kagawad Meloni Binyas naghatag sang iyang pananawan sila, they can confirm nga may aras mga reklamo dire sa Barangay Felice, no? Dire sa San Fernando natun, No, so ini bagay is environmental concerns ni. No, mamabaraan sa aton nga puburuyo angot sa nagaluntad nga mga reklamo sa mga kuturan ta sa Barangay Felisa. Higaling is kapitan dalang alang so na ano na guros kapitan niya na nadudla ni is kapitan diyan. Oh. Na alang-alang ni is kapitan kay last time to daw na ano to say daw na flag man to sa to. Siguro medyo bugat na guro sa palamitsaran ni Caps. Ngayon, hindi ako na yung magambala. Kamudaan ay tao na ipamakutan nyo, no? The best ka mga officials, gobyerno, may arat ako na magambala. Oras na to mga katropa, 8:37. Hindi naman ikawan eh, ang isyo sang impeachment. Kahapon, nagsugod na ang impeachment proceeding, impeachment trial sang Vice Presidente. Pero there were questions, there were things nga do i gusto natong klaruhon bla mga katropa nga anong tabo man insakto ba la nga gin desideran o kung gin butubutuhan pa o sino ang magpungko nga presiding officer because sa mga official sang gobyerno nga nagpungko to mga katropa. Nagpatigayon sa impeachment ang nagpungko to bilang presiding officer is none other than the Chief of Justice ng Pilipinas mo, no? To hold o kun para i-maintain ang integrity sa impeachment court, ang impartiality abla, no? Nga ginahambal subong nga ti ginpanindugan to sang grupo sang kaitano. Kahit anong black na dapat hindi ito pag ilihir ang mapungko nga ano nga presiding officer katropa is none other than the Senate President itself, no? Kinanglan nga Senate President kiti siya man ang presiding officer sa mga tanan ng mga sesyon mo. But mga katropa, take note nga hindi man pulo pareho sa sesyon sang Senado. Now sila impeachment court na sila subong nga magahimo sang hearing para sa kaso complaint impeachment sa Vice Presidente. Now wait ta kabalo kun anong legal nga perspektibos na da. Next ang pila ka ginahambal sang mga pila ka mga ginahambal sa mga eksperto. So nga may mga bagay nga pwede lang taon di. Ang aton nga Senate Impeachment Court, mga katropa, will stick to the two-third votes to convict sang aton nga Vice President. No? And we know for a fact, mga katropa, they're just pilan lang to kumilog. Ti Senator Rodante Marcoleta, nadagdaga naman to nadagdaga naman to sang warrant of arrest, gindakop na. So, hindi niya sa makaparticipate. From 24, i-minus 3 muna siya. Senator Jinggo Estrada, Senator Bato de la Rosa, nga at large tutusubok tungkol sa pending nga mga warrant of arrest from ICC. Ang pinaka-recent, mga katorpa, before nagsugod ang impeachment trial, gindagdagan warrant of arrest si Senator Rodante Marcoleta sa kaso nga plunder, no? Non-bailable. Dakpon kagid, mga katorpa. Kagkagapon na dakpan na siya. Nag-surrender eh, no? Nag-upod sa mga kapulisan ta si Senator Rodante Marcoleta. So that makes the 24 now 21 members ng impeachment senator judges mga katropa. So kung istoryan ta ang 16 since nga may 13 ang majority may ara na o kung may ara sang probably makakuha pa rin sa 14. So there's more 2 to go. Pero tinrabot lang na nila, no? Ang 16, no? Or base bag-o ang Senate rules, no? Impeachment rules, mga katropa, na ibase na lang kung sino ang present dito ng mga senator judges and dira mabase sa two-third votes, mga katropa. But take note, madamo-damo ni sa kabuto, ikumpara mo sa acquittal nga nagkakilanglan lang daw sang siyam ka mga buto. Check on tabla ang pila ka mga updates ng mga katropa Now, may ara kamangay. Kabalo kita ang impeachment court. Half of them lawyers, half of them politicians. Ang kabuhi nila, politiko, ang ilang trabaho, may profesyon din sa ibang abogado. Ang ibang ulo abogado. Oh. Pero point mga katropa is, di na pa kadto, no? Kaya if we talk about some numbers or if we stick sa numbers 16, which is the magic number, to convict the president, do ka layo espatad, no? Oh. Ari ko rin sa linya nato mga katropa, Attorney Rene Cito Inoy Novero, sa linya. Attorney, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
7: Yeah, good morning, Win. Good morning to you, radio station, management and staff. So, atong pangatulang ang tagpalamati, may aga.
17: Salamat, good attorney, for the time. Attorney, which is which? Do we stick to number 16, magic number, or may posibleng mag-bago sa numero nga ni tungod medyo 21 na lang ka mga senator judges ang ara? Pagkatapos, primero, is it just proper nga nag- ilihir sila sa panibagong nga mag-preside sa impeachment proceeding, attorney?
7: Well, I have my own humble opinion where, no? Although there is nothing conclusive yet, dahil ang Supreme Court na lang na makatag ng conclusive decisive na judgment on the issue of number.
17: Uh-huh.
7: Pero every opinion might be as good as any other opinion. Nevertheless, ang ako niya opinion is this.
17: Yes, sir.
7: Though it would not be rational,
17: uh-huh,
7: and it would not be wise na ang mga, let's say, people like CDP from justice, like Bato,
17: uh-huh,
7: and mga senadores nga ratibod sa bilangguan facing plunder cases, unbailable at that, would be allowed,
17: uh-huh,
7: to participate sa hearing, impeachment, and so forth and so on. I think in the first place, makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag about the birds.
17: Oho.
7: It did not pick number based on the 24 maximum number of membership.
17: Yes.
7: It only speaks of our figure, two-thirds of the members.
17: Uh-huh.
7: So I would presume that the Constitution of the framers of the Constitution meant magambalyan na member, mga members would be actively and available in the participation of the impeachment proceeding.
17: Uh-huh.
7: So I would suggest, sa ako lang yung opinion, it would be a rational thing na abasihan nila kung sino ang mga available ng mga senadores at this point in time, 21.
17: Uh-huh.
7: Iba to, wala na. Estrada, wala na.
17: Marcoleta, wala naman.
7: The latest, Marcoleta, wala na.
17: Oho.
7: So, two-thirds of the members of the Senate available to function as senators. Muna yung ako niya na opinion.
17: Oho.
7: So, that would not be 16.
17: Okay.
7: Which is a total number, which is a two-thirds of the total number of Senate.
17: Oho. It could be 11, it could be 12.
7: About presiding sa impeachment trial ni Sara, iara na yan sa rules ng Senado.
17: Mm-hmm.
7: I mean, ilan na yung prerogative?
17: Uh-huh.
7: How they will manage the impeachment proceeding, ilan na yung prerogative?
17: Mm-hmm.
7: Wala man dahil nabutang sa rules of court ang mga requirements for hearing the impeachment trial.
17: Uh-huh.
7: Ang prerogative or ang authority ito siya siya na nung ilang rules to follow should be followed. So it decided ang Senate President will sit along with the presiding officer about the
17: discussion.
7: Ito na aberration wala pa sa kita lang hindi ito the man of convenience do abnormal no sila do dual ang presiding officer
17: pero ganin man
7: si Wynn sitting as Senate President Mm-hmm. If this is Cordero sitting as the presiding officer of the tribunal.
17: Oh. So, dumago na experience na to sa aton counselor, attorney, the last time to Chief Justice nagpungko with the impeachment ni former President Joseph Estrada?
7: Because, sa idol of the Constitution, basta presidente na gani ang gina-impeach, biraya very clear ang mandate ng Constitution that the presiding officer should be the Chief Justice of the Supreme Court. That is clear, categorical, in an equivocal mandate ng Constitution. Wala na yung pagduda. Wala na sa iban makapresidente ang ginatrahan sa impeachment. Should be the Chief Justice of the Supreme Court. Hindi na naman kayo. On the other hand, hindi presidente kung ang try. Rules, ang rules ng Senate should follow. Kung anong ilang rules ng President ng Constitutional, I think po din ay masunod.
17: So,
7: although ideally, I would say an ideal figure would be one presiding officer, but wala kita kabalo how they would do that according to the rules.
17: Sa Constitution ta, why man niya stipulation nga dapat elected ang presiding officer sa impeachment case ng isa ka sang vice presidente attorney, no?
7: Yeah, wala man nabutang. Although, of course, ang presiding officer ng Senado sitting as a legislative assembly would be the Senate president. But sometimes, ina-turn over man ang ilagani kung sino ang gusto nila mag-preside temporarily. In the same manner, nga amo mo na ginahimo natin sa Sanggunian, sa local Sanggunian, may regular presiding officer who is the vice mayor or the vice governor. But sometimes, kina-turn over man sa members ng Sanggunian to preside.
17: Ang pinaka-interesting part, attorney, is the acquittal, which I think ang last time gina-istorya sa mga abogado is 7 or 8, no? Hindi ko sure kung pinakabilog. But with the numbers of the active members of the Senate, nga karon 21 lang, it could probably change into something, kahit ang active members lang ginabasihan sa 2/3. May mga changes man, attorney, sa acquittal? Numbers of votes nga kinahanglan nga ma-acquire para ma-acquit ang vice presidente?
7: Yes. I believe there should be change, yes. Because originally, 24 over 16 dapat, di ba? So dapat confirm ang number of senators to convince 16. This would reach acquittal, even if it is majority of senators. The 15 would be an acquittal. Pero subong, malubo ang threshold conviction. From 21 members, isip ka 2/3, more or less, that would be 14. Mga thereabout, no? So, sa ako niya pala now, figure of 14 would be the figure authorized to convict. So, less than 14 would be an acquittal.
17: Okay. Acquittal, what numbers are we looking at, attorney?
7: That's why, if you base the 2/3 on 21, which would be about 14, which is the figure for conviction, a figure below 14 would result to acquittal. Meaning to say, wala man na nag-butchilingon nga hindi siya guilty. She could be guilty based on the quality of the evidence presented. Diba? She could be guilty based on the quality of evidence, but for purposes of technical effect, na ang ginakinahanglan na conviction is 2/3 ng available members. So kung ang 2/3 ng 14 ang kung say of 15 not necessarily mean she is innocent.
17: Interesting. Attorney, ang isa sa gina-istoryahan di, if and when the president resign as the vice president, what will happen?
7: You mean the vice president resigns?
17: Ma-resign siya bilang vice presidente.
7: Then my opinion, if he resigns, the impeachment trial becomes more than academic. Because there is no one to remove anymore. Nag-resign siya. Although, there is another opinion that they can continue the trial for purposes of determining kung makakwalify sa Turan again and to occupy any public office. That is still an opinion floating at this point in time.
17: But we have, I believe, Attorney Miara, sang accountability, criminal and civil. How about if he resigns, is she still accountable for criminal ng mga aspect?
7: Sa... Definitely. Kaya ang impeachment is an administrative case. Ang criminal and civil, judicial na yan.
17: Ah, okay, sorry.
7: Judicial na siya. So if the case is filed in court for criminal and civil liability, that could proceed independently.
17: So pwede sa Japan makasuhan, Gli?
7: Pwede sa Japan makasuhan sa ombudsman and then sa Sandigan Bayan.
17: Grabe ba? At least, attorney, naklaruhan kami sa mga bagay-bagay. Medyo hindi pa blur sa amon. All this are first time nakita natin. But attorney, any message para sa itong pumuluyo? Medyo divided naman taga. Ilinaway naman sa mungo. May rally naman to sa Guwao.
7: Yeah, that's why ganun ako na hinyo alin sa una. Whatever happens sa itong political squabbles, let's stop being pro-Marcos or pro-Duterte. Let's all be pro-Filipino. Whatever happens, pro-Filipino ka, lain niya ka mag-pro-Marcos ka o pro-Duterte because right or wrong, Marcos ka or Duterte. Hindi na niya dapat. It should not be our morality in our governance.
17: Correct.
7: Dapat pro-Filipino ka. Bisan Duterte ka o Marcos, loyalist ka kung nakasala sila sa Pilipino, then stop being a pro Marcos or pro Duterte. This nation is not for Duterte. This nation is not for Marcos.
17: Right.
7: This nation is for Filipinos like you and me. So, amo na ginapangamuyo ko ginandong magalini sa muna. Natanik kita ng mga Pilipino, balamang in responsible kag maalam. Nationalistic din kita. Yeah, we are pro Philippines, not any pro politician. Ang budlay kay Bihan sala na ginang kandidato ta up gano pagyapon kay imbot kun ano nga sayo sang kulto ang nagagawom sa aton espiritu. And that is not the right thing. Kinanglan naman na, let's all first be pro Filipino.
17: With that, attorney, thank you so much for the time, sir. Salamat gid sa pathag. And hope we can call next time and let's talk about more on this impeachment of the vice president. Attorney, thank you.
7: Thank you very much, man. God bless.
9: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
17: Sa dyan yung mga katropa, grabe, no? Ano yung mga twist ni sa impeachment, kili, no? Kanoon ta. Kung ano matabo in the next few days, mga katropa, may ara pa karoon sesyon. May ara pa karoon impeachment trial, mga katropa. We'll see, no? Kung anong futuro. Kaya mo sa opinion, amal nila, ti, why na ni? Kaya ti, you know, it's far-fetched. Maglabot kita sang 16 because hambal nila, kagapon yung hambal ni, ano, ni Senator Jesus Cordero nga, 16 eh, no? So, people expect na 16 gil, no? Pero anything can change man, abi mga katropa, wait akabalo eh, no? Depende ni sila. Hulaton talang niya. Kita, gaspectate na lang kaya. Oras na ton, alas 9:55. Update lang taas sa pila ka mga update mga katropa sa aton nga public affairs program. Dugay-dugay, sentro, latest development sa mga issues. There is makulod mga katropa. At the same time, ang update naton sa impeachment sa Vice President. Importante ni nga ma-witness kita sa muna nga kalutabo para kabalo na kita, no? Sa ang posible. Amo man para sa mga public officials naton, you can be impeached, no? Kung hindi ka magkayo sa trabaho mo. Ako naman niya, opinion ko mga katropa, kung amo ni proseso, let's respect it because nga ti amo ni ang proseso para mag-sukot sang accountability sa tagsa ka mga public officials. And dapat they have to present sang ila kog ringon before this trial because amo ning deciding game eh. No, whether you still obtain that in honesty and integrity in public office nga ara kada bilang official sa katugbirno. If you're still fit to serve the people with all integrity, with all honesty, para sa tao, no? Depende ni mga katropa. Bala, antar niya. Na oras ta, 9:56 na palam ta. Bukas naman, sa ngalan sa atong technical partner, katropa, katropang General Upsai, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Remy Lee Tuhoy. Ako naman sa katropang Win Salinas, Gapaalam, Tumtubuas. God bless.
10: Bullseye XFM 90.3
15: Santon Gold Live Testimony.
18: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
15: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026
2: XFM 103.9.
3: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag nga hyperglycemia.

0: gihagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang evergreen herbal capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas!
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
4: XFM kid how?
5: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
4: Naa XFM kid.
6: Ina nang music ah.
4: Naa XFM kid.
6: Ay, pura ka lang music magtapos mugtaw ka pala may arap sa mga balita. Blabson, amin kita mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
4: may how kid dapat.
8: Enjoy lang.
4: Naa XFM kid how?
9: Timo.
8: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit. Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: subpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala kin dilian nga gugma.
2: Siya man yung babae sa nagligan.
1: Wala. Duka familiar sa ako sa itsura niya.
3: Ah, sir, may problema. Ginatulok mo gid ko haw.
2: Wala, miss. Sorry, ha. Nagaka-distract lang ko sa beauty mo.
4: Ara, gali! Awa!
3: Joker ka man gali, sir. Ayos to na. Nakadumdum na ako sa imo. Hindi bala, ikaw atong nagdakop sa snatcher?
2: Ako to. Kamusta ka? Wala ka man napilasan sa pagtumba mo?
4: Dali lang, Meg. Siya niyang hambal mo nga dream girl mo?
2: Hipusa ang baba mo, Meg. Hipusa.
3: sige ha. Kuhaan ko na galing in order ninyo nga bulong. Ay, pilagani ka bilog.

0: Yes. Ginbalikan ko gid ang imong upod. Ay, Steve, nagbakal gali kami bulong sa LBM sang migo ko.
1: Ay, Abi ko kun ako imo ginbalik.
2: Kilalahay ka mo ni sir?
1: Ay, hindi gid man. Pang-ari na di siya kahapon, nagbakal man bulong.
2: Among gali. Mga sir, ari nang bulong inyo. Thank you,
3: Thank you man, miss. Pwede ko pala mapangayo ang imo ngalan? Or ang imo social media account?
2: Ay, wala ko yan naghahatag sa akong social media account sa hindi ko kilala, sir. Kabay nga, mahangpan ninyo ako.
3: Ate, sige. Nahangpan ko ikaw, miss. Sige, malakad na kami. Thank you sa pag-assist mo sa amon, ha?
1: Ay, sir, kung ako gorgin as mo, hatag ko dahil ang social media account ko sa imo.
3: Pwede man, ha? Ano gani, sir?

0: Tina Marie Alvarez. Bugtaw na. Adlaw na ho. May ubra ka o kung wala?
1: Wala ko duty, ma. Rest day ko subong. Matulog ng panay, ma.
0: Ay, amo bala. O, sige. Paway lang daanay, ah. May pagkaon naman to sa lamisa kung gutumon ka. Maupon ko anay kay papa mo. Mabiyahe siya. Masikon magabihan kami karon abot. Panglak ka, ha?
1: Ay, okay. Copy, mother dear.

0: tuyo pa ko, pro. Sino man yung sagat sa panawang nga aga pa niya man? Uy, hala. Si Bossing gali. Yes, sir. Good morning.
1: Jai! Wake up! I have chika for you.
0: About chika? Aga pa ni sir? Ano naman na?
1: Wait, Anay. Ano gusto mo na hon? Good chika or nega chika?
0: Bala ka da. Kundi ng unahon mo.
1: Game. Okay. I'll start na lang sa good. Nakadumdum ka sa gwapo nga lalaki kahapon. Nagkanto diri. Kaya parayos ang Facebook mo. Nagbalik siya diri sa butika. Kaya guess what? Nagbakal naman bulong sa LBM. Siyempre, reasons. Namangkot siya sa akon if diin ka today.
0: Ote, anong good dira, sir?
1: Ay, ang good, Kaslogin pala sa imo, day. Good, Kay feeling ko, makamigo ka na.
0: Agay. alang-alang tada, sir, ah. Malaon na lang, kuya. Ate, ano to yung bad?
1: Hindi ka mangakig, ha?
0: Ano, how?
1: Hindi ka gani mangakig. Promise, Anay, ha?
0: Okay, promise. Ano na?
1: Ginhatag ko sa iya ang Facebook account mo.
0: Ay, te, bad news, kid, eh? I am both sa imo, sir, ah. Hindi na ko kayo chindi. Kung bala, boss ko ikaw or bugaw.
1: Gaga, fairy godmother mo ko iya. Te, i-check na ako nag-PM sa imo.
0: I am both. Wala ako time. Matulog ko, anay, ah. Rest day ko bala sa bong. Mabuti rest ko, anay, sir.
1: Go! Good night na kuliwat si mo, ha. Bye. See you tomorrow.
0: Bye. See you. Pahamak ka rin ba si sir mo? Apang first time ini na nahatagigin ako sa social media account sa customer. Ay hala. Kasi siya gurong may bet sa lalaki nga ato.

0: good morning. Bao do mayong yum ta samtang naga cellphone ah.
1: Aga pa naga sinabad ka na? Wala ka balay?
0: Meg, ang ginay yum mo na, ihibi mo gid na. Ay pate, joke lang ah.
1: Abi ko ginasuportahan mo ko. Nga gina-joke mo ko daw.
0: Bao ah. Ano gid ang na-miss ko nga life update mong bigaw?
1: Sige lang bala. Istoryahan ta lang ka kung sure ball na ni.
0: Bao, tita! Ang bata mo diyo! Gapakilig!
1: Pusa ba lang baba mo, Meg? Karun, bilog naman ang barangay ang kabalo. Yun o naman sa ngako ni Eloy. Numero uno ka, Marites.
0: Ate, sige, sige, sige, Meg. Sugiri lang ko kung ready ka na. Himo sa dao, kay mabasketball na ta karun.
1: Ay, oo gali, nalipat ko. Ah, sige, may himos na ko ah. May kape ka da? Ikaw lang timpla.
0: Ayos ah. Dalian na da. Daw uyab ka magulag.
1: Tinapungol talaga da karun.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, nga mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia, and natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3 na pampapasgog sa atong natulan. Pampagana sa utok. Kagpampa-improve sa atong immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahit na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Tangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangkakuha sang pulaw, kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong gapa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: naglabay sa Central Market, tao. Kita ka mga traffic di? Out of road, patayaw.
1: Kalma, hilang ang reklamo mo pala. Ako pala ang driver. Kabalo ko yan sa ngalagyan.
0: Na maguhan ko sa imo, Emig. Ano ka man? Kabunggo ulo mo, antes kita nagalen. Nga nagdulog tadi?
1: Eh, baklon lang ko ah.
0: Dira sa butika? Anong baklon mo?
1: Manaw ka di sa motor, hindi.
0: Ah, ate, oo, huna.

0: morning.
1: Hello, sir. Good morning. Ano taring baklon?
2: Wala si assistant.
3: Ay! Abot ko na. Lain galito, yun mo yan sa butika, mig.
2: Pusab lang baba mo, kagaw daw.
1: Ay, ari sa sir, apang nagwa pa siya, nagbakal sa amon panyaga.
2: Amo gali. Ati, sige. Isa na lang gani ka...
1: Bulong naman para sa LBM.
2: Oo. Thank you, ha.
4: Ari na ako, sir. Ay, salamat. Kinakabalik naman ko sa aircon. Kainit ka dyan sa guwaya, ah.
1: Hey, girl. Look who's here. Someone's looking for you.
4: Ang gwapo maning lalaki. Ari naman siya.
2: Hi, miss. Good morning.
4: Ay, good morning man, sir.
2: Nakita mo ba lang ako ang message sa imo, messenger?
4: Message siya ako ng FB? Ay, sorry. Wala ako ka-check.
2: Amo gali? Ate, sige. Malakad na kami. Thank you.
1: Ay, ang bulong mo yan sa LBM, sir.
2: Nag-okay nang pumacheck ko, sir. Eh, hindi na lang.
3: Agaya. Kalahain gali may inlove ang 30 taon.
2: dali na.
3: Bye, miss. And miss. Yes,
1: bye,
3: sir.
1: Boys. Ay. Pustahan tabla buwas, Tina. Mabalik naman ang imo admirer. Hoy, imo lang si Pogi, ha? Ako lang iyang amigo nga magahod.
4: Imo na lang sila nga duha. Hindi ko siya type. Tam-an ka gwapo. Duha lang nakabutang, sir. May asawa or single dad siya.
1: Hoy, ari man niya. Don't judge the book by its cover. Pero anyway, he looks yummy. Kag feeling ko may abs siya.
4: Ikaw pa, yes sir. Tana na lang makita mo.
1: Sa true lang yan, Day. Bagay ka mga duha. Kag kami man sang iyang amigo. Bagay kami.

0: apoy ba? Timing ng out ko sa butika. Press R. Kagutok naman sa dalan. Nag-ulan pa yan mo. Ay, kuwang kong payang ko sa akong nabakpak. Uy, wala ko nadala.
1: Miss, good evening.
0: Wala, kinapayungan niya ako. Maaari man siya din sa butika man.
1: Miss, mapuli ka na?
0: Oo, mapauli na ako. Nga-ngaari ka man, sir.
1: May pamangkot lang ako, Tani Simo. If you don't mind.
0: Ano, Tani Sir How?
1: Nauya ko. Apang na-open mo nang ang akong message sa chat?
0: Ay, oo, gali. Ay, sorry. Wala ko open sa message, Abby mo. Medyo busy.
1: Okay. Pwede ko lang magpangalayag? Kung okay lang sa imo, may migo ka na?
0: Pangaluyag na yun? Bag-ulong ka ng kilala, hi sir. Kasi, kulpi lang. May maganit sa ako ng asawa mo, ha?
1: Ha? Miss, wala ko ganit miga, asawa pa ya? Hindi man sa pagpabugal, miss, no? Mabuot kaya nga tao. By the way, mapakilala ko gali si mo. Ako gali si Kurt Gonzaga. Manog 35 na next month. Single, kag small business owner diri sa Makulod.
0: Do scrapbook lang ba? nice meeting you, sir, Kurt.
1: Kurt na lang bala ang tawag sa akong? Do katigulan naging sa akong kung tawag mo ko yung sir?
0: Ati... Kurt,
1: Nagpakilala na ako si mo. Basi pwede ko naman mahibala ng ngalan mo, miss. Kwan Abi, ang imo ngalan sa FB, Palm Olive, daw brand ka shampoo.
0: Amo na lang ni Sir Ho. If ikaw mismo makadiscover sa akong tuod ng ngalan, except lang kay Sir Joseph, hindi mo siya pwede nga pabangkoton. If pabalaan mo, maybe I will entertain you. Deal?
1: Deal. Willing to wait man ko sa imo. Basta, I promise, single ako. Never been married, kag wala subang.
0: Siling mo man ah. Uy, nagulaw ng ulan. Muna na lang ako sa imo, ha?
1: Pwede ko pala ikaw madulong sa inyo balay, miss?
0: Ay, padasig ba? Wala akong panabalaan ng ako ng name, no? Alang-alang pa kita dira. Nagwala pa kung pala nag-agree na mga luyag ka sa akon. Ay, nano. Nano niya man. Ginakilig, Kuya How.
1: ate, sige. Aring akong payong. Gamita lang, anay. Basi kong mag-ulan liwat?
0: Hindi na. May ari man ko di sa akong bag.
1: Kuhaan na lang palihog.
0: Ala, Diyos ko. Pinuyata niyang tumot ko.
1: Okay ka lang? Naurungan ka, Miss Hao?
0: Kwan. Okay lang ako ah. Ate, sige. Kulamon ko na lang ang payong mo, Kurt.

0: 103.9.
1: Iyari na ang programa na The Secrets of Health.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant nga yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede.
2: Yes.
3: Na, ha? Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya.
2: Mm.
3: Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
3: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin naton is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit.
2: Mm.
3: We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kumpleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, ta gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw-adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina? Tiarao, kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
2: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gidya ang lima. Pero subong, ang naming kombinasyon para kompleto Ricados, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, girly, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
2: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
1: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
2: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold may balunggay.
3: Mm-hmm.
5: Ang Premium D3 may moringa oil.
3: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
6: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maugto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus Capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumardahin ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebulo, Pantukan.
1: Vision X, slay ang kaipitibo.
3: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, para ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
1: Vision X, slay ang kapitibo.
5: Ang ato sa nga pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Apo, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
8: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
10: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo. Sa

interview sa mga personalidad ng Arangin Sentro sa balita kontrobersiya. Sentro, Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Kagkaroon, yari

0: Jam News Central. XFN Time, alas 10:45 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka ba sa bungabahin sa kalibutan? Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro. XFM News Central. Mga katropa, adlaw kita subong sa Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Kagsubong agang inyo dari kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Central. Mga katropa, kita dari mag-inup na humalin na last 10:30 to balas 2:00 udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong dari tutukan. Talakayin kag-diskusyon ng sininga adlaw sa Martes. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton, mga katropa, umaling kaina sa aga pa. O, temprano, padre nga nag-upod sa aton. Tabiawon, tas lablana, isang good morning. O, aming aga sa inyo.
1: Di na ka mo?
0: What? Good morning sa inyo, mga katropa. Kag, kita naman rin mag-inup danay. Humali na last 10:30 to balas 2:00 udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, no? Sa lokal, national, international, kagimanta. Sa mga nag-monitor, dira sa ilang radyo, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies. Yara kita sa FM band, kag sa radio frequencies mga katropa, nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, miyara man kita, eh, no? Sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya naman, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City mga katropa, sa radio frequency naman nga 101.7. And also mga katropa, meron kita sa social media, no? At sa Facebook, kag sa YouTube, mga katropa. Inyo ina mga katropa, no? Ma-search sa Facebook fanpage nato ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag meron makita mga katropa sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag hindi magkalipaat, meron kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa tra sa inyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Inyo ma-download mga katropa nga libre tra sa inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang, no? XFM Radio Network. And don't forget, meron kita mga katropa sa ginatawag din nga text lines ng XFM Bacolod. Yan ang text line na ito ng 0915-628-7926 mga katropa. Sa liwat, no, 0915-628-7926. Kag subong nga, gano'n lang ito mga dapat tutukan. Talakayin kag-diskusyonan na ito mga katropa. Sininga adlaw sang Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Drila sa itong palatuntunan ng Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, dugay-dugay, pakigangutan na ito, no? Si Anay Governor Rafael Cosculuela, mga katropa, ang Provincial Consultant on Energy and Environmental Concerns, angot dari sa paghaboy sa basura, gikan sa siyudad sa Victoria, sa padulong dari sa siyudad sa Bacolod, no? Kahit mga katropa, may pila ka mga ginalauman ang pila ka mga environmental groups dere, labi na gid sa Bacolod, kag also sa probinsya man sang Negros, angot dere makatropa sa sining nga issue sa karon. Kahit may mga komento pagani tong pila ka mga konsehal dere sa aton sa Bacolod nga do indi kuno maayo ang huni sang iban. No, halay lang kuno komento nga komento, pero do ka uneducated kuno pamatian ng inang mga komento. Tigalingan nun muna karong counselor, kahit tiyan mo na yung kuminto sang tao, hindi mo na yung mapunggan. No? Bayda sila, kahit mo nang, ano lang na karoon niya, ti, ang freedom of speech ng tao, do pabayan lang. Do ipiton pa yung freedom of speech ng tao. Ba? Bukod lang sa mga kuminto, tiyan mo na ganing rason nga nag-exist ng social media para may, ano sila makatropa, may mga kanya-kanyas ng mga pananawan. O, may mga kanya-kanyas, tabi nga pang pagangop sa sinang bagay. mas sila yung tagurong uneducated sila kung mas ano sila kung wise lang hinalungungged, no? Nagawa naging uneducated ng tao kayo nga, why nyo ging pabalos publiko? Oh, nga munang punto sang ibang nga kuminto nga do pamatayan mo do uneducated kay nga naakig sila kay wala na ibaluan nga muna galing tinutuyo sa makulod nun or dream mga katropa sa syudad sa makulod ba? No? Do makatili nga laman? May kwanta na kuminto si former governor Rafael Cosculuela kag mga katropa about ni sa impeachment o kapo ni Vice President Sara Duterte, no? Do ano ni mga katropa do ano palang to kapon, no, para pagpresentar pa malang to sa mga ebidensya to mga katropa kahapon. So ti bantayan ta ni. Bantayan ta ni karong mga katropa kung ano pa gining posible nga matabo, no? Kay ginabantayan ni basikon padalion ang nasambit ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasadya man, no? Kaya muna di basta ang pabulitikas Pilipinas naton do may mga ano bla may mga lain nga mga intensyon na sentro. Kag ibang paging update karon mga katropa sa bahin naman sang mga balita sa syudad kag sa probinsya, no, Ibaloon Taman. Ibang paging mga ranting nga mga tupikwa at tumatalakayon karon mga katropa. Alas 10:52 na. Antes ko blan ay magpadulong sa lakad sa panahon, no? Ibaluon tani mga katropa ang pinakaimportante ng mga produkto sa Yes to Health, ang Ultimate Trio sa Yes to Health. Ha? Centro. Mga katropa, ang Ultimate Trio sa Yes to Health. Ini ginalikipan sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Capsule mo ini sa mangustin na marguso malugay aos kag spirulina. Gitingo bini mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas binay man ina kon malignant. Mataas imong sugar level kag ang imong blood pressure mga katropa. At kon ano pagitabi nga mga balatian nga do naghatag man sa inyo sang kabudlayan kag do problema nyo gidabi. Ari mga katropa oh, magtumar lang everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Kag may aramang kita sang Santon Vitamin C, alkaline base ka vitamin C mga katropa. Para makaprotekta man sa aton nga immune system everyday, no? Especially sa sininga panahon. Of dasong semana, posible nga tigulula naman kay may bagyo naman kuno nga plabuton. So mo nang aton nga balantayan mga katropa. Magtumar lang kita everyday sang Santon Vitamin C. Meron man kita mga katropa sang Premium D3 ha, no? Premium D3 naton. Mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Makabuligin ni mga tropa, protekta sa aton nga mga cells, makapahealthy man, kag makapabakod sa aton nga mga katulanan. Kag mga katropa, makapalikaw pa sa aton sa kung ano nga mga infections nga cause ng bakterya kag viruses. Centro. So, ang ining mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mabakal sa Yes to Health Wellness Center, nga namtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, na syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag mga katropa sa online, sa Shopee, no? Di ka mo magkalipat sa generika, mga katropa. Inyo man ina ang babaka. Alas 10:54 na, mga katropa. Centro. Padulungan, tanib lang lakad sa panahon. Magapakigangod kita sa PDMPD for their latest Centro. Monitoring man sa Sininga Tion. Sa sitwasyon, no, sa lakat ni Typhoon Bavi, si Super Typhoon Bavi, mga katropa. Basi kung maka ano kita, makakuha kita sang latest nilang update and monitorings situation, mga katropa, ni Bavi, no, na nagkahapon to, grabing balbalya sa Guam. Ang preparation sa mga tao dito sa Guam, at least, no, ahead sila nakaprepara. Kahit yung mga katropa, kabalugid ang tanan based sa monitoring, no, do ang mataas ang kalibutan do nakatotok mga katropa sa kay ano, sa kay Bavi man, bangon sa Kabaskog ang agkadako bla mga katropa. Centro. Do 1029 kilometers across ang iya nga size. Bawo, tika dako-dako siya makatropa. Do kapulan niya ng bilog ng Pilipinas. Sa sinang kadako ya. So, threaten naman ang ato nga pungsod, especially sa sitwasyon subong. Kung panahon ng atong istoryahan. Kay mga katropa, hindi kita ka, ano no, kasigurado gid sini kung si Typhoon Bavi magsulod sa ato mangin inday na ni siya, no? Ang makasigurado gid nga maglandfall siya. Kay ti ka delikado mga katropa, mag-igo naman di siya sa aton, no? Dobaldado pa dan ang aton nga mga flood control issues diri sa pungsod ta. Okay, check natin sa piyak linya. Aris piyak linya, ah. From PDMPD with Sir Dave. Wow. XFM weather update. Central. Sir Dave, may ngudto. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir.
2: Yes, thank you, sir. Kad mayong ugto man sa imo, sir. Kad sa tanong tikrama sa isa sining estasyon. Yaring ato lakas ang panahon, Julio Saiz or si Tinsuno. Julio City, 2-8-2-0-2-6. Ah. So, update daw regarding sa bagyo na ito nga si Tropical Cyclone outside Sampar. Sa alas kaina, ang super typhoon nga si Bobby, ang iyong location is 2010 kilometers east of Central Luzon. May coordinates niya sa 15.9 degrees north and 140.9 degrees east. Maximum sustained winds niya is 195 kilometers per hour, malapit sa sentro. Kad may pagmadres niya sa 240 km per hora. Mm-hmm. Moving niya siya galiya katropang Andrew west-northwest ward sa Kadasigon Central. Tamid yun ang dasig niya sa katropang Andrew. Mm-hmm. So ginalantaw na ito na magasulod niya sa ato niya par by buwas, no, Wednesday. Mm-hmm. Sa alas more or less mga kung mga early pa siya, sibli mga kaagaon, uko na alas 7 sang aga, no, ang ato niya gina-forecast siya. Amunin na lang taon natin, Wednesday, July 8, 36 hours mga forecast natin, mga 1,290 kilometers east of Central Luzon sa Baco.

0: by tomorrow, basi mag-early siya, mapangot sa atin nga Philippine Area of Responsibility.
1: Mm-hmm.
0: So ang Zamboanga Peninsula, Subong ng Salanol del Norte, taga Sultan Kudarat, maka-experience siya sila subong niya sa magalumo na kalangitan sa ginipagatdan sa ngakang pagpipa sa ulan pagpanag-uupag ko nila sa dalay niya sa Southwest Motion upon advance nga Ulupugada, subong sa Southwest upon Habagat. Ang diri naman niya sa Cagayan Valley, subong mo sa Aurora, may mga experience siya na sa isang kasarangan na panahon, luwa sa mga naging pag-unggoong ginipagatdan man sa manaligwin na pagpipa sa ulan, tuga naman niya sa Easterlies o kung naging nagigitan siya na silangan.
1: Mm.
0: While ang Metro Manila, sa diba niya bayan sa Pungso, Pilipinas, makaagong man niya sa kasarangan man niya panahon, subong man sa inipagupdan man sa ngaptang tupa sa ulan, pagpanagupag pa nila, mostly in the afternoon, dala naman niya sa mga localized nga thunderstorm. So diriya sa aton sa Negros Occidental, no, ilasik na sila sa Bacolod, maka-experience siya kita sa kasarangan, tugtog magalungo na kalangitan, kaginipagupdan man sa ngaptang tupa sa ulan, pagpanagupag pa nila, dala naman niya sa mga localized nga thunderstorm, no. O kasarangan, tugtog may malagyan naman niya pag lumadlas no hip sang hangin, na gigan sa nabagatan na katundan, tugtog na nabagatan or namin na nakatundan, nag-influensya naman niya din sa atol sa Negros Occidental. So ang kadagatan sa probinsya, mangin kasarangan, tugtog, mabulubalot. So lahat, inisilid ko ako sa angkiliyari mo, damo nga salamat sa Albengada.
1: Sir Dave, si Bavin, eh, posibleng buwas sa gabi siya. Amo na monitoring ta makasulod gid man sa park.
0: Yes, based sa pag-asa no ang ilang gi-update regarding sa kay bagyong Bobby or super typhoon Bobby. Ang ila forecast diri by tomorrow no alas 8 sang aga mga 1290 kilometers east of Central Luzon. Amo na ilang forecast kada ang ilang typhoon track kun lang taon natin sa ilang image makita nato no nga nagapa incline pababa kag duwa ay gitsansaya nga maglandfall sa Pilipinas. Ugaling lang kasi sa nasiling nato tungod nga super typhoon siya kag nagaprevail pasubong sa aton ang inataon natin nga southwest monsoon kun habagat o bailo-bailo sa simpo in Josia ni ang aton habagat do papaspugon nga bla. So amon sa mga causes no kung nga ang namin na maligmat kita most especially diri sa aton sa Negros tungod sa ginatawag nato ni nga bagat nga i-injos ang aton nga bagyo nga si Papi na kon mo sila sa parnaton mo ni si termin nato sa local name si Inday.
1: Okay, sige sir. So may porante hindi siya maglandfall Sir Dave?
0: Yes, mula na nga tunda. Pero pati sa ginapakita yaman, nga ang iya movement is ga-incline pababaw kagag hindi lang siya tani mag-westward pero kung mag-westward siya Luzon area i-guo niya at the same time ang diristatum kasi madala kita sa storm signal la ang muna ginalantan natin kung mag-westward siya kag kung bisan mapulapalakit siya may mga some areas man diri sa Luzon area no ilmos especially hindi siya may Batanes area maka-include din isang strong signal. Sir Andrew.
1: Sir, thank you. Thank you. Thank you again, Sir Dave.
0: Thank you man. God, may ugto or good morning siya. Sir.
1: God bless you, sir. Thank you again.
2: XFM weather updates.
1: Mga tropa, ito na ba ten, Sir Dave Quahaw, ha? Sang PDMPD para sa pagdulo sa atos mila kuling update sa lakat sang panahon, mga katropa.
2: Central.
1: Alas 11:02 na, kagdiri kita sa atoning unang topiko nga talakayo naton. Mga katropa, kahit isa sa pinakamabugat nga issue sa karon diri sa siyudad sa Bacolod, do amuning mainit nga ginatalakay ta. No? And also bilog nga Bacolod, do amuning ginistoryhan. And also sa social media. Ang paghaboy sa basura sa siyudad sa Talisay, siyudad sa Victorias, mga katropa, no? Diri sa siyudad sa Bacolod.
2: Central.
1: Ang basura sa Victoria si Haboy diri kuno sa siyudad sa Bacolod, no? And also mga katropa, pamangkot pa ini kun ugyunan. Pero mga katropa, may resolution nga ginanuman ang Solid Waste Management Board angot diri mga katropa sa sining bagay.

para ma ano ni mga tropa, no? Ma-address blas ang gusto ang ining issue. So, pero galing tayo mga tropa, ginapangabay na to ng ibang yung mga lideres sa Bacolod. Kaya siyempre sila lang man yung mismo makatubang kagbakay mo. Sini mo? Centro. No? Kaya nga, ah, mga katropa, kita mismo mga pumuluyo, ti gusto to malang ipabutsyag ang aton ng mga sentimento, kung nga ah. Ti anong pulos to gali mga katropa sang ila to nga syudad nga wala mas lagali sang landfill? Ti paano nakaroon to mga katropa ang solid waste management to nila, ang segregation to, ang pagkakolekta sang basura. Pati, ano to, if ga-observe sila sang segregation man dira, posible gitin na, no? Kahit mga katropa, ang segregation is one of the, ano na siya eh, do medyo hassle, do ka-hassle pa na eh. Kung padalma, tagay ng segregation. Kahit siyempre, mag sila kita segregation, ipaintang ng biodegradable, ang biodegradable and also ang mga hazardous waste. Kahit mga katropa, ang gin-search man din natin, ginpangita natin kung anong buot silingon sa residual waste, mga katropa. No? Anong buot silingon sa residual waste? Dari natin na ito, kipan mga katropa,

0: Ang residual waste, mga katropa, hindi magsiling kita residual waste, no? Ang residual waste, do nasala, nasaya nga basura. Te ang ma-recycle pa yung mga katropa, mo ng kwaon mo. No? Ang recycle mo na yung kwaon. So, ang hindi na mapuslan, tigin pagin pangita man dinigina nato ng meaning sa bulsay po si Katropang Erwin Salinas. Ang residual waste galing mga katropa for para sa aton nga pagango, para residual waste nasala na nang basura. Te residue na lang na from the word residue, ang residual. Te magsiling kita residue amo ng mga bilin-bilin. Kung saan pa bala mga katropa, ang mga pudpud bala, no? May mga residue da. Mga pudpud da or kung sa pagkao tabi do mga bilin-bilin da amo ng mga residue da. No? So ti ang residual waste gani mga katropa amo ni sa galing mga bilin sang mga ginpangsala nga basura nga i-separate naton pilian kun ma-recycle pa kun hindi o kun serve as mga biodegradable for example biti siya mga utan o kun madunot sa pinakapos nga pulo madunot ti mga katropa ang ini nga bagay ma-recycle paniblang diaper pasensya sa mga nagapanyaga kung nagakaon sumong diaper nap sanitary napkin and whatsoever dira makatropa nga total waste gid jablak to te amo nimbot silingon ang sinala nga basura sa Victorias dere yaboy sa aton sa syudad sa Bacolod sentro sa mahapos istorya tere makatropa gusto ipabutyag isang tawo kung nga anong gusto nila ipahangop man sa atong mga lideres nga tani pamatian man pero sa eleksyon no gaya kamo gani sa amo na. Do ito o nyo na ganing inyong do romansahon nyo na ganing tao para magpakita lang kamo nga do sincero kamo sa tao. No bae kamo gani ah. No? Tari mga katropa. Subong hambalon sang isa ka konsyal sa Bacolod ang mga nagakomento about ni sa issue sang basura. Nga uneducated. No? Pero ti para sa to nya kita mga Bacolod noon. Amo na nga nag-eskwela kita sang gusto para maintindihan taning ini nga bagay. We are thankful, mga katropa, nga nakaintindi kita bisan papaano. Centro. Sorry pa matian, tabala si Councilor Ral Victor Espino, kung anong itong pahayag ya, angot sa sining uneducated, ang mga nagakomento ko na social media, angot sa sining issue.
1: Ang ako na nada, wala ko pa nakita gani ang full na kontrata, but ang ako na gusto gani, one of the questions that I would like to ask, of course, hindi na pwedeng libre. Mm-hmm. They have to pay a tipping fee to dispose of their residual waste sa ato niya nga sanitary napkin. Kaya nakita ko, damo ko nakita sa mga comments pala sa social media, and all the comments are unfair. As a matter of fact, it's even uneducated. Ang mga nag-dambal sila, hindi basurahan ng Bacolod. Hindi ko kahit sindi. So, I hope that our constituents will be guided accordingly. And the technical aspect should prevail. Not emotional, not itong huwag na nagbaton tas ang residual waste. I don't know if they understand the terminologies that are involved, especially the use of the terminology. So, tani, amo na yung ilang answer, hindi ang ngay imuon mo basurahan ng Bacolod.
0: So, Councilor, ikaw ang may nahibaluan. So, ikaw ang dapat magpahangop sa publiko kung ano tong mga terminologies nga ginagamit. Sentro. Diba? Hindi na yung magsiling mga katropa nga, hindi, amo na, mabuya sa sugilanon nga educated. Diba? No? So, ti mga katropa, ato na lang ni Olaton, kahit tingin na pa ngabaita na malang na sila, dira nga matunaan man isang gusto eh. Pero diri kita blanay, no? Kay pagkikangutan ta ni si former Governor Rafael Cosculuela. Oh, mga katropa, angot sa sining issue sa karon. Oh, kay ti si former Governor Rafael Lito Cosculuela, amo ni Provincial Consultant on Energy and Environmental Concerns sang Negros Occidental. So ano ni ayan sa iya? Te, okay man lang ni blagya pon sa iban nga ihabuyan basura. Te, for example, debi, habuyan ko na basura mo. Oh, Mr. Juan de la Cruz, haboy ko na basura mo, tagaantan lang kati... Ah, basura ko, haboy ko sa balay mo, tagaantan lang kati ping fee, ah. Di okay na, bla? Pag gusto lang ko na haboy basura ko, tagaantan lang kati ping fee everyday. No, di ba? Baka mo na, blang point, mga tropa. So, gintod lang, taguro kung paano ito mag-dispose ng ustos ng basura. Tamo na ganing rason nga nagtukod sanitary landfill kada LGU. Diba? Aray, check natin sa piya kaninya si former Governor Rafael Lito Cosculuela ang otri mga katropa no, sa sining issue sa karon sa bilang Provincial Consultant on Energy and Environmental Concerns. Gov, good morning. Welcome to sa XFM Gov. Kupod mo subong si katropang Andrew Gov. Good morning.
2: May aga niya sa nan.
0: Gov, thank you very much for your time, Gov. Any comment to this? Anong imong paglantaw sa bahin sa inyong grupo sa sininga plano nga i-dispose ang residual waste sang Victorias sa Bacolod City? Gov.
2: Well, una sa tanan, no, hindi pala klaro. No? So, ginpangayo sang Antaybaha, Bacolod Antaybaha Alliance, ang baha nga grupo, ang informasyon. So, okay. Napangayo kita sang kopya sang request sang Victoria City kung ano ang naangot ng mga kondisyones no, para maintindihan natin kung pilagin. Kay nabatian natin sa kay Mayor Greg ang 8 cubic meters kada bulan. Buot silingon isa ka truckload ang i-deliver every month. So kung lang taon mo, minimum kata, minimal. No? So kung amo lang na, kag makontrolan nilang actual delivery, dahil posible na siling mga daw, hindi man problema.
0: Mm-hmm.
2: Although, tiga pangayo kita sang clarification man, kung ang ining plano naangot sa plano man sang waste to energy project.
0: Okay.
2: So hindi man na klaro daw gina-deny man ni Mayor Greg na naangot ang inisya sa WTE. So gapangayo kami anay sang kompleto nga informasyon para nga masiling lang natin fully informed position bahin sa issue. In the meantime, gina-deny sang baha nga grupo nga nag-upol din sa pag-endorse sang Victorias na proposal. Kay sang February nga meeting sang Solid Waste Management Board din report man sang amon nga kaupod nga nag-express sang opposition or reservation sa plano nga magdulong sang basura ang siyudad sang Victorias.
0: Okay.
2: That's why do nakibot ang baha nga based sa report nga nagagawa nga naaprubahan sang Solid Waste Management Board. Tag-ara sa listahan ang mga miyembro present during the meeting ang representante sang baha.
0: Okay.
2: Pero ang amon representative nagambal nga hindi kami preparado mag-endorse kung kulang ang informasyon.
0: Okay. Gov, do may last February 10, do may magin pang-invite tong mga personalities dugin pangabay tong ila attendance for together with the Solid Waste Management Board last February 10 to na may nag-present to Gov. May nakapalapit to.
2: Oo.
0: Pero,
2: ang miyembro sang baha, pero siya mismo nag-report nga, nag-express siya sa niyaya.
0: Okay.
2: Ambot kung masiling mo outright opposition.
0: Yes, Gov.
2: Reservation siguro. Studyohan tamayo. And then, decisionan bahin sa inang plano based on full information.
0: Oo. Okay. So, Gov, tigin ano lang man to sa Solid Waste Management Board, pero ang pamangkot diri is ano gid kuno bala ang tinutuyo blago fao. Ano gid ang punto nga kinanglan gid diri maghapoy? May na-discuss na Gov, na-mention na.
2: Ang akong impag-insindi, no?
0: Oo.
2: ang Victorias na dapat indog sang ila sanitary landfill.
0: Okay.
2: Mientras nga waay pa ma-preparar, nagapangayo sila nga kung pwede, idulong anay ang nanotawag ni residual waste dire sa Bacolod Sanitary Landfill. No? Now, why na natin makita kung ano ang ila plano, ano, anong but nila silingon sa residual waste kagkun, ano ginang volume. No? So, kagkun pwede makontrol dito sa Bacolod Sanitary Landfill ang actual delivery. Basig lang
0: okay.
2: Magsiling na-deliver kami residual waste. Pagaling kay upod ang kung ano-ano kaya klase ng mga basuran. No, now, I think ang pagduda sa private sector naangot man ni sa balita nga may waste to energy project nga gina-consider ang syudad. Ang problema kay kadamo gyapon spekulasyon kung ano gibala klase na waste to energy project. Ang aton ginapaligban sinada kung usaron nila ang incineration na technology. Damo ina siya sang ano matawag mo naman, risgo.
0: Risgo, yes, Gov.
2: May mga gina-emit ina siya ng mga biotoxins kag hindi siya maayo para sa ikayong lawas sang pumuluyo. Labi na yun ang dira sa barangay Felisa, ang malapit sa sanitary landfill. Pero ang akon man pag-insindi, na wala pa man madesisyonan kung ano gid. That's why, napangayo ang baha sa full information.
0: Okay.
2: Kung wala pa desisyon, then i-hold na. Nice. Dibla, kung ano man ang inapangayo,
0: kag
2: kumpleto ko na rin, piyoon. Kag ang nanuni ang ining mga reklamo nga ginpadangat sa private sector paagi sa social media nagpaibalo nga ginapaligban kung ano ang posible nga epekto sa waste to energy. Ang kanugol lang kay do nag-react na si Mayor Greg.
0: Gani man.
2: Kag nagambal man siya publicly sa tubangan sang iya nga mga constituents, why ko kumalo kung dito nga ng barangay.
0: Oo.
2: Kag nagpautwas man siya sa iya, kung nato mo, ibubunot na. Kag nagambal siya nga, ang mga ginapangambal sini sa mga opposisyonist, naangot sa ignorance. Hindi ko mag-amo na naabuya na istorya, do wala ka na may matang-tans na. So, ang akong tanong na ginapangabay, kung maariglo ni Mayor Greg ang dialogue with the oppositors, klaroon na ano kitang inyo ginapaligban, ano ang plano sa syudad, ano ang plano sa Victorias, is it good for only one year, after that mauntat, kag ano gid ang feasibility sa WTE, ano nga technology. Di kung wala dialogue, maghabuyan na ilang istorya sa publiko, di wala na sa may madangtan. Magsabtanay na lang na.
0: Okay.
2: No? So, ang akong rekomendasyon,
0: yes,
2: imbitahon ni Mayor Greg ang mga nag-extra sa oposisyon, istoryahan maayo. Pagklaruhan ay.
0: Okay. Gani. So, tiyan mo na ding importante, Gov, ang transparency sa siniblang plano, bla? Kung ano.
2: Yes, exactly.
0: Oo. Gov, may pamangkot lang kami bala, Gov. I don't know kung maybe basi may idea lang kamo. Ang sabahin niya sang Victorias is, sa previous ko lang mga interviews, I think interview ko yesterday, ng daan ang sanitary landfill sang Victorias, sirado na.
2: Ano, again?
0: Sirado ng landfill sa Victorias, how? Ano na? Ng, ano na? Buta na?
2: Why, wala ko informasyon. No? Kaya man, kung lang taon mo, tanan nga LGU, labing pagid ang syudad, angay may ara sa sanitary landfill.
0: Okay.
2: Pero hindi nila huglahog na gasto mo. Para makakomply siya with requirements, milyones man ang imo ginahalan taon eh. So posible may mga LGU nga nagapaminsar sundon ang ginbuhat sa iban nga mga LGU sa iban nga probinsya.
0: Okay.
2: Ang ako na ibalaan sa South Cotabato, may lima ka LGU na nag-decide nga isa lang ka-host LGU ang may-ara sa sanitary landfill. Pagtanan sila madulong sa ila residual waste dito sa common sanitary landfill, mabayad lang sila sa tipping fee.
0: Okay.
2: No, pareho man sa ginanunsyo ni Mayor Greg, mabayad 1,000 per cubic meter ang Victorias para makadeposit o makadeliver sa residual waste dito sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
2: We know na ginabuhat na, it is legal, it is in many cases feasible, kag-viable, kag-practical.
0: Mm.
2: Pero kung kulang sa informasyon, hindi mo masabat ang mga pagduda sa pila ka katapos ng social at ang civil society, di kundi ang buwa sina kabuyana isang akusasyon o inaglaning mag-express ang grave doubts, di indis nga mag-amutan yung sina mag-dialog na lang kag mag-atubangay. No? Kaya ako ya, I cannot dismiss outright ang possibility of a common sanitary landfill for neighboring LGUs for practical and financial reasons. Pero kinanlan lang taunta, ano nga conditions ang dapat i-impose? Ano nga conditions ang makahatag siyang security? Kag hindi blaming mo na nang ginaakusan sa iba niya, tinimuon niyo yung Bacolod, basurahan siyang iba niya danwa. Well, kung pabayaan mo lang ang istorya nga muna, kag hindi mo pagatagan sang kasanagan, hindi na madula ang pagduda eh. So better explain fully, full transparency nambal mo, full transparency para madula ang number one, misinformation. Number two, maintindihan siyang kanan kung ano lang ginaplano, kag maka-decide on that basis.
0: Okay. Pero, Gov, ang liabi dari is sa Bacolod mo, no? Ang sa konseho, bala. Gov, may plano, makamu ma-intervene si ni Gov?
2: May ano?
0: May intervene ka muna, intervention, patungaan mo.
2: Well, kami nagpangayo, ang baha ng grupo, nag-request niya makonduct ang sangguniang panlungsod sa public hearing para dira mapatag tanan. I think pati kamulani siguro makabulig sa inyo eh, kay kung may public hearing kita, transparent ang tanan, tanantang pamangkot, masabat, di ba? So I think it is important nga mapatigayon sang sanggunian ang public hearing. Kaya in the first place, sila man ang ginapangayuan authority, di ba? So until sila mag-decide, tawag na na yung tanan nga concerned parties at pamatian ang posisyon sang kadaisa.
0: Sige na. So may ginalauman gidaan Gov, especially no ga kung hindi madalas ang kung hindi masarangan sang Bacolod noon, may iba nga mga grupo nga nagapanindugan man Gov para i-push ang nasambit ni nga ibalabagan ng ininga butang, no? So oo, may mga siyempre ang iban nga mga grupo nag-rely man sa inyo, no? Laom man sila nga kung ano ang pwede mahimo kag mapatuman bala Gov para malikawan ng ininga bagay. Pero Gov, ti ang pamangkutari siling sang syudad, ti ang siling to daan niya tipping fee ya mo, no? Amo lang na matag lang tipping fee, which is ti Bacolod ang makabenepisyo, ang syudad makabenepisyo. Pamangkot galing Gov, ang tipping fee pila lang man na Govaw?
2: Ang tipping fee do 1,000 kada cubic meter.
0: So may 30,000.
2: So kung ang taon mo, sininti mo sa nila istoryahan si Nikki, 8 cubic meters man lang puno kada bulan.
0: 30 cubic, ano mo?
2: So, 8 mil ang bulan ang baton sa Bacolod. So, the financial consideration is not important para sa Bacolod. Pero ang Victoria City naman yan, siguro ang ila consideration is hindi man sila gusto magbayolar sang laye sa 9003. Nagpatindog sila sa ila sanitary landfill. In the meantime, wala pa mauman, kapangita sila sang madulungan sang residual waste. Diba? Kung hindi nila ma-explicar maayo kung ano ni ang ila rasyonal, kundi hindi naman sila maintindihan. Mm-hmm. So better, taugon sila kan uligan explicar.
0: Gani, no? Sige. So, Gov, may duga ka na lang, Gov, gamin sa Gov, sa aton nga, sa Bacolod, Gov, sa Konseho, and also sa Bacolod doon, Gov, ah, before kita mag-end, ah.
2: Yeah. Well, ang ginayo sa baha nga grupo, ang transparency, amo man lang ng basic principle mo, transparency kag consultation. Kung may ginapaligban ang publiko, kag kinahanglan ipaintindihan, or kinahanglan mapaatag ang mga issues, then the most logical step is to conduct a dialogue or a public hearing. So, mo nang ginaayo natin kay Mayor Greg, kay Vice Mayor Calaw, lihog patigayon ninyong public hearing para ma-istoryahan tamayo.
0: Okay. Sige, Gov. Gov, thank you very much for this discussion. Kag nabatian na mo ng imong nga bahina. Thank you, Ged. Salamat.
2: Salamat, Ged, Andrew. Maayong
0: yes,
2: agas tanan.
0: God bless you, Gov.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian si former governor sang Negros Occidental, Rafaelito Cosculuela. Well, mga katropa, muna ding tinutuyo na ito. No? Ang transparency ay ang importante din. Eh. So, halay kita hambalis ang sinangabagay, pero gali mga katropa, wala na hangpans ang pumuluyo. Wala gid hinalungong ang tawo kung ano gid ang tinutuyo sang sining pagdampa mga katropa sang basura, residual waste to be exact. Hindi lang tibag sila kita basura damo, type of basura mo, biodegradable and biodegradable and residual waste or mga hazardous waste mga katropa. Ti mga recyclable garbage mga katropa, amo na magsila kita basura, damo sila mo, no? Lain-lain sila ng mga types ng basura. May mapuslan kag hindi na gyud mapuslan, ting residual waste hindi na ni mapuslan. No? So temo ni subong mga katropa ang hulat-hulat ta lang. Kay tingin na pangabay man ni eh. Ti per cubic sila to kay na ni Governor former Governor Cosculuela, per cubic is 1,000 pesos. Ti 30 cubic ang target mga katropa nga ma-deliver dere or madulong madump mga katropa to be exact nga word madump dere sa Bacolod is worth 30,000 pesos a month. Di 1 cubic is 1,000 pesos. No? Di pro galing ano na sa man? Di mga katropa just for a year ang target na mo. No? So naka-save sila. No, naka-save sila mga katropa. So ipaano talaga sa ano tang ano ta? Mathematics naman ta ha, no? Ready your calculator. 30,000 times 12 eh. Oh, 360,000 pesos lang yearly. Kay tig target sang Victorias even just for a year lang mo. Nga amo ning matabo mo. Isa lang ka tuig ang ilang pangabay sa aton, 360,000 pesos. Ano na sa mansya do kagamay gid eh. To, pero galing ti kung pila ni kamilyon tani mga katropa kag ang inang kwarta nga makuha na ton sa tipping fee mapuslan man ay tani sa Bacolod. Pero galing ti mga katropa ang 360,000 pesos at wait ang kabalo ba si bulsa na lang giniya? No? Kaya mo nang masakit mga katropa gamay-gamay ang ganar oh. Pero galing ang epektos pumuluyo sa pagkadako na
3: Sentro.
0: Yung mga pumuluyo, to gasiling, to ginapangunsiho, to sila sa ibang mga environmental group ng mga kabataan na nagsalakit ang tiyan, galayan ng pamatsyag. And the point here, mga katropa, ang water source sa barangay Filisa. Oh, base mag-contaminado, ina. Kay ting mga duga pasensya sa mga nagakaon dira no. Kay medyo do kadamak gid man pamatian. Kay higko pamatian. Ang duga sang basura no. Gailig mga katropa sa mga waterways. Ting waterways sa mga katropa makadto na sa mga sapa. No, ginagmay nga waterways no. Mailig na mga katropa labot na ko sa mga major ano to. Dagko to nga mga subabi nga which is dira kita nagakuha sang aton nga ano aton nga tubig nga ginagamit pang adlaw-adlaw. Sentro. Masiling iba do ka tayo gaw. No. That's possible. Posible gina ya. No? Especially lapit ka dira, lapit ka da bisa ano no. May ara gina da may mga gagmay na da nga mga streams ya. Nga dira na da maagi ilig pakadto to sa mga major water source naton mga katropa. Ah. So amuning aton nga gina ano ginapangabay the residual waste ang ihaboy mo. Dugang na gidahid ko eh. Grabe na gid nakalala sitwasyon sa lugar dira. Oh, amo na nadaan mga katropa nga ti kun maeksperto nga makatuon sini ti dapat ani ipresentar ya. Oh, kun ano ang posibleng epekto sa pumuluyo kag sa palibot mga katropa.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:31 na magapause kina for a while. Supon natin ni karong mga tropang ibang pagid ng mga topiko ato yung mga talakayan pagbalik sa sentro.
3: XFM 103.9 Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali is

0: Coffee Mix.
1: Nakapangapi ka na?
0: Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagi kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agatas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga bisikan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
4: Nigit mag-ako, no?
3: Oo, labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila bala, ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
4: Problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
3: yes,
4: pa.
3: Yes,
4: gali mo kay lala na sa sulod.
3: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpacheck up. Para sure, inom gig ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag ang aton nga Premium D3.
5: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imo nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting, bro!
1: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Centro! XFM News. Centro!
12: XFM tayo mala sa 11:40 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala, tuntunan ang Sentro. Sentro! Parayan nyo rin ako po si katropang Franz Andro Burgos, mga katropa. Pero may update kita bla mga katropa for this second adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Dahil posible kung mga katropa.
13: XFM Breaking News Central.
12: Posibleng lauman na ito today, July 7, Tuesday, na mag-aabot sa Senado ang Vice Presidente.
13: Central.
12: Gipayag ka posible nga magtambog si Vice President Sara Duterte sa ikaduwang adlaw sa iyang impeachment trial sa Senado, sining adlaw, Martes. No? Sabi ako, wala pa sang kumpirmasyon, pila ka mga membro sa Vice Presidential Security and Protection Group ang nakitaan nga nagsulod na sa Senate Complex siningaga. No. So, tika hapon mga katropa, amuni ang wala pa na habaluan ka kahapon, ti nabalaan to, nga why siya nagtambong during the arraignment mga katropa.
13: Centro.
12: Pagbasa pa lang to sa mga panumbungon, no? So, ito yung mga katropa, may pila to ka mga makita na to, no? Ito ka mga alam sa mga defense, mga katropa, ni Vice Presidenta Sara Duterte. Ila binigid ni si Attorney Sheila Sisone Blau. Ginappoint ni bilang lead defense lawyer ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial si Attorney Sheila Sisone. Siya ning nanguna, mga katropa, sang 16 ka-membro sa legal defense team nga nagrepresentar sa kay Duterte sa nasabit nga trial, mga katropa. No? Kaginapatian, si Dizon, isa na kabugado sa litigation gikan sa law firm nga Fortune Narvasa in Salazar. O, kagmadabo nga eksperyensya sa pagwiyat sa mga kaso sa nakalilay nga patag sa kasuguan, mga katropa. Agip sa mga kaso, nga iaginuyata na mong civil litigation, family law, affiliate practice, labor law, mining law, kag corporate law, mga katropa. Temo nito mga katropa, nga do pilato ka mga prosecution to, nga sa prosecution panel to, do ginapawangkot ni Attorney Sheila Sisone, pero do ay kuno ka sa bat.
13: Sentro.
12: Temo mga katropa, ano ni subungan nga to, nga paglantaw sa sining ano mga katropa, no, trial ni kaduang adlaw sa trial ni Vice President Sara Duterte. So, mga katropa, amuning palamangkotan nun kung posible nga magatambugin min siya today. Si yesterday, mga katropa, wala siya. So, may mga, ano to, no? May mga gina-expect man din. So, at siyempre, kinanglan man ako natambungan sa Vice Presidente yung ina nga trial sa iya, no?
13: Sentro.
12: Isa pa, at may mga impormasyon makita rin mga katropa nga nakuha a while ago. Ang Vice Presidente, nagbisita ko no kay Senator Rodante Marcoleta. No? kumpirmar sa isa ka source gikan sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga gibisita sa Vice Presidente ang iya kaliado nga si Senator Dante Marcoleta kay ina sang aga siningadlaw. No? Dasig lang ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay ni mga tropa sa karon si Senator Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Crame sa siyudad sang Quezon. Angot ni siyang pagbantay sa iyang kaing lawas medical evaluation matapos nga siyang makabatsyag sang pag-pinot sa iyang dugan kasunod sa pag-aresto siya sang mga otoridad. No? Ipagman sa abogado sang senador nga personal nga nagsungka ang iya kliyente sa korte kahapon kag nagpangatubang si Marcoleta sang kaso ng plunder kag wala ini nga sang wala iyang wala niyang gindeklarar ang 75 million pesos ng campaign donations ngayon ang ginbaton mga katropa kag wala ini sa nagkakaigo man nga piyansa. Dati amo ni subong aton mga katropa nga mga ano nga mga latest update especially diri mga katropa sa kaso sa karon sang sining nga mga senador kag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dari pala mga katropa oh. Ginpayag man diri ni Akbayan kabalo naman kita ni sa iya ni Akbayan Party List Representative Congressman Percy Sindanya nga ti isa ni kuno katuntuhan makabi nga katuntuhan ng request nga makapasakop sa impeachment trial sanday Marcoleta kag Estrada. Okay nga ah. Reaksyon ni Sindanya mga katropa sa motion ni Cayetano sa nga makigangot ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para hingyoon ang partisipasyon ng De Marcoleta kag Estrada sa impeachment trial. Ginpayag man ni Sindanya sang sininga kongresista nga wala sila sang kredibilidad nga mangin judge ang mismo nga magalapas sa layi. Tingin payag man ni Sindanya kung pasugtan ang apila ni Cayetano paano ang mangin outfit ng De Marcoleta kag Estrada sa trial kung magasuksok bala sila sang uniforme sa prisono kon sang robes sang mga senator judges.
13: Sentro.
12: Ang mga manugukom prisong mga manugukom. Tiyan mo nambot si Lingon niya, guro. Paano sila ka hukom kay ti preso man ng mga manugukom?
13: Sentro!
12: Well, ti mga katropa, doon ka sadya lang ganyan, no? Doon hindi mo manunin ni mga katropa, doon hindi man sindihan. Nan. Kaya isa pa sa mga clarification pagin, ginpunto man rin sa Senate Impeachment Court, mga katropa, nga ilagi na tag na hindi pwede pagpilito ng Vice Presidente nga magatubang mismo sa trial. Yako, no?
13: Sentro! So,
12: kay nga, ah, ipatag sa tagpamabas ng Impeachment Court nga si Attorney Reginald Tungol paglapas sa right against self-incrimination o kumpiliton ang Vice Presidente nga personal nga magtambog sa impeachment trial. Sulo sa iya magluwas diri dira man wala man sang nagakinanglan para paatubangon ang Vice Presidente sa korte bangod mga katropa insakto na nga ginapresentar siya sang iya nga abogado. Kati kumadumdumante ni mga katropa gipaboran sang impeachment court ang argumento sa depensa matapos giningyo sang panel of prosecutors nga basahon isa-isang apat ka articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte kung kinanglan nga magatubang ini kag personal nga magsabat sa sining nga mga panumbungon.
13: Sentro.
12: So ti mga katropa, hulaton tani kung ano na ni ang another decision kagang matabo naman karon. No kay do ka sadya gini mga katropa sang sining issue diri sa aton no? Sa siyudad sang amin sa pungsod Pilipinas. Pero diri kita bala ko ang kuning balita ni katropang Wendell Balinario. No kay may patag diri si Councilor Jude Saison sa request ng Victoria City nga temporaryo magaboy sang 30 cubic meter ng residual waste sa sanitary landfill sa siyudad sa Bacolod sa Barangay Felisa. No? Kung ang taning balita ni Katropang Wendell. Para ma ibaluan ta pagini ano pagidang bahin sang pila ka mga grupo or sang pila ka mga konsyal diri sa to sa siyudad sa Bacolod angot sa sining pagaboy sa basura from Victoria to Bacolod. Kuwang taning mga dugang ang mga pahayag pamatian tani statement ni Councilor Tadi Saison mga katropa. Angot sa sining tigina duso man nga tikang no. Respect lang niya, Katropang Wendell Balinario sa dugang ang mga update sa siyudad.
13: Sentro.
12: Katropang Wendell, please come in. Okay, sige. Now, Todd. Okay, balikan ta.
13: Sentro.
12: Sige, Katropang Wendell, please come in.
14: Yes, Katropang Franz, subong lang git daw nga aga na kuha na itong siya sa pahaya sa ang isang mga member kung saan ko niya panunso na payangot subong aga kasyon sa social media at payangot niya sa request ng technology na maghaboy din o sa individual waste sa tulad sa Bacolod. Pero makaransya, nagpapayag rin ni Councilor Jude Dario Tyson na si Karapapansa, gintatag niya na temporaryo lang.
12: Oo. Hmm. Sige, do, nagadula-dula ang signal. No? Utod-utod, no? Pero sige lang. Kung doon lang alang, gate si Katropang Wendell. Pamatian, ta na lang binging payag ni Councilor. Sige na lang. Basi kung doon lang alang, gina yung signal ya. Pamatian, ta na lang si Councilor tadi sa ison. O, payag yan.
15: Residual waste, no? At one truck a month. Isa ka truck a month ang pag-insin dito. So, for the meantime, wala pa mahumanan nila ng sanitary landfill. Ang first question is na asa matulog sila. Ang hapon na yan siguro masapat because only Bacolod City has a landfill na nakakumply sa requirements ng DNR. No? Correct me if I'm wrong. No? But siguro may mga LGUs manalapit sa ila who they prefer Bacolod City. Kita yung may compliance, no? Number one. Number two, one truck a month. So, siguro if you convert that to tonnage, na kung nagita, 6 to 10 tons a month, that is a very insignificant amount kung imulang taon. Temporary man lang, hindi man sige-sige na. No, until such time na makuman man lang ang ilang na area. No? So, I don't see siguro ti ang reaction lang iti kubo kay basura kagaling sa Victorias pasublog sa Bacolod tindamo ka react nga ti hindi tangani kung pasanan sa natong basura manundo pang Victorias actually this was ining action was natabo because of a request coming from the city mayor of Victorias considering the volume very insignificant sa volume wala akong makutong mo yan personal, no? Do wala ko yung concern that kahit ikagamay-gamay sa volume. Helping another LGU for that matter in a span of 6 to 9 months with very insignificant katama sa volume. I think do wala yung problema para sa ako. No? Personally, kung siguro kung maputon mo as a counselor, I have more to lose. No? Personal. Kung party sa Pilisa ang istoryahan, kaya ara da yung among propiedad sa Pilisa. Hindi ko maglawaay ang Pilisa, kung nilawaay man property ko. Sinukob lang, pagbubuon ko da ang propiedad namun. Later on, kung hindi mo na iyan na negosyuhan kung lawaay na. I believe that it's very insignificant katama sa volume. No? So there is no need to panic para sa tira na issue.
12: Oh, sige. So, ito yung itong payag ni Councilor Tadi Saison. Oo. So, muning payag ya sa sining komento ko nung sang publiko. No? Ang otro yung makatropa sa paghaboy sa basura from Victorias to Bacolod.
13: Centro.
12: Tiyan mo na sa makatropa ang isa sa mga questionable na bagay dari sa aton. Kailan na sila daanan go nagahuning edo okay. Hey, mga tropa, good luck sa Tondra sa Barangay Pilisada, no?
13: Centro.
12: Magalis Kapitan Paran do Wagis Kapitan, ah, no? Do nag Kapitan, hindi ka magtiki tipyoks para sa pumuluyo mo da.
13: Centro.
12: Mas may man nagani mabatian kasang publiko kagsang pumuluyo mo da nga ikaw mismo nagapangisog, nagapanindugan. Do perdi ko kasang kagawad mo da nga nagfile sang kaso to.
13: Centro.
12: Dapat ikaw na tatani mang isog da para para mabalaan nga mo nagaling handom sang Kapitan Dras Brangaya. Oh.
13: Centro.
12: Ay na, no na lang na iya. Teka, ina sa nga nagtawag kita sa iya, nagpakilala ta kung sino ta. Oh. Pero galing ti nagpamalibad siya sa aton nga sabto niya ta.
13: Sentro.
12: Iti hadlok siya kay basi. Kung kayo doon nagalala na kung issue sang basura.
13: Sentro.
12: Ito perdi yun. Basta sang kagawad yung nagpile sang reklamo to. Ikaw dang pinakamataas nga ara ka sa pinakamataas dang nga poder sa barangay mo. Ikaw pa mismong doon nagalang-alang pa. Muna tayong dapat, tani, ay ikaw mangisog kahit ikaw na daang kuwaan persa sa tao, dara, para mapakita sa syudad nga ang mga pumuluyo sa Barangay Pilisa sa pagpanguna sa barangay ni sa kapitan nila. Nagahugpong sila para sa sini nga pagpamalabag.
13: Sentro!
12: Hindi sila nga kay doon naga doon ihatag mo to sa tao yung responsibilidad. Yabi, sabta, pasabta lang tong tao. Ah. Eh kami ang address XFM, sinulundon kami na nga kami sa komento sa tao dito.
13: Sentro.
12: Okay, tigatuan to namo yung lugar mo. Oh, ginsulong to namo yung lugar ya para mabalaan tigdi sitwasyon to, makita ta to. Kay tig kapila na matada ka beses magbalik-balik madra sa landfill. Okay, tig bangod sa strikto nga pagpatuman sang ice swim dira. Hindi sila kasulod, hindi ta kasulod dira. No nga ako no ako nga hindi ko na kain hindi nga hindi sila magpasulod sa media. No? Hindi sila magpasulod sa media. Ano kamo daaw? Oh? Basura lang manada. Hindi ka mo magpasulod na sa media. Eh, para makita daw ang sitwasyon sa landfill. Nga do, ano lang, basta basura, eh, pinagusto lang dahil eh daw. O, may salig man kami sa inyo, dara nga, hindi ka mo ba magpasulod, be. Diba?
13: Sentro!
12: Kaya mo manada, hindi pa mangkot, be, pila kita to ka mga tao, mga residente sa Barangay Pilisa nga pinamangkot. To, tigang ba, matos nga do, duway man diskapitan ka istorya sa mo. No? Kapitan para hindi do masiling taman nga mayo man kapitan pero galing ti sa mo ni nga sitwasyon dito pa lang daan sa WT facility to do na gets naman to nga ti para sa iya ano man na no may ano man gyapon sa kapitan na do ga pangita pa man gyapon tukod ah no
13: sentro
12: may pangitaan sa bla tukuran niya bla para masiling ito binga ay oh away ko day nagsugot da. Okay, may ito man to ah. May gintukuran ko to ah. No, kundi mo itong iyaya nga balasihan mo, no? Tukuran ko, di parang hindi ko magtagilid. Para mabalansi ko nga ako, maging panggobyerno sa barangay. O pag gumala ko sa barangay, kaya di, siyempre ako na akong mabalikan. Di! Ako muna ang balis ato. Di, ako naman akong basulon. Da. Di manakap nga sila yung pagbasulon ka na. Ipanindugan mo lang yung tao mo. Di kaya pagkontrahon sa tao, dara, basta ngin mo nga panindugan bilang kapitan, tampad ka lang yung blouse to lang eh. Uy, uy, managuro kung ano-ano da nga mga malisya da ang kuminto mo sa basura da. No? Di bang guro da malain, gurong imo ibuya da. Unless, lain ang pag-insindi sang nagapabor eh. O, kung ano munang sugilano mo, dulain naman itong hunin ni Kapitan Paranao. O, kahit tiyan mo na yung kap, sila na mismo maria kahit siyempre silang nagapabor sa sinang proyekto sa sinang bagay.
13: Sentro.
12: Ikaw mismo nga nagapang malabag or nagapangindi ti siyempre lain ka para sila kay balaan lang nagapamalabag ka mo.
13: Na. Sentro.
12: Mabatihan ka dahil nila nga muna ito si Kapitan Parando lain naman nung huni ito ah. Sige lang ka pa hindi kami maguntat pakigangot si mo adlaw-adlawon kaya namun patawagan.
13: Sentro.
12: Matawag kami si mo hasta nga magsabat ka sa amon nga ipamangkot. Alas 11:57 na. Mga tropa, ang oras na doon ginakulabos na. Ang mga produkto sa Yes 12, tinyo yung natanang mabakal sa Yes 12 Wellness Center. Ganang tantra sa Dalan Lizares, Barangay 39, Syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore. Negros Grace Pharmacy, the Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Don't forget na sa online si Shopee. Sa mga nagatutok dra sa aton, salamat gay, good morning sa inyo sa mga nagaselebrate sa birthday nila today. Happy birthday!
16: Happy birthday! Happy birthday to you!
12: Salamat gay sa mga nagtamyaw, mga katropa. Oh. Salamat gay da, no? Sa mga katropa na aton rin nga nagaupod sa aton. Thank you gay sa inyong pagtamyaw, mga katropa. Di nyo na paglis sa inyong mga radyo kaya mga gabulos ng XFM Network News. Mga katropa, saluhat ninyo ang korban si katropang Franz Andrew Borgo.

0: Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainom ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix langit ang kape ko.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
5: Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: Edgarin, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Hala! Ka-exciting!

0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8 noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pauna yung dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa ng epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa 4 na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Tapos nibigyan na ng Philippine National Police o PNP ang 4 na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprame para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inihig po ng Philippine National Police na sasailalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado niyang si Aristotel Viray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Viray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
0: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestohin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
0: XFM News Nationwide.
1: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparations. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni BP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman ang schedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
2: Pinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang Green BIR Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang Impeachment Court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batas kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamuno ng impeachment court.
4: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun. Pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
5: Pwede ba
4: yun? Now, I don't...
5: Di ba?
4: Pwede ba yun? Diba? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Okay. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
1: Dagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
0: XFM News Nationwide.
2: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chiz Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
4: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap na kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
2: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad na may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysayang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento, kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibit. Dinawanag din Escudero katropa na mahigit sa 10,000 ang documents ang kinagalang iproseso, kaya't hindi pa kumpleto ang pag-upload. Gayun po man, tiniyak niya na magbibigay ang Clerk of Court na matutuhan ng timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na ma-i-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real-time. Nilinaw din Escudero na ang tanging maaring mantala ay ang paglalathala o ang maaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing. Dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Igirit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaluktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
5: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
2: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Breaking news.
1: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara, pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
0: Breaking news.
2: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagkapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagkapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
0: XFM News Nationwide.
1: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine area of responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasahang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.20 sa XFM News Nationwide. Sabayin din po tayo napapahinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin balita manggagaling sa Cebu. Meron di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
6: Nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon yung natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala sila nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhin ng pagkamatay. Gayunman, tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, X7 News.
2: Bedridden na senior citizen na sawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula nga po ay alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Samantala, halagang 14.1 million pesos na shabu. Nasabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
0: Live report.
8: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isa na gawang drug buy bust operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Purok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 21 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Nasuwi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion Santa Fe Nueva Vizcaya. Ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX 125, habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadula sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng elf na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16 anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan, habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to, sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
10: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan, at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3, parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likuran bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista, habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista, maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Weather Update.
1: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR, habang patuloy na umiepekto yung Easterlies at saka southwest monsoon. Habagat po yan silang bahagi ng bansa.
2: Katropang Bobby, ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 195 km per hour, pagbugsong hanggang 240 km per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
1: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kay sa madaling araw ng Wednesday.
2: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
1: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
0: Balitang International.
1: At it sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535 ang bilang po ng mga nasuwi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24 ay sa huling tala ng pamahalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan, habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan, partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa kanilang manawawalang mahal sa buhay, habang sinimula na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
0: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ang loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ang actor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Hiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanayag ng Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resultang yan, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
0: XFM News Nationwide.
1: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
12: Mga katropa, exciting!
0: Santon Gold, live testimony.
13: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
16: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
19: Oh, galit. Diriyo.
20: Ah, dali na.
21: Tila ba may hangin sa tiyan?
22: At masakit sa pakiramdam?
21: Kabag yan!
22: Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang,
22: tanggal agad ang kabag.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang pamahid
21: na all-in-one.
22: Sa presyong magaan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Sister Pain.
24: Daddy, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
23: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
27: Exciting, bro!
28: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
29: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
28: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
29: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
30: XFM 103.9.
31: Sa kalusugan na may VCO at moringa, mabibili sa mga butika.
32: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
33: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
21: Santon Plus Herbal Soap.
34: Yun si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
21: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: Herbal Soap.
2: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid namon nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa ripadaan niya pagsunod sa ato sa nga programa. Ang tinutuyo ta sini nga makahatag kami sa inyo sa mga nagakaigo nga mga informasyon para malikawan naton nga magkasakit kita sa malala, para nga mapangapinan ta nga to ni kayong lawas sa mga pagpanghangkat. Bangod man kay ang kontra sa lawas ta ang pinakalala sa tanan ang hindi ta makitaan. Sino man abi makakita sa inyo sang virus? Sino man sa inyo makakita sang bakterya? Sino man makakita sa inyo sang fungi o kon fungus? Amon actually mga invisible to the naked eye. Hindi makitaan sa ato sa ring mga mata. Magluwas lang magamit kita sa mga equipment. Nga naga-apikto sa ato sa ring matagadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Amo ining nagautod sa ato sa kabuhi kon hindi ini sila masapar nga ma-control or if not mapatay sa sulod sa ato sa nga lawas. Sa ato sa nga pagparagad may mga tupiko kita dari nga gineparipar paragid sa inyo kasayuran. Basi kon may mga palamangkutanon kamo, feel free sa pagpadala sa inyo sa nga mga palamangkutanon. Pwede nyo na i-comment sa ato sa nga live Facebook streaming ha. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O kung hindi gani sa Facebook page ang inyo sa regina pamatian nga XFM station. Kaila ini nga i-forward kay padala dari sa aton para masabat sa ato sa ringa consultant dari sa ato sa ringa pagparagad. Ang programa The Secrets of Health live inisya mabatian sa tanan sa ringa mga XFM station sa Isla Sang Panay, kalakip man sa Negros Island Region. Kag sa ato sa ringa pagparagad sa gihapon o punta ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you Sir Jos Hill. Kag welcome man sa aton pagpangalagad upod sa aton sa ringa mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat na naman sa isa ka topiko nga aton sini iga share sa ila. Kag sining edisyon sang aton pagpangalagad Sir Jos Hill. Isa naman ka ginatawag kapasidad sang tanong mga aton sining kibon. Kung anong iya sa ni mahimo makontribuer o kung maidulot na kaayuhan sa aton sa ringa lawas?
0: Subong edisyon sa ato sa ringa pagparagad, pakaunon namon kamo, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nami ini siyang appetizer actually. Sa mga kauyon. Pero naintindihan ta sa sabor iya sini, damo sini ang hindi mag-ukot. Siguro matilaw lang. Pero puno gali sa mga nutrients nga kinanglanon gisa lawas naton Doc Leo.
1: Correct Sir Josil no. In fact kung naanad kita sa natural nga pagkaon Sir Josil, ma-appreciate gid naton nani. Pero punto nga tungod ang appetite naton nasanay na bless Sir Josil sa madamo nga mga sangkap, mga artificial nga mga pampasabor, artificial nga kulor sa aton mga ginakaon sa halos adlaw-adlaw tungod sa mga ultra-processed food. Ang natural nga pagkaon, Sir Josil, makasiling kita kung kaisa nga, hindi ko na yan kay malangto, hindi ko na yan kay mapait, hindi ko na yan kay ma-upload o kung ano pa nga mga masiling na ton nga hambal sing kilala ko, Sir Josil, masiling nga daw balibad na lang kay hindi ko kaon.
0: Actually, paanad-anad man lang nimo kung na maanad kita nga ang pagkaon ta permis, ibabaw sa lamisa, is utan. Actually, somehow gapangita man yun kita sang iban sini nga putahi. Pero makauyon kikita kag mauyunan tagid eventually Doc Leo kay pareho sini. Sino sa inyo dira ang sang unaway gakaon sang amargoso ram palaya?
1: Mm-hmm.
0: Nga samat-amat lang nga tilaw subong paborito na ninyo.
1: Pero kon may diabetes si Sir Jose long kay sabi sa nagya kauyon do piliton mo
0: eh. Amo lang ginahambal nila daw hindi pa kuntani matulon kag magsulod si imo sering nga tutunlan pero bangod kay amo na makapayo sa ikayong lawas mo. Piliton mo na lang.
1: Pero actually, Sir Josel, mas mahapos na itong mahimu na samtang healthy pang aton sa nga lawas kuntani.
0: Ang aton dari nga ginalagas man lang kuntani, Doc Leo, samtang wala pa kita sa masakit, dapat nga mangin i-practice na ito ng healthy lifestyle.
1: Mm.
0: Sang sa nagamasakit na kita, nga ito sina is already cure, no longer prevention. Kay mahapos iya, kag barato ang prevention dan cure, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil, ano? Kag-hambalon bala na to, no, kung nauna-una na to, nga ang ginahatag na to sa aton lawas, ang ginabakal na to sa pagkaon, mga vitamins, mga food supplement, Sir Josil, mas bintahain na kaysa sa ibakal na to sang bulong later kung magbalatian na kita. Kay diri kita sinisa side sang prevention.
0: Oh. Kag hindi iya... tawag na ito sa inyo, hindi ka mabusog kung bulong na ang ginainom ka ginapasulod mo sa lawas mo. Pero kung ang ginapasulod mo sa lawas ni mo, sini, is masustansya mapagkaon samtang wala ka pa sa masakit, wala ka pag-ainom sa bulong, mabusog ka na, Dok Leo.
1: Mabusog ka na.
0: Mabuhi ka pa.
1: Mabuhi ka pa. Kag actually, ang kamaturan sa Sir Josil, pwede nga samtang naga-edad kita, hindi na itong ma-experiencehan na yung mga lifestyle diseases. Mm. Kag na-experience sa kadamaan, subong. Muna malang hambal sa isa sa ni ka-bantog man, Sir Josil, nga medical naturopath. Kung pagkaon, kung kalanoon ang kabangdanan sa balatian, pagkaon man ang bulong sina.
0: Mm. In short, kung amo nang nagadala sa imo sang balatian, nga sige, ano pa sang kaon, untati, kag magkaon sa mga masustansya sa mga pagkaon. In short, disiplina gihapon sa aton kaugalingon. But today, aton sa mga paghambalan, actually dahon sini kag ang mahumok yung sini nga stem, pwede na aton ini makaon mo sa ulog busan niya dampi. Actually, very offensive ang iya sini nga scent o kung ang iya sini nga tawag na ito sini usbong. Bangod man kay ini siya sa masami ang ginahimo ta ginapugaan ta pagani ini ay iban sini kalabanan preparation gid ginakumos nila sa asin pagkatapos amo na ang ginaserbing appetizer. Sino sa inyo kakilala dira sang mustasa, Dok Leo?
1: Sa mga ulihing tubo, siguro kinanglan pa naton, Sir Jose, sila pakilala sa ila.
0: Introduced again?
1: Pero...
0: Ako si Mustasa.
1: Ang kolor ko berde. Nagatubo ako nga daw kasubong sang pechay. Para sa mga may edad-edad, Sir Jose, sila, kabalo, nagita ni sila sang Mustasa kag kung ano ang ginalaktan sini, kung ginabutangan sini sa mga niluto naton.
0: Mm. Actually, kung nagaluto kami, labi na gid ko ang ginakaon ninyo sang raw. Actually, dugang ini nga nagahatag aroma, Dok Leo, sa inyo sininga ginpreparar, ha?
1: Yes, Sir Josie.
0: Basta controlled ang kadamuon, may aromatic effect ini. Pagkatapos, depende, ha, kung na paano naton karon ma-maximize ga makuha ang mga sustansya ang ara dira. Tudloan naton kamo pinagi karon sa aton sininga guest dari subong with Dok Leo Amos. Pero ining mustasa o kon sa English is mustard greens. Kiti green gid man siya yung kolor. Nagatubo ini sa actually ang dahon niya sini daw pareho sang pechay. Pagkatapos nagatubo ini siya nga yes sini nga stem kon kaisa daw parehos bala sang tawag naton sini saluyot o kon tagabang. Daw tagabang man ang style niya. Pero nugbo lang ini actually. Nugbo lang ini. Kag ang ginakaon sini diri ang iya sini nga dahon. So kon paano nato ni preparar ato ni nga diskusyonan karon. Very abundant ini actually diri kag nami gid ini sa umabala sa inyo sini mang gardens. Kiti actually diri ni sa Pilipinas sa tama katambok ini kon itanom ni mo, Dok Leo, kapin pa kon masagon-sagon mo gamay.
1: Correct, Sir Josil, kapin pang lupa ang bala medyo buhaghag bala. Nami gid ang tubo sining mustasa.
0: Okay, sa mga nagapinamangkot bago ta palang gani na discuss mustasa mahambal ti paano i-preparar dire kita na ibala ko na no makuhatas mustasa. Kag kun ano mga alternatibo karon kun hindi ka mo kauyon, number one. Number two, ay ka mo mustasa. Ano ang pwede ninyo kaunon nga katulad man ang mga nutrients nga makuha niya sa mustasa kag ang epektoya sa ato sa kayong lawas. Speaking about nutritional composition, anong may ara sa mustasa, Dok Leo?
1: Kadamo sang nutrients na ari diri, Sir Josil, no? Pero ay patakasugod si may ari na nga nag-text nga dikisay ko yun mustasa mo. Pero aton na itong karon ko na nung ara ang unod sining mustasa nga mapasulod naton sa lawas makahatag sa benepisyo sa aton. Pag-abot sa mga major nutrients, Sir Josil, vitamins, minerals, macronutrients, may ara ni sing beta-carotene. May vitamin C, vitamin K, vitamin E, may vitamin B9 na folate, may vitamin B6 man. Namin isa ito sa brain eh. Pag-abot sa minerals, may calcium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, manganese, copper. Pag-abot naman sa macronutrients, may aras ang dietary fiber. May gamay sa radiosil nga protina. May gamay man nga ginatawag fat kag manubo ini sa carbohydrates. Amo ni pila lang ka makuha na ton sa iban pagid nga mga ginatawag komposisyon kun unod ang halin diri sa mustasa kun kabalo kita siri mag-prepare kag magkaon.
0: Gagmay lang mga dahon sini puro puno gali sa nutrients Doc Leo kag gagmay lang ang iya sining stem labi na gid mahumo ka parte pwede pa nato ini makaon mo.
1: Correct.
0: Sa preparasyon sini ang dahon niya daw katulad sang pitsay. So para ma-maximize mo kun linghod pa man ipuon mo gid siya sa pinakapuno sa yesening stem. Kung mahumok pa ang stem niya, actually, ginadala ina sa preparasyon mo. Mm-hmm. Ang sapunta, yadampi. And that's how to prepare sa mustasa. Nakagawian sang kalabanan sa aton ang pagpreparar sa mustasa. Pero hindi amoning insakto maybe nga preparation. Pero nakagawian ta ha. Aton ini nga ginakumos, ginapugaan because very, very offensive sa dila ta. Ang iya siring sabor daw nagapangutot pagkatapos ang iban sini ginakahiyadan paggani para may lain-lain nga sabor ang iban kun makauyon sa ginasamo pag inila gani ni kamatis eh nabutangan paggani nila Bombay ang iban sini
1: correct sir Josil kag isa sa hindi ko malimtan nga masiling ko na appreciate na

0: Dali lang gin. On air ta gyapon, patay monitor ta lang ko katropang genre. So ang preparation sini mo tong nahambal na ton, depende sa inyo sa ring mga uyunan. Amo ni ang kalabanan niya gina-preparar. Pong iban sini gani Doc Leo. We're not really suggesting mo nang pagpreparar ninyo. Ginapatuluan nila gamay sini nga vinegar o kon tawag nato sa nilang gaw, Doc Leo.
1: Sa iban, Sir Josil, no? Pero sa iban, diretso naman lang nila, hindi nga ginakaon. Pero may suggestion sini parang hindi matamaan bala ang kaparat o kon kapait or naka-offensive, Sir Josil, sini nga baho.
0: Mm.
1: May mga pamaagi sini, parang bisan paano mabuhin-buhinan man lang ini mga hindi na ito magustuhan ba lang scent niya or iya sa nga sungaw kag iya sa nga sabor nga medyo maisog man gid.
0: Oo. So kung paano na karon ni preparahon na dali sa ito sa nga pagparagad ha? Ang mga bioactive compounds. Amuning dako gid nga may ginahikot man sa ito sa nga lawas, Doc Leo. Anong ara sa mustasa, Doc Leo?
1: Kapagambal kita, being a bioactive compound, Sir Josie, alam mo ni nagahatag sa ito sang health benefits.
0: Oo.
1: Ya kung ari ni sa sulod sa ito sa nga lawas, nagaresulta sa pila sini ka mga pagpanghikot sa sulod nga nagabenefisyo ang ito sa nga lawas, especially ang ito sa nga mga organs. Ang isa sini nga ari, ang bioactive compound sa mustasa, amo ang glucosinolates. Ining mga ginatawag compound sa Sir Josil, kung ganit dagaya gini sa aton nga mustasa, kung ang iya sini nga dahon, aton nga utdon, o kung aton siya nga i-chop, o kung i-crush na ton, kag o kung aton ini nga usapon, ining plant cells nag-breakdown sila, Sir Josil. Amo na nga ginareklamo sa iban, ang sabor bala,
0: daw
1: medyo makahang-kahang, daw medyo gasungaw sa ilong, peppery taste. Tungod ini sa ginatawag glucosinolates nga ara dira.
0: Daw may wasabi-like effect sa ito sa ringan dila kag panamil, Doc Leo.
1: Daw amo-amo, Sir Josil, no? Pero kung wasabi niyo na pagpatamaan, ha? Masiga hikay ka mo sa isa ka...
0: Kuana, isa ka kuhit?
1: O, isa ka kuhit, ha?
0: Amo nang hambal ni nila ko, no, Doc Leo. Ngang pangatsi mo, halin ko na sa lamisa pagkanto sa kusina.
1: Muna yung siling sa kilala ko sa Manila. Ngayon, hindi lang mo siling nga wasabi. Ah, damo, ah, dami ka masabi. Tugos ka kahangon niya. Ano pala nag katabo, Sir Josil, sa sining ginatawag active compounds niya kung naton sinima kaon. Pag ma-breakdown din eh, ang myrosinase enzyme sini nag-activate ang glucosinolates become isothiocyanates. Ang isothiocyanates nag-enter sa aton sininga dugo kag nag-activate sa protective enzyme sa sulod sa aton sininga human cells. Ang ining enzyme nagabulig para ma-remove ang toxin kag carcinogens sa aton sininga lawas. Nga nag-resulta sa cancer prevention.
0: In short, ining carcinogen is cancer causing ini sa Doc Leo. Amo ni nagadala sa aton sang cancer or nagadulot sa ato sa cancer.
1: Correct.
0: So may panguntra gali para iya sa cancer causing ingredients or thing ini Doc Leo ha sa mga ginakaon naton sa natural nga pamaagi.
1: Kasubong sa laban no, Sir Josil. I mean, sang
0: mustasa.
1: Mustasa, balan mong laban no, do may amo-amo man nga reklamo sa mga listeners na ito.
0: Da, umamo ginang sabor ni Lactoli.
1: Correct, Sir Josil. Pero lain man yung mekanismo ang pamaagi sa isang laban no, binipiso sa lawas. Actually, may anti-cancer potential man ang laban no, kung aton man sa makaon, which is, balik kita sa mustasa, pila inisang madulot niya sa aton, kaya gina-neutralize nila sini sang iya sini nga bioactive compounds ang carcinogens kag mahimo, Sir Josil, makapanubo sini sa risgo sa cancer nga mahimo mag-affecto sa aton sini nga tinae, sa colon naton, sa baga, sa breast, sa prostate kag sa tiyan.
0: Okay. So that is one among the many benefits. Again, isa pa lang to sang benepisyo ta. Makabulig sa aton sa pag-fight sa mga cancer invasive sa aton na sini nga lawas. And then we have this carotenoids. If we speak about this carotenoids, ano niyang papel niya, Doc Leo? Sa sulod sa ato siling lawas, sa pagdepensa sa lawas ta para hindi kita magmasakit.
1: Ang carotenoids, kung mga main carotenoids nga ari diri sa mustasa, Sir Josil, ari ang beta-carotene. Ari man diri ang lutein, ari man ang zeaxanthin, Problema kong nano, Sir Josil, may namunuhan ko sininga gusto ka mapahealthy, imo sininga mata, imo sininga liver, imo sininga skin, sikukaon ka mustasa. Kay isa ini sa makwaan aton sa carotenoids, lutein, zeaxanthin, beta-carotene. Abi mo kong nga

0: ahon sang balinghoy nga gingataan nimo. Puro na natural sangka. Pagkatapos, ang iban hindi magkaon na kay katilaw kapangita na sa daon sang balinghoy.
1: Pero actually, Sir Josil, may mga ginakaon kita nga hindi man kita tuod manamitan.
0: Oh.
1: Pero kumbinsido kita sa iya binipiso, that's why matulon na lang naton.
0: Mm.
1: Kaya ang mas gina-after naton, hindi ang taste, hindi naton ginapalabing aton sininga appetite ko ng pagkapalatable sa isa sinika mga ginatawag pagkaon, kundi kung ano binipisyo niya sa aton sininga lawas. Pero, pag abot Sir Josil sa natural nga mga pagkaon, kung maanad ka sini, may ara nga hindi mo giman mauyunan pero kinanglanon mo kaunon. Pero kalabanan sini, nga hindi mauyunan sa iban kung naanad kaya manamit ni para sa imo.
0: Amo ni nga, what if lang ni ha? What if ang tanan sininga gina deem? Ang tanan ninyo ang ginainom bala nga mga bulong bala Dok Leo ipausap sa inyo. Mm-hmm. Di naihan ang mas malain sabor. Ang bulong nga usap ninyo kun ang sabor sa mustasa.
1: Matyago Sir Josil, damo kasi nang maumpok sa bulong.
0: Mambal goro, makaon na lang kong mustasa, Dok.
1: Masiling bagoro mo na sobra pa nis mustasa, ayaw.
0: Kaya ang kalabanan sa bulong actually, makahang ang mapait.
1: Mm-hmm.
0: Na masamigin mapait, may makahang pait aslum. Damo nang dominant ka sabor niya eh. Kagang kakapait siya sini, hindi lang basta-basta. Amo nang hambal nilang kapait siya, do apian sa kapait.
1: Amo ganit Sir Josil, gapang hawid si mo siri nga, tutunlan kag dila.
0: Oh, amo ni nga kun may sakit kang ipon, usap ka balas ng tama kapait la kay madula sakit kang ipon mo kay hindi ka nagpanumdum sakit ng ipon mo mo. So, carotenoids, beta carotene, for also for eye protection. Lutein is also for eye protection. So, may makuha gali kita nga protection sa mata naton pagkaon dagali sang mustasa Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kaya ang beta carotene ni pag masulod naton sa aton lawas, may mga mekanismo proseso ginahimo ang lawas naton sa didto nga gina-convert sa vitamin A nga beneficial sa aton sa nga vision. Kag sa aton sa nga panit Sir Josila, isa man nga makahatag sa aton sang maayo nga pamanit, maayo nga kutis halin sa sulod amo ang beta carotene. Doka subong bala Sir Josil nga nagasuggest sa sa nagapamangkot sa aton. Doka nung mayo sa panit nga doka dry, gakurinot, may mga pabalik-balik sa nga itchiness. Gasuggest kita Sir Josil sang like a Santhon plus herbal soap.
0: Oo.
1: Kati may ara sang natural man sa nga mga sangkap ang balunggay gani ara eh. Kaya ang balunggay oil isa sa pinakamanami nga mabutang naton sa aton panit.
0: Mm.
1: Sa aton sa nga face ga recommend makita sang sa mga nagapamangkot sa aton sang clear skin herbal soap. Kati may kojic ang glutathione plus VCO nga manami man gyapon sa aton sininga panit. Pero sa pangsagwa na inaya Sir Josil, samantalang beta carotene iyang pagpanghikot yalin sa sulod. Pero tiko nagakaon kahalimbawa sinisang mustasa, may ara ka dito Sir Josil sa nagapanami sa pagfunction especially focus like beta carotene yung nagabulig panami sa aton panit halin sa sulod. Tapos may pangwa kapag inyong defensa sini halin sa Santhon plus herbal soap kag clear skin herbal soap. Kundi perfect ang aton Sir Josil sininga ginatawag pagkamaayo o kung paghatag sang pabor sa aton panit halin sa sulod. Pagkanto sagwa may ginagamit kita para nga protektadong aton sininga panit, mabakod ang panit naton, mahamis aton sininga kutis, layo kita sa mga skin disease.
0: Oh, ang kakulangan kagkakulang sang beta carotene, kakulang sang lutein na Dok Leo, can cause sang mga masami gina-suffer sa ato sa nga mga kauturan na labi na gina man nagamat na edad, katarak, pterygium, mga amo na bala nga mga masakit Dok Leo. Kakulang ha sang beta carotene kag lutein Dok Leo.
1: May labot gid sila Sir Josil kag hindi man siling Sir Josil nga sa mga kwan may mga edad-edad na eh.
0: Oh.
1: In fact ang iban sini nga kulang sa beta carotene, kulang sa vitamin A, magsirom gani karon nagaburon ng ila sini nga panulukan.
0: Mm.
1: Especially pag nagob nagid karon sang gabi, isa sing dapat natundugangan sina beta carotene. Tikaon kita sini sang ginatawag labanos. Pag-abot naman sa eye protection naton, di ba? Ang iban si Sir Josil, kung tuman kasilaw, nagasuksok sang ginatawag ay glass ba lang nag-shade o kung nag-alain ng kulor kung masilakan sang adlaw?
0: May UV protection.
1: Lain pagid na Sir Josiel, may ara ang may UV protection ng adaan, pero may ara gid nga nag-alain pagid nagahimo o kung nag-alain ng kulor niya kung ma-expose sa silak sa isang adlaw. May panawag yun na sa sina.
0: So, kung sa mga salakyan pa daw may magic tint. Kung masilakan sang adlaw, nag-itom pagid siya, ngayon makasulod ang UV

0: erase.
1: Correct, Sir Jose. Lokay protection man na sa aton sa nga mata. Which is, kung may ara kasi ni Sir Jose sa lutin kagsiya sa thin, nagapanghikot sila like a natural sunglasses. Sa aton iya siyempre nga mata. Nagabulig sila para ma-absorb sila yung blue light, ma-reduce ang oxidative stress. Kag ma-protehiran, Sir Jose, lang aton sila nga photoreceptor cells. Kag nagapanubo man din sila, ining lutin, kag siya sa thin, sa risgo sang cataract, kag age-related macular degeneration, kag iban pagid sila nga problema sa aton sila nga lawas, especially sa aton sila nga mata. Pero, balaan ko na Sir Jose, ang sunod niyo pa mangkot sa nisang iban. Hindi ka ni kaoyon sa nisang labanos. I mean, hindi ka ni kaoyon sa mustasa. Balan mo, hindi lang ka mo makuanan, hindi lang ka mo matingala sa ako na. Balan mo doon na, nadgobla sa nagliligan, mustasa, haglabanos ko mayara, ginakombine ko na iya mo.
0: Oo. Actually, butangan mo pagid na sa ano? Bombay nami pagid Doc Leo.
1: Yes, butangan mo sang Bombay pagkatapos kun korsunada mo pugaan mo sang lemon o kun kalamansi.
0: Nao. Instead of butangan mo sang langgaw.
1: Correct.
0: Mas ba yung lemon o kun kalamansi. As enumerated kagayna Doc Leo, may vitamin K nga content nga makuha kita sa mustasa. Ano yung papel sang vitamin K sa lawas naton Doc Leo?
1: Isa sang pinakadagaya gali Sir Josil nga makuhaan naton sini sang vitamin K amo sini ang mustasa. Ang vitamin A nag-activate ni sa proteins needed for blood clotting. Ang problem naton Sir Josil kung wise yung blood clotting, hemorrhage.
0: Mm-hmm.
1: Kung masamaran ka, sige lang karoon nagwa-ngagwa sini sang dugo. Kati why sing nag-clot dito? Lain man na yung clot nga namin na to na sa mga nag-stroke Sir Jose sila. Namin na to, sino yung normal nga proseso sa lawas. Wala nga kung masamaran ka, nagagwa ang dugo tungod sa imo sa nga pilas para mauntati na may blood clotting nga nagkatabo sina dira Sir Jose para mauntat ang pagpilas. Ang paggwa sa dugo kang masugod ang repair sa aton sa nga panit. Nga kung wala sang vitamin K, blood cannot clot properly. Ang vitamin K importante man Sir Josel para mapabakod ang aton sini nga tulaan. Kay nagabulig ini para nga ang calcium dira magiyahan pa kadto sa aton sini nga tulaan. Of course, upod pagid sa iban nga minerals sa mga vitamina sini. Nga nagaresulta sa mabakod na aton nga tulaan, mapanubo sini fracture sang ginatawag o kung ang risk sini sang fracture kag syempre ara ang blood clotting. Inabala Sir Josel nga kung masamaran ka do so ay malang gani sa iban sini. Nagamat-amat lang niya tugon ang pagdugo. Of course, magluwas sa iban niya kung anong mga hamras nila dila kag ilang peripiso nagihampol eh.
0: No.
1: But actually, may natural yang pampauntat sang dugo ang aton sa ning lawas nga mekanismo nga amoning blood clotting.
0: Amo nang ginasiling nila bala sa simple lang sa aton nagamat-amat na kugan. Actually, ang una nga nagatig-a nga makita naton daw kugan, dugo ta nga nagamala sa aton sini nga pilas. That's what we call as blood clotting, Doc Leo. From the outer side, sa gwa niya, makita naton nga visible, kung mapilas kita, pagkatapos matugon ang dugo, mauntat ang paggwa na sa dugo, makitaan ka mong may nagatig-a, mambal ka, kugan. Pero actually, dugo ina nga nagmalang sa primero pa lang nagmala nga mo ina nagakapol para hindi sige kagwa ang dugo sa ato sa rin magagmay nga mga including our muscles.
1: Correct Sir Josil.
0: Okay. Now, ang isa pagid ka na muno kagaina Doc Leo, may polyphenols. Ano niya ang polyphenols sa lawas naton Doc Leo?
1: Nagabulig ini sila Sir Josel neutralize ang free radicals. Ginabuligan makita para nga may inhibit sa ng inflammatory enzymes kag ma-reduce ang oxidative stress kag mapanami ang pag-function sang aton sa ni Sir Josel kaugatan sa pagpabakod sang aton sa nga endothelium o kung ang hapin sa aton sa nga kaugatan nga nagresulta sa pagpanubo sa risgo sa balatian sa kurason, nagabulig man panubo sa risgo sa diabetes, obesity, kag makabulig man Sir Josel para mapanubo man ang risk naton sini sa mga hubag-hubag kag palanakit sang lawas, tugas sang arthritis.
0: So that's polyphenols ha. Kadto kitabi Doc Leo sa ning ginamuno kagay na dietary fiber. Ang dietary fiber nga makuha naton sa mustasa. Actually, may soluble kag insoluble. Both of these dietary fiber present, Doc Leo, sa mustasa.
1: Correct, Sir Josel. Timagambal kita, yung soluble fiber, tinagaforma iniya sang gel, nagabulig pahinay sang digestion para nga mapahinay man, Sir Josel, ang glucose absorption. ang cholesterol absorption man. Though, gamay man lang porsyento ang makuha naton sa dietary cholesterol, Sir Josile. Kasi nagahimo man yan sang cholesterol lang aton lawas sa nisusulod. Pero ang pinakapunto naton dira kung damo, nagkita sang irritation and inflammation, nagkuhan karon naga to the rescue ang cholesterol dira ang ibang sa naginakakulbaan na kinagitinaas ang cholesterol nila dira levels dugangan o pagid sa imo sa naginakaon. At least kung may soluble fiber ka malower ang imo sa naginakaon cholesterol absorption. Ang insoluble fiber naman iya nagabulig ni kung nag-add ni sa bulk sa stool naton para nga mas mapahapos ang aton sa naginakaon pagpagwa sang higko kag ma-prevent naton ang constipation.
0: Amo ni sa aton bala nga mga kauturan kung makauyon ka mo sang mustasa. Kunway ka mo makakaon gid man sang utan na bino kalabanan sudan ninyo dara is da karne way bala gawas sang dietary fiber. Tistingin nyo bala magkaon sang mustasa, magkaon ka mo sang utan bala. Medyo birabirahan nyo gawa kaon sang utan. Matingala ikaw Dok Leo. Number one, sako utot mo. Number two, hindi labutan apat lima ka oras Dok Leo, maliyamar gid sa. Mamuhin ka gid. So manotis naton kag manotis ninyo ina labi na gid sana ana diya kaon sang utan kalakip man dira ang mustasa and parte iya sa gut health naton sa panunaw. Anong bulig sa mustasa Dok Leo?
1: Tiang fiber Sir Josil ginapakaon niya sini beneficial bacteria naton ining bacteria nagaproduce ang short chain fatty acid kag ining ginatawag short chain fatty acid examples ni acetate, propionate, butyrate nga ini mga compound nagabulig Sir Josil para ma-reduce ang inflammation mapabakod sining hapin sang aton sining tinai kag mapabakod man ang aton sa nga resistensya. Ang isa Sir Josil sa dako nga training ground sa aton sa nga immune system among aton sa nga tinae. So that's why pabakuron gid naton hatagan naton sa nagakaigo sa nga pagkaon naton sa nga friendly bacteria pinaagi sa fiber.
0: Amo ni galing nga sa adlaw-adlaw nga tanan sari-sari man ang ginakaon ta kay kun adlaw-adlawon gid naton makasulumod man Dok Leo nang Lunes mustasa, Martes mustasa, Miyerkules mustasa. Pero sa kadamo sang available sining mga vegetables nga pwede naton sining makaon makakuha kita sang tigamay-gamay nga mga nutrients supply sang nutrients amo ning nagasululupot man sa lawas naton Dok Leo masiling nga ti utan man lang gani ginakaon sa mga malam sa uma nga mapagsik pa sila nga nagaedad na tig 80 anyos 70 anyos mapagsik pa kag wala sila gawagi na masakit bangod kay balansyadong sulod sa lawas nila Dok Leo kang ginapasulod nila masami utan Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, walan mo amo ni ang problema sa kadamaan sa aton subong. Why nila ba ma-realize Sir Josil ang kalawig sang kabuhi sa mga tao sang una? Nakasalalay sa bisan ginagmay ang ginakaon pero sige-sige. Nagasupot sa lawas naton ang ginatawag mga bioactive compounds ni ukondira sa aton lawas on standby lang iban sa nadira kun sa panahon sa kinanglanon may reserve kita sina ukon adlaw-adlaw man magamit naton at least adlaw-adlaw man nagakaon kita sina kag amo man sa pagkaon naton Sir Josil sang hindi healthy nga mga kalanon hindi man kita dayon wag masakit sina kundi sa ginagmay-ginagmay nga nagasulod sa aton lawas nga may mga chemicals, trans fats, artificial sining mga ginatawag sabor o kun color nagasupot man sa lawas naton eventually makaangkon kita sa nagkalain-lain sining mga balatian galing lang ang tendency sa ginatawag unhealthy nga mga kalanon Sir Josil ma-overeat din kita kayo ay sing fiber hindi kita basta makabatyag sang kabusog.
0: Amo nang problema kon madugay kita mabusog. Amo na gani kon gamay ginakaon naton nga may dietary fiber labi na gid ang mga insoluble dietary fiber. Kinanglan pahinayan tagid kaon para nga makasinyas dayon ang tsanta sa utok ta ay busog na ako insakto na ina nga diktas ba para nga magngangapo sa kag magpahungit.
1: Tama Sir Josil, actually kung pala kaon kita sang utan, hindi man na dayon nga matulon naton mo kay ligunon-ligunon pa na naton kay may fiber sa gani.
0: So, kanto kita sa mga minerals present, Dok Leo. Sa mustasa, we have calcium, potassium, kag magnesium. Bawo kalabanan sini Dok Leo, kinanglanon gisato sini nga tulaan, Dok Leo.
1: Kagang kwan Sir Josil, ang potassium tuman man ika importante sa ton lawas kiti kung magnubo potassium na ton problema man. Ang calcium, isa sang mineral na nagapabakod sa ton tulan pero laki pa sa muscles na ton dag sa ton saringa nerves. Ang potassium ginabalansin sa ng sodium parang hindi basta magtaas sa ton saringa blood pressure kag masuportahan ng aton saringa kurason. Ang magnesium ti ginatos ni ka enzyme reaction ang nagakinhanglan sa magnesium nga nagasuporta sa ton saringa muscles, nerves, energy production and even sa aton saringa blood sugar regulation o kung pagbalansin sa sugar. Kag ang iron, Sir Josila, may ara man nilis ang iron na ang mustasa nga nagabulig man para nga kung nagkakaon kita sa nilis ang iban nga mga utanon nga may ara sa ginatawag iron, ang kakulangan naton sa iron ang mabuligan man. Kati importante ini sa hemoglobin production kag para matransport sa ning oxygen. Kag ang manami nga balita, Sir Josil, kati kinanglan sa liabi ang iron para maabsorb.
0: Oh.
1: Ang mustasa may liabi naman nga upod pinagi sini sa vitamin C para maabsorb ang iron.
0: So, iron needs vitamin C.
1: Correct.
0: Ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K needs good fats.
1: Correct.
0: Dok Leo.
1: Correct.
0: Okay. So, amo na ka-importante ang mga minerals present sa mustasa, calcium, potassium, magnesium, kag iron. Now, ang consumption sini Dok Leo, doy pa ko kakita kag kahibalo sini nga ginaluto ang mustasa Dok Leo kadabanan sini ginakilaw tawag nato sini eaten raw Dok Leo
1: yes Sir Josil kadto kung ginakilaw mo ini te medyo maisog-isogid man ang iya sini nga sabor ang isa habalo ko ginasa na tilawan ko na appreciate ko ginin ining mustasa sa kare-kare Sir Josil mo vegetarian ba nga kare-kare na katira ko sa iban nga lugar bala kanami sa ila sini nga timplada kag kanami actually sang sabor sa ni pero pwede na ton lutuon kun i-prepare sa ni ang mustasa nga hindi kita matamanan sini sang iya sa ni nga kaisog sang baho kag siya sa ni nga sabor pwede nga pabukalan ani naton din sa sulod sa mga 30 segundos up to 1 minute pagkatapos hanguon o kon ibakit naton patakaso naton sa mainit nga tubig kag i-prepare na naton. For example, kung nagaluto kamo sa isang utan, kung luto ng inyo sa nga utan, ano man ang inyo ginutan dira, like kung may balunggay kamo dira, may ampalaya kamo dira, kung manugluto na gani o kung hana nyo na ibakit, amo paglunod nyo sini sa prior ginpabukalan nyo nga mustasa. Pero kabalo naman ko sa reaksyon sa iba na ba ang palaya, laktan no pagin sini sa mustasa ba?
0: No, hindi lang kung ano ni silot mo. Kung magamuna, ipakaon mo. Ampalaya o kung ampalaya pagkatapos mustasa, Dok Leo. Dahil hindi lang rin no silot eh.
1: Ano ko na Sir Josil?
0: Ha?
1: Hambal sa kilala ko sana. Daw hindi lang simple nga silot.
0: Siya daw patyon mo ko.
1: Pero amat-amat.
0: Oh.
1: Ang isa sang ginatawag manami o konbintahan sa ni kung nalimbawa makaon naton ang mustasa upod sa ibang sanang utan nagadamo pagdating sa ning health benefits Sir Josil kag kun ilunod naton ang mustasa nga hana na ibakit na to ng aton sa nga utanon retain Sir Josil ang yan sa nga nutrients nga mahatag ang itawag mahatag sa aton kung aton ini nga kaunon.
0: Mm-hmm.
1: At uli pwede kita makakaon sa ni area kung maagwantahan nyo ha pwede ka makakaon sa ni isang isa tubtub duwa sa nga cup sa isa kadlaw.
0: So 1 to 2 cups sa Dok Leo?
1: Cup wow. Lang Sir Josil ha hindi mag ha. Pero kabalo ko ah, bisan ka
0: tasa na lang Dok Leo.
1: Isa ka tasa. Pero kabalo ko iban sa ni hindi ganin nila masasa ning isa ka tasa bisan tunga mo. May makakaon iban sa tunga sa ni tungod ang ginareklamo gani ang sabor sa ni.
0: Oo. Pero tali kon maanad ka mo na mi inis ang appetizer. Labi na gid ko nagakaon ka mo sa mga masumod bala nga mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Ang mustasa is a good appetizer. Taga pagkuha sa natawag naton nga ano na, umay, kung sa Tagalog pa.
1: Correct, Sir Josil. Kag isa sinisama namin yung himuon yung nagkakaon ka mo sa mustasa. Like, di ba, balan mong iban siya ni Sir Josil, ginaburo nila. Nabutangan lang asin. Ginabutangan sang tubi siya ni. Kag magstay lang dira sa inyo sa niya kusina, sa inyo sa niya lamesa. Kada magkaon ka mo, kuha lang ka mo dira sang iya sa niya stem abi o kung na dinahon niya. Pwede niyo ni kaunon na antes ka mo siya ni magkaon sang kanon. But in fact, amo magid nang dapat naton ginahimo eh. Una gid pirmi ang fiber.
0: Oh.
1: Pero ang bentaha sen eh kun dali ba ginburo nimo ang ining mustasa, kasubong bala Sir Josil sang cabbage bala ginimo mo kimchi bala. Nagabulig ini para mapadamo naton ang aton sininga friendly bacteria kay nagabulig pa nami sang aton sininga digestion prior ka magkaon sa isang protein ka carbohydrates.
0: Dok, kapari isang yogurt, Dok Leo?
1: Yes.
0: Nga nagapabulig para mabuhi ang good bacteria sa sulod sa ato sininga lawas para nga magpanami tapat sa ato sininga digestion.
1: Tama.
0: Okay. Now, speaking about this mustasa, Dok Leo, kay ti, sa pagkaon naton, may aras ang ginatawag naton nga complementarity.
1: Mm-hmm.
0: Ginatawag. Ining may synergistic effect bala. Kung kaysa nagabatsyag na ito nawas, gado way ga sila nanto, gado ga ilinupas ang kaon na ito nito because of sometimes lack of synergistic effect. Ang mga ginakaon na ito as far as sa mga nutrients nga ito sinagkaon, kagmadamo kita sang insoluble dietary fiber nga napasulod. Pero kung nagainom kita, for example, bisanton plus gold capsule, our ultimate trio, premium D3 soft gel capsule kag santon vitamin C, magkaon ka pa sa mustasa, can we expect a synergistic effect ning magbululigay pagid sila para nga mas manami pagid ang pagfunction kag pag-absorb sang lawas ta sa mga nutrients, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. May ara gid. And in fact, ang binipiso nga mahatag sa aton sang mustasa, madugang-dugangan pagid nyo nagainom kita sa aton sa nga ultimate trio. Tungod sa sangkap sini sang aton sini nga ining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Like for example, kung ang mustasa sini may antioxidant, may immune support, may skin health, eye benefit, kag bone health, ang moringa o kung ang balunggay nga ara dira sa aton Santhon Plus Gold, Sir Josil, may ara man eh.
0: Mm.
1: So kung iupod ni mo, ining mustasa kag balunggay, like in the form iniya sang supplement nga ara sa Santhon Plus Gold Capsule, kundi madugangan pag Sir Josil ang binipisyo sa aton sininga lawas tungod sa beta-carotene, vitamin E, calcium, potassium, kag polyphenols nga ara dira. Pero most especially, Sir Josil, sa hindi giniya makauyon kag hindi magkaon iya sang mustasa, maski nang lano nila nga mag-inom sang food supplement, kag hindi makauyon na gani palakaon sang utanon in general, Sir Josil.
0: Oo. Oh. Ang pamangkot na Dok Leo niya, hindi take ko yun ko na kamustasa, pero mainom takan ka Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Siya mabuligan niya ihan ako sina nga mapanami ang akon nga pagpamuhin.
1: May ara gid sang bulig ini Sir Josil kung dalibo ang nagainom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C pag abot iya sa pagpamuhin.
0: Mm.
1: Magluwas nga nagabulig iya hatag sang kulang nga mga ginatawag sustansya o nutrients halin sa kakulangan man nimo sini sa imo ginkaon tungod way ka tay magprepare sang utanon. No, kun hindi agad ya pala kaon sini sang utanon, ang fiber nga ara dira sa mga utanon nga sangkap sering Santhon Plus Gold Capsule makabulig para mapanami ang aton sini nga bowel movement. Kag isa pa gid nga mahatag ko sa imo nga tips sini, kun diri ba constipated ka, magluwas nga inom ka sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C, hindi lang constipation ang aton sina dira gina after, kun pagpabakod sang aton lawas, Sir Josil, pagpabalik bala ang matamat sang homeostasis o kung balance sa sulod sang lawas para nga malikawan na to nang umalabot pagin niya balatian kag paglala pagin sa mga sintomas kung may ara na kita nabatsyagan. Isa ka tip nga mahatag ko sa imo sini, nami sini ko nalimbawa mahilig ka man mag-inom sini sang pampainit-init sa imo sini sulok-sulok, ikonsiderar mo pag-inom sini sang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Oh.
1: Kaya nagabulig man sa panami sa nga ton sa digestive system function, lakip na ang pagpagwa na ton sa isang higo sa mga constipated nga mabuligan nga amat-amat mapahapos.
0: Isa pa gidari, Dok, pamangkot sila niya, nga pirmi lang ako ya constipated daw. Sila niya 3 times a day lang ko gani gakaon, talagsa lang ko ga-snacks.
1: Number one, nga, o kung isa Sir Josiel, o kung sa kumon bala, nga kulang sa katawhan sini pag-abot sa constipation sa mga constipated, kulang sa tubig.
0: Oh.
1: Kulang sa pag-inom sa tubig, kag kalabanan man sa hindi man mahiligon, Sir Josel, mag-inom sa tubig, ang mga tao man nga mahiligon magkaon sang tamis. Kaya nga man, ang ila sini mostly ginapang tulak sa ila sini mga ginakaon, amo man ang matamis man.
0: Tika na amigid ya kung maka-burp ka kung hodog layo mo.
1: Kampiyon eh.
0: Wala mo kung sa baby, burp kung sa mga malam nun, tigab ha.
1: Hindi, pag hindi ko no ka, dumdum, magpasalamat, hindi ka tigab mo.
0: Oh.
1: Ang pinakapunto, Senadira, nag-resulta sa constipation. Na una, may mga inflammation, nag-irritation, nag-resulta sa constipation. Baw kapiyon pa, Sir Josel, kung mahiligon ka sa matamis, kulang ka sa pag-inom sa isang tubi, nag-ataas mo ng risk mo sa nisa, hemorrhoids o kunalmuranas. Isa pa gina nga nagapabudlay pagin sa kondisyon sa isang mga constipated. Ang isa sang ato ni Muon sina o kung inyo himuon sina inom sang nagakaigo bastante sa ringa tubi. Paano mo mabalaan kung kulang ka sa tubi? Pag ihi mo, pag siri, ganing kolor sang ihi, butang balon, dehydrated ka.
0: Mm.
1: Kulang ka sa tubi. So dugang-dugangan mo inom sa tubi. Ikaduha, kaon ka sang utanon like malunggay, ampalaya, spirulina kung maka-afford ka abidira. Pero sa inyo sa nikahapusan na convenience kag affordability diri kita sa Santhon Plus Gold Capsule kay may ara na sang mga nasambit na kunya utan bilang sangkap.
0: Selena katilaw ako sa mustasa. Nya natingala ko nga do gabuntod ang tiyan ko pagkatapos ko kaon house. Nya gamay malanggani na kaon ko.
1: Anong unang-una kati kun hangpon ko Sir Jose lang ginhambal nya nakatilaw sa mustasa.
0: Oh.
1: Masin na maguhan ka.
0: Mm-hmm.
1: Isa na sang aton sa na-i-considerar. Abi anad anara, abi. Introduce lang ginagmay.
0: Oh.
1: Pero kung daw hindi kin mag ang termino wala Sir Josel sang kilala. Kung hindi kin mga sawas ginhawa mo o kung hindi kin magsawanay, mm-hmm. kung hindi kin sa makasaho, pwede kita diri sa aton sa Ultimate Trio, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, kun ginatawag amo-among health benefits or even overlapping health benefits ang aton sa ginalagas.
0: Oo, amon ning binta sa Ultimate Trio kay nga why kamo ti may mapanimauan nga pareho sa mustasa. Why kamo sang may masaburan nga pareho sa mustasa. Ini tanan pwede nyo mabalon sa bulsa ninyo. Kon malangan kamo inom halin sa balay ninyo, pwede nyo mainom sa inyo sering nga kalantuan. Baka lang kamo da tubig, padalunan lang tubig, solve ka na sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: Correct Sir Josel, kapin pa sa mga busy people bala.
0: Oo.
1: Why na sila halos time sa pag prepare. May ara man ko Sir Josel na balaan sa nga may nagaluto man kong tani para siya. Pero hindi naman parmi magustuhan ang niluto eh.
0: Mm-hmm.
1: That's why isa ka rason nga nag-secure gid siya sa aton sa nga Ultimate Trio. Hindi gid sa Sir Josel nagapadula sa nisang binax box niya sa nisang ginatawag Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Why palabot Sir Josel ha? Ginasiguro gid niya ang kafe. Kay siling niya daw hindi gid ko makalampas sa kadlaw nga why ko sing kafe.
0: Ang isa dari di gusto yun ni pamangkot gid og lewe gusto ni niguro masanagan siling niya one time why ako tubi kinanglan ko mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule. Ang ginhimo ko kay may balon man ako nga Santhon Gold Coffee Mix. Pagtimpla ko Santhon Gold Coffee Mix siling niya kay ninit naman lang nabilin sa amon opisina. Kape na lang yung padalundon ko pag inom sa Santhon Gold Santhon Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Pwede gin Sir Josel kagte ginahuna-una ko na Sir Josel nga lukewarm na ng kafe kaya kung may init pa nakatama hindi man sa katulon sana eh.
0: Oh, oh.
1: Kung lukewarm na kaya mo naman imnon padalundon sana sa imong Ultimate Trio like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santhon Vitamin C. Pwede gin kung waay kasing tubi pero hambal sa kilala ko Sir Josel mas nag-enjoy saya sini nga Santhon Plus Gold Coffee Mix kun solo niya iya nga ginainom.
0: Mm-hmm.
1: Why sing iban sini bala Sir Josel nga like ipadalundon bala ultimo tinapay Sir Josel dito sa magkaon mo.
0: Oh.
1: Nga ginahugasan niya bala kuno sa kafe bala.
0: Mm-hmm.
1: So hindi ko na yan dokasaho. Gusto ko masagamsaman gid ang kananam, ang kanami sini sang sabor, balanse sini nga sabor kag kahumot sang aroma sang Santhon Gold Coffee Mix kag ang isa sang ginalagas man Sir Josel kay batian niya sa ton program kag nabasahan niya man sa pakete nga may collagen ta glutathione nga mayo sa ton lawas anti-aging benefit.
0: Ang isa niya medyo oi pa di kay gamit guro Doc Leo sang kape. Sila niya 45 anyos ako. Ano nga kape sila niya nami imnon man oi maginhambal kon na may insulin resistance sa kon oi pa Doc Leo.
1: Recommended na ton Sir Josel sa mga nag-edad 30 pataas. Premium D3 coffee mix. Kay dira Sir Josel sini ang mga imbalances sa aton sa ninyo lawas. Diri sini kung kaisa nga magpacheck ka, taas mo triglyceride, taas mo sini cholesterol. Once tumaas triglyceride mo, Sir Josel, indikasyon ni na nga basi may imbalances ka na o kon may imbalance ka na sa imo sa nga insulin. Ti imatch mo ina sa mga makita mo sa lawas mo Sir Josiel basi nagaitom na imo sa nga tangkugo, basi may mga skin tags ka na nga nagatulubo-tubo sa parte sa imo sa nga ginatawag lawas sa imo sa nga panit especially basi dugay-dugay ginagutom ka na. Mga pila ina Sir Josiel sa mga patimaan nga bisan wayo pa ma-confirm basi may insulin resistance ka na. Sa mga nag-edad 30 pataas, isa sa ma-recommend na tonsina para nga mabuligan ang tonsina ng insulin sensitivity, premium D3 coffee mix kang kombinasyon sa isang panit sa mangustin na may santhon kag vitamin D3 nagabulig improve sa insulin sensitivity. Manami pagid sa ni sa premium D3 coffee mix kay stevia ang gingamit ka pampatamis.
0: Ang isa na rin Doc Leder na sabat na nato nini pero ipamangkot kulay niliwat ang hambalya. Siling niya, niya permi, siling niya daw gahila bang sulok-sulok ko, akon nga tiyan. Nga daw ay manakugan na magkaon, anong maayo?
1: Ang isa sini sa dapat naton i-address no sa aton sining texter dira. Kung nagahila bi mo sining sulok-sulok wa ka man sini gana ang magkaon, may dapat ting i-correct sa imo sining gitog pang ginawi. Basi permi ka nagakabalaka, anxious ka. Ang isa sa aton sining suggestion Sir Josiel, try bala pa manyos bala sang santhon plus herbal oil. Banyosan may imo sining agtang, imo sining tangkugo, imo sining likod tigdughan, nagabulig patawhay sa aton sining panghuna-huna kag paminsaron. Isa ina Sir Josiel sang kabangdanan no kun may labot nga nagahila baton sulok-sulok way ta labot ma way tagana magkaon stress. Nag-affecto gid sa aton sining sulok-sulok. Kag isa sa masuggest ko sa imo no, inom ka sang coffee, kun halimbawa mag-inom ka man sang coffee gani karon ang hindi caffeinated. Kag para mabuligan ka nga ang hilab sa sulok-sulok mo maumpawan ining coffee bala Sir Josiel nga may ara sang protina nga upod. Kay ara ya makabulig paumpaw sa hilab sa sulok-sulok, hindi kita madali sininga gutumon. Bisan way kagana magkaon sini gusto ka mainit-initan ng sulok-sulok kay kalabanan sa nagahilab Sir Josiel, gusto nila mainit-initan sulok-sulok. Try mo mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. May dagaya nga protina, halin sa soya, halin sa balunggay, halin sini sa spirulina nga iya sangkap.
0: Isa pagin na rin Doc Leo, sa panggabi nga akong duty sa masami siling niya, nagapangapi ako taga duha, tatlo ka beses, pero subong siling niya, dahil gahilab na akong niya sulok-sulok, tawag nila daw acid reflux. Anong mayo kung himuon kay siling niya, nami gid yan magpangapi ko naga-duty?
1: Nami man gid nagapangapi, Sir Josiel, kung naga-duty, especially kung gabi. Ang imo sininga, ang ginatawag duty, tiko nila umalikawan nga hindi ka mag-inom sinisang kafe, pili ontan lang ang kafe nga bisan paano may benepisyo sa aton sa nga lawas. Pili ka lang sa duha ka kafe nga ma-recommend naton like Santhon Gold Coffee Mix o kung Premium D3 Coffee Mix. Pero kung ako lang ang pahambalon niya, especially kung nag-duty ka Sir Josiel tapos panggabi, no?
0: Oo.
1: Kung aga matulog ka man, hindi ka makakita gani karon sa silak sang adlaw, kinanglan mo dugang sa nga vitamin D Sir Josiel, para bisan paano makabulig-bulig dulo depensa, pabakod-bakod si mo sining immune system, kung ako ma-prefer ko, kag-recommend ko ang pag-inom sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay. So, kinanglanon nyo na ang Premium D3 Coffee Mix after all my presence of vitamin D. Ang isa pag-in na rin, Doc Leo, ang hambalya, sila yung plakaong kuya mustasa. Pero sige, inom ko gihapon niya sang Visionix Plus. Ang kapanugin lang sa Doc Leo.
1: Manami, pagid ko na limbawa, nagakaon ka mustasa, gainom ka pagid sa isang Visionix Plus soft gel capsule. Kahit isaman sa i-considerar na ito, ano kadamo nga mustasa ang imus ni man makaon?
0: Wow.
1: Kaya basi hindi man malabot karon ang recommended daily, ang daily recommendation sa isang makaon na ito nga mustasa karon nga makahatag sa ito sang nagkaigaw nga antioxidant tira sa ito sa nga mata. Whereas, ang ito sa nga Visionix Plus soft gel capsule, Sir Josiel, kalkulado na inaya mo sa kada soft gel capsule ang unod sa nga lutein siya santhin, beta-carotene plus vitamin E para sa aton sa nga eye health kagbisyan.
0: So initanan actually mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated nga pamangkot ka mo kung din pwede ka bakal unagid kadto ka mo sa suki niyong butika ha. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto gin pang mentionar ta Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang Visionix Plus, kalakip man ang Santhon Plus Gold Herbal Tea, ang Santhon Plus Herbal Oil, initanan kag iban pa sila mga produkto, basta may tatak Yes to Health, sasukin yung butika kadto kamo unagid. Kaya mo nang pinakamalapit laban-laban sa inyo eh. Ikaduha, konwa ay kadto kamo sa Mercury Drugstore, sa mga branches niya, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, even sa Watson's Pharmacy. Or di gani, pwede ka mag-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. Kon ara ka mo sa siyudad sa Bacolod, nasi makagi ka mo, dara makakanto ka mo, makalagaw ka mo, ara da ang atong store kompletong produkto dira sa Yes to Health Store. Amo ng pangalan na Yes to Health Store. Ara da na pahamtang sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Mangkot lang mo din dampideng Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Isa sang landmark dira, makita lang ninyo ang Marayo Bank. At tubang niya sina, amo ang Yes to Health Store. Kung di rin naman sa siyudad sa Iloilo, kamo magkadto, may clinic, may libre nga konsultasyon, kaya may consultant kita nga naga-duty. Ang pangalan sa aton clinic is Yes to Health Wellness Center. Ang address, A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Landmark, atubang ina, sang Midtown Hotel. Kadto kamo dira, 9 o'clock in the morning, don't worry about sa alamutan, about sa balairan, libre ang konsultasyon kag may program of supplementation nga gina-offer sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga wala iya sang store, ang Yes to Health, wala sang clinic, again, kadto kamo sa pinakalapit nga suki ninyo sininga butika o kon na pharmacy. Ang isa pagidari, Dok Leo, ka gusto nato sini nga ipahibalo sa ato sa mga kuturan. Kundi nagapanami man gali sa ato skin ang pag kaon gali sa mustasa, Dok Leo. So from the inside, buta mo doon ang iya sini ginahimo, ginapanami ditong kondisyon sa ato sini nga mga organ sulod sang lawas ta. Because ang window sa aton organ is our skin. Kung anong kondisyon sa skin ta, most likely, kung lauay ang aton kondisyon sa skin from the outside, insosini basi may problema kita inside. So kung magamit ikaw, magkaon ikaw mustasa, it is still advisable gamit ikaw sang Clear Skin herbal soap kag sang Santon Plus herbal soap, Dok Leo. Panghabon sa imo guya, panghabon sa imo sininga lawas, Dok Leo.
1: Actually kinang lanon gud Sir Josil, bisan ano naton ka pabakod sang sulod sang aton sa ni lawas, kinang lagi naton nya maninlo pagabot sa aton sininga panit. Kati exposed sini sa pollutants, mga higo, dirts, even ang aton sininga dead skin cells, Sir Josil, dapat naton ina tinluan kati defensa naton ini iya from the outside. This is our first line of defense pagabot sini sa mga kagaw-kagaw hindi na makapenetrate dito sa sulod. Paano naton mahimo nga maging healthy nga aton sa dinga panit, hindi mag-stuck dira ang mga oil o kung mga dead skin cells naton, matinloan naton mga yabok dira, pollutants, pinaagi sa pagpaligo o pagpanibin, Sir Josil. Kapin pa kong ginagamit naton sa dinga habon, parehas ang Santhone Plus Herbal Soap sa aton lawas, kag sa guya naton, amuni ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, Sir Josil, miyara niya sa glutathione kag Kodrick plus VCO para ni magtuman kadry ang panit. Kay kung kadry ang panit na ton, Sir Josil, lakip sa guya, dali na magkurinot basis ni sa mga pagtuon.
0: May painga agaw dari de Cleo siling niya, 54 anyos ako. Masami ako nag-inom siling niya sang turbo, turbo dietary supplement for men, yung kumplito yung alan mo. Pero may ako nag-inom sang turbo, siling niya, why man niya problema?
1: Why man problema, no? Kati ang turbo food supplement, Sir Josil, ang yasin ng general effect, nag-increase ang energy, kaya nag-reduce ang fatigue mo. Kati kung nag-edad kita, nag-reduce ang aton sa ni Sir Josil, nga ginatawag energy, ang fatigue na to, nag-dugang pagid, dira, ang sex drive sa ni, nag-nubo, pati ang mudo, Sir Josil, like sense of well-being, affectado eh. May bansa ni nga daw nagadula kumpiyansa nila si Dasa ni nga kaugalingon kagti ang fertility sini both sa kalalakihan nag sa kababayenan, Sir Josil, ang affectado gid kun kulang kita sa suporta. Pero kung may ara kita sang turbo dietary food supplement, Sir Josil, ti mo ning siling sang langas-langa sa iban nga kun sa mangunguma pa ti arado kun adlaw pati gabi kun dalas-das pa mo.
0: Amo ning ambal nila bisan may edad-edad pa kuno. tapakan niya kuno Imelda nga tubo, bali pa.
1: Diba, kun pagyade? Ang isa sini nga makabulig sa ato ng maka, Sir Josel, kag Klabo Huasca, nga amo ni ginhungod nga gin-combine ang kombinasyon sini na sulod sa Turbo Dietary Food Supplement for Men para samtang kita nagaedad, nagadecrease ang ako naganubo, nagaluya aton sini nga lawas, mabuligan nga madugang-dugangan ng pwersa, madugang-dugangan ng gana, mapanami ang blood circulation para sa aton sini isa ka tinutuyo pagpabakod sa lawas kag bisan pa ano maintain gyapon uko hindi madula ang healthy sini nga sexual activity.
0: Amo gali na Dok Leo nga ang maka kag Klabo Huasca dominantly dito ini ginakuha sa African countries no. Dok Leo.
1: South America Sir Josel Miara.
0: South America. Amo ni nga kalabanan nga nakita nila mga Black Americans ambal sa ya, grabe naman ari naman no sila nga amo na sugata mo sila nga basi sila nga kon manghampol ka lang permikas la.
1: Hindi ka nimang hampol ka dahon tapulanga.
0: It's because nga dito galing origin gid ang madamo gid sini nga stock sang maka kag Klabo Huasca.
1: Correct Sir Josel nga kun nagainom kita sang Turbo Dietary Food Supplement actually pwede sa babae sa lalaki Sir Josel pero ang gina-highlight lang nato diri mga kalalakihan amo nang masami Sir Josel sini nga nagreklamo eh. Ang iya sini nga epekto general energy and endurance mabuligan kita sini sa aton sini healthy libido kag general vitality nga bisan kita nagaedad na ang pagkahuben Sir Josel kasubong sang kilala ko bala. Siya dok bisan senior citizen ako pero kung makainom ko sang Turbo Dietary Supplement sa matcha ko daw 20 hon lang ko mo.
0: Ang performance.
1: Ang performance.
0: Why niya sa edad ko ng performance ah. Karbaw lang ko nung gamalam. Siguro this will be the last question yung tartinaro naton Dok Leo. Selling niya kung magpulaw ako grabe gidya pala nakit sang lawas ko pagkaaga. Selling niya ang ginahimo ko, ginaimna na lang sang cease the pain. Ano ang mayo ko pagin sining himuon, Dok Leo?
1: Ang pinakamayo mga himuon is banabanaon mo nga makatulog agad sang gusto. Okay. Kaya ang pagpulaw, makulangan lang aton sa nga lawas sa pag-repair sa aton sa nga muscles ang nagaresulta sa palang alay, palang muipoy, palang maol, palang nakit sang kalawasan. Pwede madala sa balanyo, sunthorn plus herbal oil. Pwede madala sa ni sa sasdapin yung makabulig sa mga busog, palang nakit sa aton sa nga kalawasan. Pero dapat i-address na aton ang factors nga mayorgin. Amo ang nagakaigo sa nga pagtulog. Kung problema mo, medyo mahina imo tulog. Ang isa sang kausa, abi, halimbawa, troubled o kung hindi mapahamtang imo sa nga tiyan, gadi naguo ka, abi, hindi ka komfortable, pwede ka mag-inom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime para mabuligan, magtawahay ang tiyan, magnami imo pagtulog, may bonus ka pa na ganami pang bowel movement sa pagkaaga.
0: Okay, salamat gid sa kay Dok Leo. Salamat gid sa tanan sa nga manag upod sa ato sa nga pagparaga dari sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Kabay pa nakatag kami ah, gamay naman ngayon eh. Pagamay-gamay lang pero kung magsigi-sigi, masupot man ini. Para nga maidukar na to ng kaugalingon ta. Kung ano nagkakadapat na to sila nga himuon. If we're given choices between sa utan kung kaisa kag sa manamit nga pinirito nga pagkaon, at least kahibalo ka mo kung anong dapat ninyo sila nga himuon. Labi na gid ko may ginabatsyag na kamo sa lawas. Lastly, kuanta na lang sa sila nga parting words. Sa to sila nga certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Doc.
1: Sa healthy sila nga lifestyle, hindi makinanglan maging perfect kita. Ang importante lang aton kapisan sa nikakugi sa pag-prepare sa risang aton maginakaon, especially sa adlaw-adlaw, kayong nutrisyon, sa gids, sa haligi, sa mabakod sa ni kag-healthy nga lifestyle. Pero kung di man aton mahimo, ang kompleto ng pag-prepare sa kinanglan aton sa dekaridad sa ni FDA-approved ng mga food supplement kasubong sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthorn Vitamin C. Ganyan, ugaliyo na aton na pagtumar sa aton sa nga Ultimate Trio para mabuligan, yung mabakod aton sa kalawasan, balatian, balikawan, kagmintinadong mayon aton sa nga pamatyagan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin ato lawa sa lunga ng test paman mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa ginasiling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa inyong programa The Secrets of Health. para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
7: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Plus

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Legali, isa kasi

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sunthorn Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exam.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga butika.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen. And the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
3: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
4: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCPT.
0: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: The Secrets of Health.
4: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
5: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kun ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sini maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa aton sini nga colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amuni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
0: Sample Plus Gold.
4: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
5: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kaga suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
4: Amo na kalaba ha.
5: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santon Plus Gold.
5: Ang manami sini sa Santon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kaga of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Santon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
4: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
5: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
4: Oo.
5: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secrets of Health. Santon Gold Coffee Mix.
4: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariya sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sa ngalawas. Ang collagen da kong epekto yun sin ito maintain sang manami firm na ito sin skin. At the same time, nagapanami sa ito sin mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yas ang kape, hindi ko gusto yas ang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sin nga brain.
3: The secret of health.
1: Sa antioxidants kag anti-inflammatory properties, Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: XFM 103.9.
6: From the Facebook, kasi ang purpose po ng hash value is to calculate po yung value ng mismong video na ni-record ko. Dahil hindi po siya yung for authentication purpose, but for the integrity of the video that I screen recorded na. If matampered siya during the time na sinubmit siya until presented in court, makikita po na iba po yung hash value.
7: So is there a possibility na iba yung hash ng Facebook for the same video sa hash nung sayo?
6: Magkaiba po talaga.
7: Magkaiba. But how do you know it's, when you authenticated, how do you know it's the same video?
6: I manually compared, Your Honor.
7: Manually compared?
6: Yes, Your Honor.
7: So, but we don't know that unless we also manually compare.
6: Yes, Your Honor.
7: Yeah. Thank you. I just want to clarify that and think about it more now.
8: Noted and entered into the records. What is the pleasure of Senator Judge Villanueva?
9: Sir Presiding Officer, in relation to what Senator Judge Alan Cayetano mentioned, may I just be allowed to ask a clarificatory question in relation to that particular matter?
8: Senator Judge Villanueva may do so, yes. Thank you. 2 minutes.
9: Thank you. Mr. Witness, I was listening attentively earlier and you made mention that the live stream video was recorded using Open Broadcaster Software or OBS. Just for the benefit of the court, could you briefly explain what OBS is and how it was used in the course of your investigation?
6: It's an open source na no software na pwede pong i-access ng kahit sino.
9: So and it's generally available to the
6: yes,
9: public?
6: Po. And ang purpose po niya is may two functions siya, is live stream and screen recording po.
9: And stream recording.
6: Screen recording, Your Honor.
9: Could you explain the capabilities nitong OBS as well as any considerations that investigators take into account pag ginagamit po itong recordings generated through this particular software as part of your investigation?
6: Yung OBS po, capable po siya i-screen record kung ano po yung nakikita sa screen. After po nun, makakapag-generate po siya ng output. Yung output po na yun, yung minamanually compared ko with the live stream video, Your Honor.
9: To authenticate?
6: Yes po.
9: Thank you. Thank you, Sir Presiding Officer. Thank you, Sir Witness.
6: Thank you, Your Honor.
10: Meron pa.
8: Noted and entered into the records. What is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo?
11: Okay, thank you.
12: Mr. Presiding Judge, just a statement. Oh.
8: The gentleman may proceed.
12: In Rule 132, Section 17, it is not mandated that the whole record be shown to the court.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
5: edukasyon.
4: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kaga sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang sapo na rin. Gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan. Kag dugang pa, luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass, isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass, ini isa kasangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, queen of all fruits, kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
6: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang evergreen herbal capsule, natula palaminhot sang akong nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
4: Ang evergreen herbal capsule kagang evergreen herbal coffee, babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
5: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
7: Nga XFM kid how?
8: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
7: Nga XFM kid?
9: Inami ang music ah.
7: Nga XFM kid?
9: Ay, wala ka lang music magkatapos magbuktaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So nami pagkit sa mga DJs na lakad.
10: Wala sang kongkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X. Simply
7: may how kita pat
10: enjoy lang
7: nga XFM gid how
11: XFM
10: 103.9.

0: service.
1: Extra service.
2: XFM Chai, mga katropa, alas 6.45 na sang gabi, maing gabi, kumusta ka muna, takan ka mo, takan ka mo lang tayo sa ano, sa anong tawag sinigani, sa hearing, ay nako, relax naman kita mga katropa. Well, kabalo man kita nga, importante mag-gidini, no? Although kung kisa, matakan kita, kidog kalawig na, ka mga istoryana, idugay na ni, kinanglan na tuldukan, kinanglan na sang ginatawag na resulta, kailangan managot, yung mga dapat na managot, mga katropa, lahat ng dapat managot, hindi isang tao or dalawang tao lang, lahat, kumbaga. Diba? Hindi selective kundi lahat mga katropa. No, hindi selective justice kumbaga. Padayang nga pag-history na malawig-lawig pa ni mga katropa. Laban-laban, tanan nga unod sa mga social media pages, news websites, inagid ang unod. Hearing mga katropa sa hindi man natapos ini. Pero kung you know, kasuhan mo tanan nga imbulbado, hindi isa, dua, tatlo, apat, lima, tanan ged, malawig-lawig mga katropa. Hindi gid maubos ang mga minilyon nga nadulan. Diba? Padayon. When you say padayon, dapat ang Pinoy yan. Ano pa man nagkakatabuya, resilient dapat ang Pinoy. Which is true, mga katropa. Ang importante sa karoon ng aton nga mga pamilya, importante buhi. Sige, sige, ganin. Simula pong. Sige, bantayan nyo na mga katropa, no? Ang aton nga daw, istoryahanay, no? Stories, or conversation stories kag entertainment. Kau po si Manong James sa Upasapang MJ. Check nyo lang sa atin sa mga sa mga reels ko, sa stories ko, and then check nyo and paki-follow and subscribe mga katropa, no? Si Manong James sa iyang Usapang MJ. Manong James. Katropa, yari kita sa programa, sininga gabi, ini ang extra service. So medyo, not medyo, madamo na lapakan nga mga programa. Siyempre, importante mang gidini, bisang kung kisa katalaka, no? Pero importante gidya to, man, mga katropa, nga matalaka gidini, para may baluan sa ang tanan, no? Pero abot naman natin, to na, no? Hindi lang bala ginapili lang kung sino ang, ano, mga katropa, no? Hindi mga kumbaga kung manghugas ka sang pinggan, hindi lang kutsara, tinidor, no? Pati mga kaldero, kawali, kalaha, ako lang hintada. Diba? That's right. That's the word, mga katropa. Kung manghugas ka sang pinggan, hindi lang kutsara, no? Hindi lang tinidor, hindi lang baso. Dapat pati mga pinggan, kalaha, kawali, mga katropa, pitchil. Diba? Mo na siya. Tapos ko pagkatapos mo nga manghugas ang pinggan, dalaygon mo na, dala na pati ang gasol, tinluan mo. Ang gasol, no? Ginlutuan mo, stove mo, tinluan mo. Kay siyempre, nagluto ka, no? Nagkwani na, kung nag-grawit ang mga naglalutupang pagkaon na, kung di mo tinluan, ti amagon, sang ginatawag nga, mga tanga, rodent, silaga. Ganyan yan. Oh, total manghugas ka na rin lang ang Pilipinas, total manghugas na rin lang, no? Tapat tanan na, no? Hindi itong dugin pili. Hugasan ko lang anay ang sabunga, ang kutsara kag tinidor, no? Dason na lang ang pinggan kag baso, kun kalaha kag kawali, kay man basi pa lang bala may luyag nga, sila na lang, no? Nakalusot ka daw mo na, no? Pagambal nga hugas, mga katropa, hugasan mo, ged. Kasi na, hugas, ged yung nga ginatawag. Hindi nung may mga bilin-bilin. Ay, kinanay na lang kay tatay. Naling ang aning mga kawalik, kag mga kaldero, kag kalahay. Diba? Suga, subong ka katabo mga katropa, no? Ang aton nga pungsod kapag ginahugasan ng mga ano, ang mga gingamit ng mga baso, ng kutsara, tinidor. Ang buta kung anong hugasan, subong ba si baso pa lang, no? Ang mga pichil at mga ano? Or ba si ang iba niya daw hindi na paghugasan, papayan lang anay? Oh, hindi mga ano. Well, huga, dalahigo na tanan. O mo nang singgit man sang iban mga katropa, no? Mangita na lang na maghahanap na rin lang kayo ng may sala, no? lahat na, lahatin nyo na. Hindi tong ginampili lang. Hindi tong isa lang. Hindi tong yung puno lang, no. Pati gamot, mga katropa, no. Ang puno black. Diba? Ay, naku. Ah, bot nyo naman ang namin ko, mga katropa, no. Well, alam nga na, base ba lang makalusot pala ba lang iba, no? Iman na ginaigunay lang, ano, base lusot ang iba, no? Ang ginasinggitan ganit sa mga, ano, tanana, na, wala sang may ibili na, tanana, no? Hindi pwedeng isa lang, no? Ang ukundwa, dapat tanan, tanan ka mo, ah! Ano? Para tapos ang istorya. Diba, katropang James? Thank you, man! Katropa, ang ining programa Extra Service ang ginadulog sa inyo sa aton nga mga very effective nga mga Santone products. Ang aton nga Santone Plus Gold, Santone Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ini ang mga produkto nga makabulig para sa imong ikaing lawas, makabulig para matunaw mga bukol-bukol nga nagtubo da. Mga balatian nga pwede nga maglalapa, no? Makabulig gini para ma-prevent o mapunggan kag para mag-ayo ka, mga katropa. Ang mga food supplement, katropa, madamo nagpamatuod kung ano ka epektibo. Ganang itry nyo sa mga wala nakatry pa. Katropa, alas 6:51. Himalo natin kung kumusta nang ining si Bavi. Bavi, no? Bavi. Daw, amo ng Bavi, ang tawag sa Korean sa mga pork, no? Bavi. Sabi niya, sa kapangpanga niya, Bavi. Pagambal mo mga Bavi, baboy. Bavi! Nanang kanang tamo, Bobby, magluto tayo, Bobby! Ano sa danda magluto na magluto tayo, baboy, ha? Hindi lang magpatamaan, no? Kaya hindi man na, ano, mga katropa, no? Well, going back, mga katropa, no? Ang aton nga kinabantayan nga super typhoon, no? And ini mga katropa, no? Magsulod siya sa Philippine Area of Responsibility sining agabi, ukod buwas ang kaagab, mga katropa. Ang kinabantayan sa karon nga mabaskog nga bang bag nga bagyo, kag nagagi na sa iban nga mga pungsod para sa mga sa Guam, no? Kagi na sa aga, no? Martes, sinigad daw sa Martes, mga katropa. Ining si Bavi, no? Nakitaan, 1,845 kilometers east ang Central Luzon, kag nagagiyon northwestward sa may kadasigon nga 20 kilometers per hour. Once ini, mga katropa, makasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang mangintawag natin diri, Inday. Inday, ha? Kag ma-maintainer niya, ginatawag nga ang Super Typhoon Strength. Hasta pa na sa Webes, mga katropa, July 9. Kag gradually, awatamat, magahinay siya. Kag magagiho naman northwestward, mga katropa, no? Ining sintay, maginalauman nga magalandfall sa Philippine landmass, pero magalabay siya sa Batanes, mga katropa, no? Friday, July 10, no? And iniantis siya magwa sa Philippine Area of Responsibility. Malawig-lawig, Sabado pa niya, mga katropa, nga magwa sa Philippine Area of Responsibility. Although kung lataon nyo, no, masunod siya, hindi siya mo nakalapit sa ito, mga katropa. Pero tungod sa kabaskugo niya, posible magmatsyak kita. Tungod sa super typhoon, ang kabaskugo sa iyang hangin, mga katropa, nag-extend up to 800 kilometers, no? Sa tunga sini, ha, katropa, no? 800 kilometers from its center, no? Tapos, ang nagasakang hangin niya, mga katropa, no? A wind signal sa mga eastern sections ng Southern Luzon kag Visayas, hindi siya actually ruled out. Pero ang southwest, monsoon, ukon habagat, nagsugod na nga magbuga bala, magbuya, no, sang hangin, no, sa may western section sang Mindanao, kag maglaptay ni sa north, no, malaptay ni sa north, mga katropa, sa western section sa Visayas kag Luzon in the coming days, sa masunod nga mga adlaw. Ining Sinday, mag-enhance pa ni, magabaskog pa ni ang iyang habagat kag by Thursday, mga katropa, makabacheck na sa mga ginatawag nga pag madlos nga kondisyon, no, pag gusty conditions sang monsoon rains, no, papaskogon pa niya mga posible pagulan-ulan sa aton nga pungsod, no. Ang mabaskog nga pagulan ukon monsoon rain ang ma-experience yan sa mga taga sa Buanga Peninsula, Negros Island Region, diri sa aton, babatsyagan aton. Western Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region, Western Visayas, mga katropa. No? And Metro Manila. Friday, Saturday, ang pwede natin mabatsyagan din ang mga katropa, no? Ang ining si Inday. Kag may aras ang pagsakas ang risgo sang mas malapad pa. Widespread, mga katropa, no? Ukon seryosong pagbaha. Kag, of course, no? May pagbaha kag mga landslide. Labinigid sa mga areas nga prone sa pagbaha kag landslide, mga katropa. Ginaabisuhan ng publiko nga magpaday nga magmonitor sa mga official weather updates, no, sa sininga 2 super typhoon kagabagat, no, kag of course bisan diri sa aton nga sa inyong katropa station paday man kita mag hatag sa inyo sa update sina mga katropa. Gatag gitagani kita update live pa, nakahook pa kita all the way sa Senado, mga katropa. Sa aton nga dito ya ato ya bagyo kita yo mga katropa, big bagyo kita sugod sa ano ang bagyo. Bagyo sa Senado. Ambot-ambot kung posibleng ma-delay kung maka-experience sa mga taga ano pagbagyo sa Luzon, posibleng may pag depende, mabalantan na. Oh, kung ma-suspend ang hearing or whatever, mga katropa. Sige. Oh, ste, inaya ang aton nga ano ha, weather update sa inyo, mga katropa. Updan nyo lang ko ha, si katropang James King ni, inyo nga manong James, mga katropa, sa katalas 8 sang gabi. Sit back, relax, and enjoy the movie. Ha? May mga ko. Enjoy the music. Yon. Iriang 103.9 XFM Bacolod. Go put si katropang James King!
0: Mga katropa, exciting!
1: Extra service!

0: Butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
9: Kalang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain.
10: Bibili sa mga butika.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Red Dale. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kape nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas.
9: At gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
12: Samphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Ito pa, exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 7:06 ng gabi mga katropa. Oras ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kagikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagpangunang balita. Nagatubag sa media si Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa. Pagkatapos siya Jor, naging ikaduang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apag, nagpamalabad nga siya magkomento, no? Depensa sa pamangkot ni Senator Risa Hontiveros sa prosecution team. Nasuno kay Senator Judge Pia Cayetano na siyang nag-encourage sa gatila closing statement dalin sa prosecution. Sunod kay Attorney Michael Poa, naintindihan sa depensang intensyon sa Senator Judge kag posible nga luyag lamang sininga klaruhon, no, ang relevance sa mga ebidensya sa hearing. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabog nga mata, mag Vision X Plus. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inami ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ko blabay ara kasi mga balita. Blabay sun abi bigay mga DJs nila kag.
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pat.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
7: Timo.
1: XFM 103.9.
8: Extra service. Let me try it.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Extra service!
2: That's right, mga katrupa, extra service with katrupa and James Kim! Happy birthday sa tanang mga nag-celebrate sa ilang birthday subong, labinigit sa aton nga birthday boy, ba-birthday boy? Si katropang baby boy, French Andrew Burgon! Happy birthday, baby bro! Baby bro, kalalain. Ginatawag yung baby bro, man. Anong tawag mo gani sa'yo, Chris? Anong tawag mo sa'ya? Anong tawag mo sa'ya? Sa birthday boy ta? Anong tawag mo? Hadlok siya. Happy birthday kay katropang Franz Andrew Burgos. May ano ko? Eh, nag-message siya, Chris. Oh, tropang James, labay di kay... Oh, may tagaya ito sila. Tagayo. Kinagad dito siya, no? Kinagad niya si Judrick ag siya, no? Oh, perte. Ha? Why kay why mo ginagad? Why kay ginagad kay kasta ka palas do si Dre, ano man? Ah, misay mo bayan mo de. 7:21 ang aton oras mga katropa. Hola! Saan kinadulong sa inyo sang aton nga? Sustansya kag nagapagwapa nga kape. Ini ang aton nga, of course, Santon Gold Coffee Mix. No, ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, well, ang ini ang 66 nutrients ingredients, mga katropa, kag, of course, may arasang pampaputi, pampagwapa, pampahamis ang kutis, glutathione, kag collagen, mga katropa. O, de? Di na itong ginanukod di para sa ito nga balita special, mga katropa, no? Dalang kita kay, dahil na nadula ko itong ano ko sa inyo. Dalang kita, dahil lang ako sa gamay nga, ano, kay isugid ko sa inyo, mga katropa, kung ano ang hindi nga balita special ta. Yan, ano? Oh, oh. Grabe, kaluoy man sa iyo. Ay, no? Lalaki, oh. Ginutod yung iyang TL, mga katropa. Para lang makapasara sa medical school. Ay, wow. Okay. Sige, lantaw ang tag... kompletong detalye in sini, no, kay share ko sa inyo, mga katropa, no. Sige, balita special kita, dugay-dugay, no, kay daw nadula ko. Pero para mahatag ko sa inyo, nabalitan nyo naman naguro, mga katropa, may hara kita balita special sa programang Express Balita kada aga, no, ang ginashare nato nina sa inyo. Mga kakaibang mga balita, mga katropa, no, special gani, naligad, nashare natin sa inyo, pinakanipis nga tsokolate sa bilog ng kalibutan, damdaman nyo to, no, dito sa Japan, mga katropa. Grabe, no? Cortez, ang tawag nila. Na-share natin nina sa inyo, no? Nagligad naman, na-share natin sa inyo. Daw kagapon lang itong ginasang aga to. Ginasang aga itong ang tuna, dumduman niya na, ang tuna nga daw ginhulat nga magka-agup-up, agup-up, no? Ang molds. Makakon mo na katropa, no? Pero ang molds gali sa Japan, no, para sa ila, ini isa ka importanteng ingredients para mas namit ang chocolate. My goodness! Okay, oh my god. Ganyan kakulihin ako ng mga ano. Pero i-share ko na lang sa inyo sa liwat, ha, mga katropa, no. Liwaton ko lang ang ininga parte sa isa ka well mambal nilang Koji, no? Koji molds, no. Ini Koji molds, mga katropa, muning aside from the na share natin ng tigil ginutudya para makano. Unahan ko niya na, yo, total na share ko naman na sa inyo kag ginasang aga, kag ginang nadumduman ko, mga katropa, no. Dito sa Japan ya, amuning daw something special para sa kita yan kung makakita kita sa ano, di ba, pagkaon yan bisan tinapay lang ganing baklo mo sa Changi makita mo ginaagop op ginamolds na, mga katropa, mapayak ka gidyan, di ba? Uy, no naman, no, mapamukabid na, oh, okay. Eh, dito yung sa Japan niya, ang ining agup-up, no? Makabig nila nga special ingredient, mga katropa. O galing Ang ini nga group of sang ini nga tunang isda mga katropa, hindi itong itong ginbayaan mo lang sa isa ka lugar, sa sulod sa refrigerator, sa isa ka, no, sa kilid-kilid. Kay mag-group ko may argid na yan, mag-molds kid na yan mga katropa, especially ni tuna ang gina-serve nila mga katropa. No? Kaya man, kung inyo tanawon, ang isda, isda ni mo, tuna, nga ginagupop nga kaunon mo na once ginagupop na gani ginamolds na well ini panus na makabig na panus hindi makabig kasi panus na gidya mga katropa kung tanawon mo no pero dito sa Japan ya mga katropa no ang ginagupop ginaulat nila nga magdamol pa no tapos ang ini ay sa daw ginrap sa ano daw carpet ini nga isda ini nga tuna isda mga katropa sa kadamulon usually 4 weeks ang ibang pagani ko no mas lawig pa no 4 to 8 weeks para mas damol lang agupop kun molds mga katropa the better no ini karon ang ginatawag nila nga koji bold o kon aspergillus ozaizei amo nang term nila da mga katropa. Ini nga ingredient, ini nga agup-up mga katropa. May mo nga makapanamit pagid. Grabe no. Makapanangimit pagid kay ini ang isa ka importante nga ingredient sa ginatawag nga bluefin tuna. Ang bluefin tuna mahal ini, di ba la? Oh, ken sa ila sa Japanese mga katropa no. Eh, ini sa amo pagidyang nagapanamit. Kaya man, gina-serve ini mga katropa, no? Nabaloka mo kung anong required nga temperature para dire, para sa ini nga agup-up na kinatawag, bone molds, no? 1 degree Celsius, no? 1 degree to 6 degree Celsius. Ang grabo, tapos may humidity dapat nga mga 7% no? to 85%, no? Para magtubo kung mag-develop ang ining agup-up sina. Meaning, ibutang ini siya sa isa ka controlled nga ginimuni in a very controlled condition. Isa ka special nga proseso sa mga Japanese chef, mga katropa. No? Para mahimo ang ining ginatawag nila nga molds, koji molds. O kung agup-up. Pero sa ila yan, hindi na siya basta-basta agup-up yan. It's a very special ingredient sa bluefin tuna para magnamit pag-init. Ginaserve ni siya, mga katropa, bilang sushi dish, no? Hilaw ba lang? No, sushi. Ah, grabe. No? Daw matilaw ko ba lang mo? Amo na siya, katropa. Ta, inang para sa ato nga balita special. Kinatry ko ba lang matawagan si Nanay Leti? Nanay Leti, kapilan ako magtawag sa'yo mo. Isa ka, ikaw ang nagdaog ka sa liwat sa ato nga Soundtone and XFM Libu-Libong Papremyo. Nagligan ko pa siya ginatawagan. Kagsubong, nagtry naman ko magtawag. Kung hindi naka-off ang iyong cellphone, ano, wala may gasabat. Nagdaog ka liwat, Nanay Leti, no? Ang sang Purok Santol, Mandalagan, no, Nanay Leticia, para sa aton nga Santon and XFM Libu-Libong Papremyo, daw ka sa 3,000 pesos Nanay Leti o Leticia De La Torre mga katropa, congratulations sa imo. Tani makontakta ka para maklaim ang prize mo, no, pila ka daw na. Tani matawagan ka para ma-interview na ka kung anong benepisyo nga nakuha mo. No, nang paano nagayong imong panglawason tungod sa produkto sang Yes to Health nga ginagamit mo Nanay Leti. Congratulations sa imo. Sabay pa buwaso kon sa madason makontakta ka para maklaim or pwede man sa edad ni Nanay Leti siya, pinanang edad yo mga 60s na siguro sobra. Madulong no sa imo ang imong premyo. Alright, 7:28 ang ato oras katropa. Iniya ang extra service kaupod si katropa James King. Mayo-mayong gabi sa inyo tanan. Kamo ang padayon nga nakatutok sa of course 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yasmo Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
2: Santon Plus Gold!

0: kapena, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo!
5: Pakusog!
4: Turbo!
5: Pagdugay sa away!
4: Turbo!
5: Doble ang kalipay!
6: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura? Murag exciting ng turbo ah!
7: Oh pre no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
6: Oh! Sakto pre oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
7: Sige pre! Dungan ta palit ng turbo!
8: Turbo! Food supplement for men! Hihimo sa baka o klabuwaska! Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya!
9: Turbo! Wagas ang lakas!
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Sigari mo sa ka-service crew. May aratos sa mga chronic back pain. Takugi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara pa sa mga. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibili sa mga butika.
13: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
13: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Exciting!
1: Ngayong gabi mga katropa, 7:55 in the evening. I'm sure ang iban dasa niya busog na. Ang iban makaon pa lang. Ang iban niya dying. Ang iban niya daw nagtitipid. Buhas na lang kuno. O ang iban niya nagahulat-hulat sa may madulong sila sa pagkaon. Ang iban niya daw nagapanghugas na. O nakapanibin na. Ay matulog temprano pa. Kay ginagad siya. Mag-turbo dietary supplement, mga katropa. Sininga gabi sa aton programa, Extra Service. Magamit kita sa Balanyos. Ang aton nga Balanyos, ang Santon Plus Herbal Tea. Ining aton nga, ano? Balanyos Herbal Tea? Santon Plus Herbal Oil, mga katropa. Yun pa na. Ini ang aton nga liniment gamay kabulik para ma-relax ang inyong mga na-stress ka mga muscles tungod sa ubrahan sa construction ukon sa ubrahan sa pagpamanday pag-mix class ang mga simento pang-akwat sa mga kun ano-ano sa mga deliveries kag posibleng kagisumbagan road rage sumbagan nagawa na si Paan road rage nagapalaman nung mag Santon Plus Herbal Oil mga ka hindi ang ating Santon Plus Herbal Oil ang muning isa ato nga liniment ka makabulig para ma-relax ka mga tropa namin yung tulog makarepel pa sa mga lamok. Well, it's bye-bye time for me. Tingo na naman para once naman kita mag-up the night, mga katropa. Of course, bantayan nyo si katropang Troy Design Company para sa Phone Pal. Buwas ng aga, mga katropa. Bantayan naman ang mga programa sa inyo, katropa station. 103.9 XFM Bacolod. Siguran natin sa mga programa nga Exciting Pilipinas with katropang Wendell Balina. Pagkasundanin ni Dayan sa Express Balita, kaupo ni katropang Wendell, si katropang Franz Andrew Burgos, ang aton nga birthday boy. Katropang Franz. Pagkasundan na naman ni mga katropa sa programa nga Bullseye with katropang Erwin Salinas. Then, of course, ang aton nga... Ano ka rin next, katropa? Of course, ang aton nga, ano, katropa, no? Ang pagkatapos ni katropang Erwin Salinas, may drama kita, na, ha? Pagkatapos, ang XN na yan, pagkatapos pa rin, alas 12 pa na yan, ikaw ba lang, sa teka, lipat ka sa programa, tudluan mo ko sa lapa. Pagkatapos ang Bullseye, mga katropa, no? Of course, ang aton nga drama. Pagkatapos ang drama naton, katropa, balik si katropang Franz Andrew Burgos sa programa nga Sentro. Sentro. Then ang aton XFM na Nationwide News. Then, dira na ang aton, of course, nga Secret of Health Nationwide. And then, ang aton nga X-Rated. Pagkasundan ni Dayon, X-Rated, si ka-vocal, si Sexy D. Si Mami G, pagka alas 2, tuto ba alas 4, Extra Drive. Si katropang James King naman, ang aton, para sa programa natin nga, alas 6, tuto ba alas 8 sa gabi. Well, and then, Phone Pal. No? Mga katropa natin sa Kabankalan, sa Guy, may gabi sa inyo tanan. Tanan nga mga nagtutok, tanan nga mga, padayang nga nagahulog. Hulog lang, katropa. Basi ka mo naman, si nanay, ano, gagamit, gidya si nanay Leticia, galing ang number. Yeah, daw nakita ko na, na-meet ko na siya one time, mga katropa. Kadwa niya na ni, I guess, second, itong last time niya. Second or third, no? Ano nakita sa mo? Ika-18th, no? Kung wala ko nagsala, no? Para sa itong weekly draw, sa chance ng magdawag siyang 3,000 pesos, mga katropa. Sobre sulat ang kompleto ng pangalan, address, no? Contact number, kikpirmahan. Sa sulod ang inyong proof of purchase, Santon Plus Gold, manini, sa kabanig, Santon Sandton Plus or Premium D3 soft gel capsule sa kabanig. Ang aton nga Sandton ang Turbo Dieter Supplement kag limang sachets ang Sandton Gold Coffee Mix katropa. Wala na ka simple. Hulog dayon diri sa XFM station diri sa Earth Street Barangay Takulig. Ukon dito sa Maylizares sa aton nga Yes to Health Store. Para sa chance magdaog sang 3,000 pesos weekly sa Grand Roma, may 50,000, may 30,000, may 20,000. Kag of course tag 5,000 para sa aton consolation prizes. Ini ginadulong sa inyo mga katropa sang Sandton and of course XFM 103.9. Good evening sa inyo tanan. Mailang pagpanyapo no, mailang pagpahuway gikan sa bilog ng adlaw ng obrahan. Kagikan naman sa bilugan lang pagpamati sa inyo katropa station no. Ini si katropang James King kag ginian extra
0: extra service.

0: katotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Yes, to help!
2: The Secrets of Health.
3: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Nocleo.
4: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
4: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
2: The Secrets of Health.
3: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Nocleo nga waisang instant solution.
4: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
3: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti arala na sa guwa mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
4: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo na basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
5: Santhon Plus Gold.
4: Ang Santhon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taan ay makapulo-paminsar taan ay makarelax ta.
2: The Secrets of Health.
4: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react.
3: Short-tempered ikaw.
4: Yes, so.
5: Santhon Plus Gold.
4: Ang isa pagyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerve. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sa nga nerves, problemado.
2: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: Samfon Plus Gold.
1: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Samfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo,
8: iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Assist the pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
8: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Exciting!
13: Exciting!
14: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
15: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
16: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Nga, XFM, kid, how?
18: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
17: Nga, XFM, kid.
18: Ay, nanyang music, ah.
16: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
17: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
17: Nga, XFM, gid how?
19: Timo!
16: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
3: Excellent.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloel Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.
0: Mabibili sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Tiyag ko tayo, wala nang kasakit ang akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta.

0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Woo!

0: Do operatic singer. Do re mi. Hindi mo na do re mi.
1: Nagkanding gulpi ba?
0: Hi everybody, it's Tuesday, right?
2: Right.
0: July?
2: July 7, 20 and 26.
1: Sabi ko July panulay.
2: Hindi mo.
0: July
2: 7,
0: 2000
2: 26.
0: And what day?
2: It's a Tuesday.
0: Are you sure?
2: Very, very sure.
1: Ah, sa bagay, kami pala tandaan sa nag-umpisa na nga daan ng OJT Martes.
2: Nan.
1: Sino gusto mo sa ilang tatlo?
2: Of course, ang lalaki.
1: Di wala pa man ito maundan, kabata pa man sa ito. Nga mo na gusto mo mga maniwang kag mataas.
2: Ang mga tutulan. Alam mo na ako ng bone marrow.
1: Doon?
2: Yes.
1: Hindi kolesterol?
2: Ha?
1: Hindi kolesterol?
2: Sa bone marrow, ang tanay.
1: Pero nadugangan, gina nga mo na kolesterol kainasing pagpanyaga. Kay birthday.
2: Yes.
1: Ano subong birthday subong ni ano dahil lang kita. Kaya ready akong lista kay na mo. Alin ni kay Ma'am Kicks mga katropa. Happy birthday gali sa iyang uniko iho.
2: Do Michael ba lang ang
1: niya mo? Nga si Sir Normain Malondo Vasquez.
2: Yan.
1: Oh, nag-isano niya bata lalaki no? Oo, bata ni ano ni Ma'am Kicks Malundo ang tag-iyasang Kicks Lutong Bahay.
2: Yes.
1: Namit sa chicharon ni Padalaya Panyaga, no?
2: Oh, yes, kaya namit mo sa pansin.
1: Kagdinuguan.
2: Of course. Ayan doon namin, amang ko sang ilang ano, nga...
1: Ano namin, kuya, nagdulong kay Ina?
2: Ah, amu man. At siya man ang nag-serve sa ako sa balbakuwa.
1: Kanamit ko diya kay Jerone. Naman si Jerone itong ala nagdulong mo.
2: Yes.
1: Oo, kanamit siya, no?
2: Oo.
1: Oo, daw ano naging siya. Dulos siyang naging siya, no?
2: Daw si ano siya.
1: Charot lang, charot lang.
2: Daw si Bea Alonso kung kakatalikod.
1: Magatubang?
2: Ayan, but
1: daw si?
2: Never mind. A joke lang.
1: Wala, wala na yamon niya. Ma'am Kicks, salamat gid. Natilawan gid na mo ng imong nga manamit nga ano.
2: Nga luto.
1: Kagsaliwat, happy birthday kay Normain Malundo Vasquez. Happy, happy birthday once again. Magapalag na ang programa nga.
2: Phone pal.
1: Makaupo niyo katropang Troy Tisoy.
2: Kagkatropang Dolphy Langka.
1: Guwapo na LL pa.
2: Bigala na Tamsi pa.
1: Live kita mabatian sa tanan nga XFM Radio Station Region Wide. Mabatian kita sa Negros Island Region and Panay Island 103.9 sa Bacolod. Upod ta si katropang
2: Katropang Chris.
1: Correct. Sa Kabankalan naman, mabatihan kita sa XFM Kabankalan, 106.1 with katropang...
2: Of course, my beloved, Papa Rodel.
1: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa XFM Kanlaon, 101.7 with katropang...
2: My financer, Baby Ron.
1: Correct. Sa San Carlos, mabatihan kita sa XFM San Carlos, 98.9 with katropang...
2: Ang apo ni Andres Bonifacio.
1: Si?
2: Supremo!
1: Sa Sagay, mabatihan kita sa 87.5 XFM Sagay, kaysa analog, Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, 100.7. With katropang...
2: Alex...
1: John Ray.
2: Oh, isa pa lang ha.
1: Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas, 106.5. With katropang...
2: Noel.
1: Neil.
2: Dua.
1: Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo, 96.5. With katropang...
2: Siyempre, Noel.
1: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang...
2: Kuya Jay.
1: Correct! Kila mo sala?
2: Dua.
1: Wrong.
2: Oh,
1: Pilay mo sala.
2: Sakon sala, sakon sala, sakon dako, dako.
1: Ang phone bala programa ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
2: Tindog, tindog pa.

0: Fashion Plus Herbal Soap.
1: Okay, ay da cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Fashion Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Fashion Plus Herbal Soap.
2: Yung namigis.
0: Fashion Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Science and Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: Balik sa phone pa lang ang programa po dyan, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kinatulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix sa may glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na. Healthy ka pa!
1: Kinatulong man sa aton sang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga tumor, cyst, kag of course, bukol-bukol.
0: Ang tanang Yesol product si Boss Rem sa mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Bo, nakakadlaw man si Imo, si Ma'am Kicks Malundo ba?
1: Thank you, Ma'am.
0: Daw mo gini ang pag-ubos sa iyang mga baho-baho nga sudani padala sa ato. Ma'am, kakaon kami wala, ma'am, sa mga salin lang ang pagkaon man, ma'am.
1: Yes, ma'am. Labi na kayo may tuluan.
0: Kaya aram lang hindi maubos, ma'am.
1: Oo, ma'am.
0: Okay, padala lang din sa amon, ma'am. Lapit tayo malanda. Sa mga gusto mag-join, pwede ka mga tawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793 0915-8311-431 0915-8311-431.
0: Hi kay Mary Jean Sayo, Sweet Dalen, Jan Perales the Second. Shout out sa ex ko, salamat kay naka-move on agid man ko.
1: Wow, ha? Talaga.
0: Ano-ano nga mga phobia ang imo na balaan, Dorps man? Anong tawag gani na sang ano, phobia sang fear of heights gani?
1: Ha?
0: Ano nang tawag siya na?
1: Fear of heights?
0: Oo, ano nga phobia?
1: Capital high.
0: Seryoso ba? Ano ang mga pobyay mo na balaan?
1: Ay, kabalo ka na gidlang nga wala. Kuy, kapamati ba sa science? Yeah.
0: Ah, okay. Ang mga damang, anong tawag sina man? Kung kuhadlo ka sa damang? Ano nga pobya?
1: Damang kamang?
0: Damang kamang pobya mo na.
1: Yes.
0: Ang hadlok yaya mag-asawa, anong tawag sila nga pobya?
1: Ate, amo saya ang ginatawag nga takot sa.
0: Takot sa pobya.
1: Takot sa asawa.
0: Hindi asala na ya.
1: Ano mang gali?
0: Ang may mga pobya nga mag-asawa, ang pobya na ginatawag, ang meaning sina, ano, gamophobia.
1: Nga aman.
0: Mga sawa ka, hindi gamuhaw?
1: Kung sa bagay. Amo na ganyan ba nila? Kung nga, pila ka ring ang mabaton mo kung may asawa o kung bana
0: ka. Ay, hindi na mag-explica raw. Lagi may nabalang. Ibig sa isa ka pobya.
1: Ay, wae. Kung man isang pobya nga.
0: Pamanggol ko sa imo, fear of heights. Ang sabat mo, Capitol Heights.
1: Hey, hindi insakto, ha?
0: Dama ka naging dyan na balaan, ano? May caller to sa line number 2. Good evening!
1: Hello, caller.
0: Ay, good evening. Pangalan?
2: Si Apple Troy, ah.
0: Si?
2: Apple.
0: Si Apple.
1: Apollo, kadyang ngalan mo?
0: Oo. Anong problema? Anong problema, Apple?
2: Nagtawag ko liwat sa mga Troy, ah.
0: Kay, may pabalo ka nga may nakuha ka na, tsakto?
2: Wala yun, Troy, wala. Oh. Mga nila, tawag ko liwat.
0: Ano ang tawag sa pobya nga mamuyayaw ka, Dol?
1: Ha?
0: Ano nga tayo? Ang pobya na ako mamuyayaw ka gani?
1: Lilang tissues.
0: Wrong.
1: Ano man?
0: Iyo di pobya. Wala ka pa dyan po, may nakuha Apple sa dugay mo intrahan na di Samon?
2: Troy?
0: Wala ka pa dyan po, may nakuha?
2: Wala gid may gatawag sa akong Troy, mga tigulang abi may ara.
0: Wala ko nung may gatawag pero may tigulang may ara.
1: Oh, pasalamatin na lang ng tigulang.
0: Taka din ka, Paul.
2: Lagi na panay hubin-hubin lang panay Troy.
0: Pamati bala, taga diin ka.
2: Taga Balasan Troy, ah.
0: Balasan, Iloilo. Ano to ang imo nga ginplastar sang pagpangita mo, aw? Nagligad? Ano na pangita mo si isa kababayi?
2: Ano lang ah. Purma lang ah.
1: Amo na nga wala, may ga-text sa imo, kung may ga-tawag, kay formal lang imo, ang ginapangita.
0: Sala ka na dayon.
1: Mugid.
0: Liwata, liwata, ang ginapangita mo, laina naman, kay formal, wala, may ga-text.
2: Ang joker, Troy, ah. Ang joker lang.
0: Dugang, ipagid, ah. Kaya wala ka man buot, mangita, sing uyam man. Dugang, ipagid, na, taro nga man, mala.
2: Wala, huya.
0: Na, gamat-amat na. Sige, apa. Sige, apa. Ano, pagid?
2: Ang hindi dalok.
0: Sala na naman sa hindi dalok.
1: Basta hindi dalok, kaya mag-share sa iya nga kaugalingon.
0: Dapat dalok, dalok. Dugangi, dugangi.
2: Ang tanda man, ano, Troy, ah?
0: Mag?
2: Ang tanda man, lollipop, ah.
0: Now!
1: Wow! Hindi ka sa ako now?
0: Ang pamangkot, may arag iman tanda mang lollipop. Ang pamangkot, ang imo lollipop. May kalunggo, wala. Kaya ila bala gusto lulipapon ang may bulitas.
1: Amugin.
0: Imo kalunggo bulitas.
2: Wala yung bulitas, Troy.
0: Ha?
2: Wala bulitas, pero so ang laba.
0: Ah, hindi kami pati.
1: Pero may kalunggo?
0: May kalunggo.
1: Sabat! Ay, nauya sa mag-ako, oh.
2: Troy.
1: Ano?
2: Kutso ang laba. Ano ba ko? For Lego.
0: Lipay ka na. Lipay ka na. Ano mo lang na? Common mo lang na katama?
1: Picture ba? Ikaw isend sa amon ba?
0: Ang
1: kimapate ko?
0: Ang sa akon gani, pwede ni matampuyong si mo kayo daw baseball bat. Ocho lang laba mo, amon baseball bat niya.
1: Ay mano ka da?
0: Teh, mabato?
1: May paman pala ang gloves.
0: Kita ka na sa... Kita ka na... Paul, mabati. Wala, Paul? Oh. Ang itlog, kita mo ng bula ka, saker?
2: Oo.
0: Na muna, duha ka bilog.
1: Tapos lang bata, raso ko nga.
0: Eh, masugid ka ba na? Patas taas sa sugid?
1: Sige, tinikal pa na.
2: Lasan, Troy. Hindi na sa tinikal, Troy. Hindi na nadala si Nedo. Isa kagantang na bugat.
0: Isa lang kagantang imo.
1: Mugid siya.
0: Ang akon, madala na isa katadyaw. May tubig dala.
1: May galangoy pa nga kataw.
0: Gusto mo, saguban na pa ka.
1: Dinadyaw na iya. Pero may paman nga kataw.
2: Kung kagamuhan nga ni Troy, katatlo sa kabisis na panilaok.
1: Aba, katatlo lang imo.
0: Ang amo niya, unlimited. Gidya tuturaok. Asa nga magkalautod ang alangala ka manok magtukturaok. Ano pagid?
2: Wala na akong sagot, Troy.
1: Sugit ko na karon ka.
0: Mahatinikal ka pa, ha? Abi mo kung kami, hindi kami mga buwaon, ha? Sige na, pilang edad sa mabahe pangita mo?
2: Ginapangita ko sa isa kababahe, Troy. Ano lang, ha? Ang mabuot.
0: Hindi ka.
1: Wala na.
0: Ano, ha?
1: Ginislan mo naman.
0: Ibalik yan naman. Luwata.
2: Tapos, ang wala huya.
0: Na, mga muna.
2: Kabalo maglulipop.
0: Na.
1: Nan.
2: Kabalo mag-helicopter.
0: Na! Number dahi, number.
2: Ano lang, Andrea? Edad? 29, 27, ah.
0: Baliktad ba? Para sa gababata ba? Oh, number mo
2: 09 0991 868 7130.
0: Lewa tabe daw dong dumanda na ka. Lewa tabe number mo be. Okay be, amo ni siya. Oh, number mo bili what?
2: 0991 868 7130.
0: Isa na lang be, isa na lang be, pero hindi pa klaro eh. Isa pa, isa pa. 09.
2: Grabe naman na, Troy.
0: Agi na pagkusuhan ka na gani, mareklamo ka pa.
1: Sige na, diwata.
0: Diwata.
2: 0991-868-7130.
1: Ote, lipay ka na.
0: Okay na?
2: Pwede ka request, Troy.
0: Ay, abusar gini, muyaya.
1: Ano request mo?
2: Sige, wala, Troy. Napamatay kami sa radio, bro.
0: O, ano request mo?
2: Wonderful tonight,
1: Troy. Ah. Bo! May ano? Well, laing galing tono sa wonderful tonight, isa mo?
0: Ano na sabong tono sa wonderful tonight?
1: Isang gabing matahimik.
0: May nag-uol-ol sa kilid.
2: Ay, ang po, sa'yo mo. Ang tono na sinasakon.
0: Ha? Ano-ano okay, tono mo yan, be?
2: Isang gabing malungkot,
1: may nag-ailing.
0: Isang gabing malungkot dahil may nag-ailing. Ailing?
1: Apollo?
2: Isang gabing na malungkot na walang katabi.
0: Hindi, sala, gani. Arisog po niyo. Isang gabing malungkot
1: kay may nagaili.
2: Tama na, kasi mag-ulan.
1: May nagaili.
0: May nagaili.
1: May nagaili-ili. Ay,
2: nahuyaan ako, Troya.
0: Bye-bye. Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaili.
0: Hindi ah. Dahil may nagaturutot.
1: Oh, correct.
0: Pa? Isang gabing malungkot
1: dahil may nagaturoto.
0: Hindi, sala. May nagaili.
1: Ili-ili.
0: Abalik pang phone pal with Katropang Troy Tisoy
1: and Katropang Don Bilangka.
0: Ining XFM, katropa mo?
1: Exciting!
0: Ngayong gabi kay Migo ko, Moody Andalina, Sangkadi City.

0: Mineral Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhom Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhom Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Santhom Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhom, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhom Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhom Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhom Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhom Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhom Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhom Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhom Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santhom Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 13 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Perdi ka kayo, Japon. Padayan kita sa phone pala programa, ginadulong sa inyo sa... Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa itong immune system. With Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ara man ang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione at collagen para sa gusto magwapo ka, guwapa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Paano mag-intra sa amon nga programa? Tawag lang sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Check ta ang line number 2. Mayong gabi.
2: Hello, Sir Troy and Katropang Dolphy. Good evening.
1: Good evening.
0: Duma yung intro ta. Ganyan pangalan, man. Pakilala, nay, pakilala.
2: Si Katropang Rinan, Banson sang Banate, Iloilo na yan.
0: Banate!
1: Banat!
0: Ate! Banat, mga ate!
2: Wala, mali ko, ambal na ko noon. Hindi man ako ating taga-Banate. Pero ate lang ang batahan.
0: Ah, amo na gali. Pero tawo mo na sa Japon, taga-Banate, di ba?
2: Yan naman, no. Tawo mo sa Japon.
0: Ang pamangkot kung ikaw, tawo ka bala.
2: Mayroon mong dos na tawo, pero mayroon mong dos na tapas, batasan.
0: Tawo kung tayho.
2: Tawo, simple siya tayo.
0: Gani kung tayho.
1: Gani man.
0: Half tawo, half?
1: Half kabayo.
0: Kabalo ka, no?
1: Yes.
0: Gulang-gulang nagigilian, no?
1: Ay, pagkali mo.
2: Ibalo ka mang galit, ha?
0: Maihibalo man siya, no?
1: Oo.
0: Lang-lang-lang sa pero bright siya gali, no? Amo na rinan, nga hindi kagid mag-alang-alang sa amon subong gabi. Dapat, imuad mo ng kinanglan mo sa amon subong.
2: Araw-araw ko, ano yun?
0: Hindi ka, ha?
1: Hindi ka?
0: Kita puso na nang ato ng isuryahan na kung hindi ka.
1: Amo gid.
2: Bo, hindi man. Tawagan ko tigay sumpre. Gusto ko sa mga nagaturo ba mo. Kapag pagbubuhos ako na pag mo masahi sir Clement.
0: Oo, nakapoy ka sa pagmamasahe.
1: So isa lang ka sa bat, ha?
0: Ara.
1: Sa pamangkot nga ini. Handa ka ba lang nga balbalon?
2: Sumpre.
0: O tuwad.
1: Balbal, kaya Noton.
0: Nakapanyapo na si Rinan?
2: Nyapo na Sir Troy. Ako po daan fried chicken, Sir Troy.
0: Wow! Fried chicken. Unang kagat, hari na lahat.
2: Tama, tama.
0: Dawala na kiti unod sa mong fried chicken, no?
1: Gani man.
0: Puros na tanan harina.
1: Harina.
0: Oo.
1: Dapat pinadagaan ka chicken cubes eh.
0: May chicken cubes na inabutang, ha?
1: Ang iban.
0: Chicken na gani, may cubes pag yun.
1: Correct.
0: Si Soninguro.
1: Di amo na gani, ang chicken cubes na bala.
0: Wala yan, inabutang ang chicken cubes. Kaya nga, ha?
1: Nga man.
0: Ang chicken... Chicken na nasa nga daan,
1: Kalaway. Wala, kadaan.
0: So, dapat kung chicken cubes, chicken cubes, kung chicken ang imong pritohon, ang pinakanami da ibutang, pork cubes. Nga, ano ato ni Suryan sa mga gabi rin nante?
2: Ati sa subong pritroy, kung ma-share subong pritroy, kung galing na, nga ako na uyang Sir Troy, doon ko pangalangalan sa akong Sir Troy Subong.
1: Nga man.
2: Bilang mo, anniversary naman sa September, hindi ko siya maglukot niya tatuan ko sa salila Sir Troy.
0: Ti kibalaan niya man sitwasyon mo. Alam nga naman na makadto ka itong ambis hindi kita.
2: Kaya po, naraman ko, ano Sir Troy mo? Naraman ko, upod. Bala, uman lang yung upod ko Sir Troy.
0: Amo na gani ang ginapaintindi ko. Hindi iya na gusto nga may ara upod ikaw. Gusto niya nga ikaw lang gid ang makadtuto kay para makasulo-sulo kamo kung mag-birthday siya. Tapos, kung ano gani ang balya, pati halang bala kay para na si Imo. Ikaw to karon isa, maglakat-lakat ka kung mabungguan ka na karon.
1: Amogid!
0: Di kundi, goodbye Philippines ka, Gid, Rinante. So, unta to nyo na lang ng inyong relasyon. Nga nga mamroblema ka pa man dayaman. Dol?
1: Depende yan sa iya eh.
0: Oo ah. Pag gusto, maraming?
2: Maraan.
0: Pag-ayaw?
2: Maraming dahilan.
1: Nah. Siyaw, kabalo ka manggali.
0: Pero feeling mo, hindi yagid gusto nga makato ka to sa ila balay.
2: Sabanta ko,
0: Sir Trey, mga mga nga hindi ka pa sure. Base kung imo lang ni version na mo nabatian.
2: Pangduwa-duwasa
0: nga, hindi ka to pagkatoon.
1: O kung base, maginatago man sa imo.
0: Ang imo nubya, same man sa imo, o kung makakita to yung imo nubya?
2: Partially, Sir Trey, partially.
0: Ah, may makita, gali. Upod makamo sa obra?
2: Hindi, layo sa Sir Troy, long distance relationship kami, Sir Troy.
0: Din ang lugar niya, ho?
2: Tira mo sa Iloilo, sa Tubungan, ah, travel sa Iloilo.
0: Di ano kalayo sa nasang Tubungan, kagba natin man?
1: Gani man?
0: Long distance na nasa imo?
2: Long distance na Japon?
0: Hindi, nasala na ya. Sala na yung term man long distance. Dapat far distance. Dor?
1: Naglain pa.
0: Naman!
1: Mas mayo-mayo na lang na ang long distance.
0: Sa far?
1: Oo, eh.
0: Oh, tika, hindi sa kakita. So, far distance.
1: Ha?
0: Hindi sa kakita.
1: Gani?
0: Far distance. Mas layo pag it's long.
1: Ako? Ay! Amo na gani. Nga sa linko, nga mas mayo na lang ang long.
0: Sa long, i-applicable lang sa mga makita.
1: Yes.
0: Siya kay hindi siya kakita. Ay, si, siyempre,
1: far distance.
0: Totally blind siya mo. So, far distance.
2: May mga humukoy mo sinangat pa ng pananon. Pero kung di yung pagbato nun, depende na si mo.
0: Kaya muna, amuna ka, niambal ko si mo. Kung seryoso yung man sa relasyon nyo, kaya nga, ah, kung ano man ang imo sitwasyon, kag ano man ang imo ginakagyan sa imo kabuhi,
1: batuno niya
0: gid ka biskan ano ka pa man, biskan ano pang pangambal namon kung tayo ka man, half tawo, half kabayo, kag kung palangga niya kakagumpara gid kamo sa isa kag isa, batuno niya gid ka na. Kag hindi yan ang pagidalok sa imo nga mga kadto ka to sa ila balay.
2: Hindi ko siya gusto nga magkadto ka to. Kung napaglita, gano'n ko sa ila lugar pala.
0: May aragid yun. Makadto sila bala.
2: Oh, sila ka
0: may pus nga agad ya?
1: Ate na ba matulog? Anagid man nga tayo.
0: pero,
2: saan
0: o ka lang nag-ano? Saan o ka lang nag-aha sa iya nga madukaw sa Tubungan?
2: Duga na tira-tira nga lang siyang
0: pila na ka mo katuo? Ay, MU lang gali. Hindi
1: nag-MU, MU mo lang ka mo gali.
0: Hindi pa ka muya. Hindi pa ka muya gali. Ano? Alright. Matibla na yung Rinan. Rinan, matibla na yung bla. Ang imo nga ginambal, MU pa lang ka muya gali. Hindi kin sila nga officially nga nangin ka mo. Tsakto?
2: So, una sa tayong inyo, pero itong nag-agriya ko sa proof mo na official yung nag-agriya sa proof.
0: Nag-official lang ito mo nga nag-I love you to na ka mga dua?
2: Oo, oh, that's right.
0: Ano ka tuod?
2: Yan, tapos yung sabas ko sa proof.
0: Isensa ako number niya kami Soriano, itapat ah. Hari na lang ko ah. Kay ka one-sided man si Imo, kag sa amo naman niya, hindi na mo nabatian
1: ang side sa babae.
0: O, gay kami number niya, kay kami na lang mga luyag sa iya. Ako, kami mga luyag. Kami gali matawag. Para may Soriano, itapat. Bill?
2: R-A-E, up there.
0: Sige. Soriano na niya. Lang, up there, ha. Lang kita. Oh, pwede mo naman ba? Laka off the air na, zero? Okay? Okay? Okay. Ngalan niya ni?
3: Bawa.
0: Basi imit lang mo, Dolph. Hindi pa imit lang, Dolph.
3: Gani.
0: Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. Tawagan ko sa buong gabi. Bugtaw pa ni? May... May makita pa ni siya ayan sa buong gabi? May harap
2: pa
0: man. Tawagan ko, ha?
2: Okay, okay.
0: Tawagan ko, ha? Kay kami ang mapatunga sa inyo kapag palanggan. Eh. Kay kanugo naman lang na nga. Hindi ta na pagtigayunon. Wala ng problema nyo. Hindi ka mo, hindi ka kakadto sa ilang lugar. Makadto ta to, ha? Kalapit sa tubungan.
3: Gani, eh?
0: Diba? Napit na, ha? Malakat lang na gani, eh. Palakat ko ni kay Dolphy ang tubungan kag ang amba nati. Parang balaan niya kung ano kalayo.
1: Ring. Bro, basta may tuyo. Kaya kung nuya, lapit lang na.
0: Hi, good evening. Hello, good evening.
1: Hello?
0: Hello? Mayong gabi. Hi, si CJ Galea. Mayong gabi, ma'am. Kumusta ka na? Hello, ma'am. May gabi.
1: Hello.
0: May kinanglan lang ko, ma'am. Okay lang makasinabad sa buong gabi. May nag-request ni Samon nga gusto niya ka makaistorya. Okay lang sa imo? Hello?
1: Hello, ma'am.
0: Hello. Hello. Hello, ma'am. Mayong gabi.
1: Ma'am.
0: Ma'am. Ang balat sa balangan nagpanawag kami, nagsabat na siya tapos hindi siya mag-istorya. Namunuktoran mo nga mon style?
2: Oo, kertray.
0: I-prank call tani namun ba? Galing kayo, daw hindi, man siya, man. Daw hindi man siya magbato. Basi po, hindi mo siya mateksan nga gusto. Pero gateksan ay ka mo sa bong?
2: Oo, kertray.
0: Pero okay hay man ka mo kung manawag ka siya?
2: Okay naman. Oh. Wala man problema.
0: Pero, balisan na birthday niya? Sini nga July 12 o kung September 12?
2: September 12.
0: Hindi, namin ko sino ang ma-birthday. Ikaw ang ma-birthday o kung siya?
2: Siya.
0: Saan o birthday niya?
2: September 12.
0: Kadugay pa man gali.
3: Gani?
0: July palang galing subong.
3: Dua pa ka bulan.
0: Naproblemahan mo na nga dugay-dugay pa gali. September, abyo gani. Kung ikaw ma-birthday... Amo na ang regalo, yasi mo nga makadoon niya ka to sa balay nila sa tubungan? Hindi?
2: Hindi.
0: Ikaw bala, Rinante, bala, advance kagin mag-isip. Anong ginadali mo man September pa gani?
3: Gani man?
0: Malain kinang babae si imo kay kaapurado si imo, pre. Gaan mo ginayatay mga babae yang makapinsar? Makapanumdom kung inchaktugin man ang iya nga desisyon nga pakatuon ka to sa ilabalay kay pamati bla na bla pakatuon ka to sa ilabalay kay abot sa nangadaan ni uyabon mo nga sa birthday niya siyempre may irigalo kagid sa iya nan abot ko na plano mo pre di ba rin ante
2: ako
0: te. Ikaw may problema di pre, hindi ang babae pre. Sakto, hindi.
2: May tama, sir.
0: Okay, extra na. Nabalaan ko na.
3: Gani man.
0: Extra, extra.
2: Magot lang ko, sir.
0: Sige, great na din, extra ha. Ang namin-naming extra ha.
2: Yeah.
0: Go.
2: Pero, request ko lang ang muntin sa sir. Ang lumapit ko, kaya.
0: Anong title ah?
2: You are my sunshine by Moira Bellatore.
0: Oh,
1: try. Ito pang Domingo man na.
2: My sunshine.
1: My only sunshine.
0: Amo na? Si Stevie Wonder? Stevie Wonder?
1: Pwede man.
0: Oh, you are my sunshine.
2: Ito kayo Moira lang. Ito nga person, Sir Trey.
0: Ha?
2: Kay Moira lang, a person.
0: Ah, pag gusto lang kami.
1: Kay Moira lang.
0: Pag gusto lang kami, kung ano play na mo niya, ikaw ka request. Ikaw adjust eh.
2: Sige
0: nga. Sige. Sige.
2: Sir Trey, mo na sa inyo. Kaduha mo yung gabi. Ng course sa atin. Trey, matik pa naman isang except answer teams. Ng course kay Rino, Rodin, Rayan, Rostom. Pinagin ng Ulsa, kay Jim Jim, Kuchichi, Kadibuan, Kanahan, Dimes, ng Kuton. Sa tinantara niya nagpamati sa XFM Philippines. Ang inyong programang Pondpal with Petrupang Troy, Tisoy, and Petrupang Dolphilangka, Rosalfang, Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Vision Express, Premium D3, kag para sa wala nalaga tong karo, uri nga liban, magkamit na isang Turbo Dietary Supplement Permen. Ang wala nagkulang ugat, pakunagon niya, magkamit na sa Turbo Dietary Supplement Permen. Available sa Year to Health Incorporated. Pagka mga butita, malapit sa inyong lugar. Inagod lamang sa katropang sinanggay phone para sa XFM Philippines. Exciting XFM News.
0: Reynan.
2: Thank you, bye-bye.
0: Reynan.
2: Ano, Sir Troy?
0: Maro-maro kayo nga bulag, no?
1: Ano ka itong karo, gadya?
0: Itong karo.
2: Hindi lang, no? Pero mga Sir Troy, tumaro ko na nga ang mga wala nag-aulag ng ugat. Kamag-survey sila pa wala ko ngayon, Sir Troy.
0: Wow! Wala mo nakatilaw ka man.
2: Manong pala ka.
1: Manog pa lang ako, no?
0: Manog pa lang. Sige, ah. Ari na naka-ready ng imo nga You Are My Sunshine ni Moira. Lamat, Renan. May gabi. Hello.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: kalidad ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganit bago pa maglala ang panlaki na dating kung kumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbilis sa mga bukika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Nishare ng kaibigan ko na umiinom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: 49 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo!
1: Exciting!
2: Pinabuang kita ya semua kami. Balik na sa programa nga
3: Kumpal.
2: Opo nyo katropang Troy Tisoy.
3: Gag si katropang Dolce lang ka.
2: Ginadalong na sa inyo sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
3: Kaginadalong man sa ito sang clear skin herbal soap, Cutis Porcelana, Cutis Artista pa.
2: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. I would like to say good evening to Lorena Daza de la Cruz from Roja City, Capiz. And hi to Z Chu, watching and listening live from Malinao, Aklan.
3: Wow, may gabihan dyan sa kay Mary Ann Chang sa US of A.
2: Mark John de los Reyes, Gatok V, Roel Alpeche, and Gina Porangkay. Ate ka na, Gina Purano. Ah, hindi po lang. Pero may apelido yung Purangkay, Dolpa.
3: Ba, si E, may sup-sup gani. Di ba la?
2: Si
3: Shamsi.
2: Shamsi.
3: Oo.
2: Sup-sup yung man to, ha?
3: Oo, ba la?
2: Ha, tuon?
3: Oo, wala yun na. Ging, ano na siya, ging question. Sa nga tinga, hindi nyo pagpa-islan inyong apelido. Nyara nga po, salanggit nga pa nung dumon.
2: Pang-islan pa, no?
3: Gani.
2: Kay iti mo naman na iyang ano, iyang family name, right?
3: Yes.
2: Sop-sop.
3: Oh,
2: S-O-P, S-O-P?
3: S-O-P, S-O-P. S-O-P.
2: Wow, ang favorite mo, git, no?
3: Yes. Nag-mission verse pa, runner-up.
2: Eh? Uy, dali lang, git, bala. Si Inday, manugsulod.
3: Inday.
2: Si Inday.
3: Ang Bagyo?
2: Hindi, si Inday Sara. Oh, sino man nga Inday? Amo na ba ang kwento sa comment? Nah. Sino man nga Inday?
3: Oh, di ba?
2: Oh. Si Inday Sara nagsulod digid man sa Senado kay ina. Correct.
3: Oh.
2: Kali kay lipot-lipot lang yang ano, ya statement sa press con kay ina. Pero ang halalungan di si Inday, hindi even though hindi giman siya yung magsulod sa aton nga area, pero ang lapnagon niya nga igo sang bagyo kay pinakabaskog sa mga bagyo mo. Hmm. May international name nga. O sa kabalo naman.
3: Bayo siya.
2: May international name nga Bobby. Kasagusog. So pagsulod sa Philippine Area of Responsibility, Inday ngalan niya, letter I na tasubong. Kaya di ba ang bagyo sa aton mas start siya sa letter A, B, C, D,
3: yes, alphabetical.
2: E. No, asa sa letter Z.
3: Mm-hmm.
2: So muna ang aton nga ano, pangamuyuan nga hindi kita tanto matam-an sang wisik ni Inday sa abay nga area. Eh. Kaya kung inkaso nga sumulod giman siya, kag kung siyempre igoon pag isang habagat, kay habagat na kita subong, di ba? Oo, dira naman na maglulutaw ang mga questionable nga mga flood control project.
3: Yan.
2: Paano na masala ang tubig? Supposedly, kung natapos ang ining project, hindi na tanay mag-awa sa sininga taytay.
3: Kabay pa eh.
2: Oo, hindi tanay mabasa ang imo nga mo.
3: Mobile.
2: Abi ko nga din. Limit lang. Daranol ka nga dahil mo nag sa punan ko. Para mas oh. Nakakadlawan yung kamayo.
3: Kagina. Pati Santos dalasa.
2: Amalan ka nagin mo. Hindi ka magpa-ano bala. Magpa-kibot kay klain na iya. Basta daranon ka. Kung kibuton ka. Daw madula na spirito mo mo.
3: Oo ah.
2: No? Sa ato ng mga katropa nga nagpamati sa mga gabi, bukas lang ang mga linya sa telepono. XFM call and text line
3: 0912-0076-793
2: kag 0915-8311-431 0915 8311431. Ana nagbida-bida naman si Ruben Padilla kaina, wala na.
3: Dawala man.
2: Dawala na. Pero insakto man tong iyang iyang kausa. Grabe gid abi ka mga maalam ang mga abogado sa piyakag piyak nga bahin dol. Kay naging English sila ya.
3: Ti amo na gani ang sala di sa Pilipinas kay pati constitution ta English.
2: Oo, oh, kay naka siya abi naka-base siya sa sa western country nga aton nga
3: nga prostitution.
2: Hindi ah, prostitution.
3: Prostitution. Oh, correct ya.
2: Galing kita ara man kita nga mga media nga kita na lang mapaintindi sa aton nga mga tagpalamati.
3: Aw, abi ko naman ba?
2: Ano?
3: Kita na lang ma-prostitute.
2: Oh, kita na lang mapaintindi. Pero tani, okay man na ang ginopen up ni Ruben Padilla nga maski nang lanon nga magtinagalog na lang bala. Kaya para diretso sa tagsa ka mga tao nga mas hindi gid amo na ka brainy bala nga maintindihan man sa kadadaman kung ano na nang ila nga gina
3: maintindihan man ka masa
2: pero galing kay tigin bayaran kita gani para sa siniman nga platform nga kita magpaintindi pero depende na nagaling sa angkorman kung ano ang iya nga pag-interpretar sa sina nga pagplastar sang nagapadayon nga
3: nga impeachment.
2: Wrong.
3: Ano mang gali?
2: Retirement. Siguro di, pati nga itong taglamati sa mga gabi, gilibog ilaw.
3: Correct, yeah.
2: Kay Chakto na yung wrong gali. Ate, ano ka na? Kag, sa aton ng mga katropa nga nagapinabati sa mga gabi, mga utod naton da nga nagapaurok-urok sa aton nga program. Damo-damo na bala subong nagagululuwa nga nagaprograma na muni nga slot.
3: Nan, kaya oh. Sunod man ng style.
2: O tuod, yung sunod nila. Mm. Ang balbe ko na nila program.
3: Ay, hindi kuya.
2: Dari para may awayo naman ta.
3: Ay, hindi kuya.
2: Gusto ko yung mga away, gidya.
3: Gusto ko yung kanya, libre ko yung maglakat sa dalan.
2: Adlaw ka libuan kilid mo?
3: Ha?
2: Adlaw ka buuan kilid mo?
3: Depende sa buho.
2: Sa kilid o kung sa likod?
3: Ha?
2: Din mas gusto mo, sa kilid, sa likod o buho?
3: Ba, hindi pwede.
2: Kaya kung sa kilid, naya katitira na ang ginabuho.
3: Na correct.
2: Katitir. Ang aton nga mga nurses kag doctors nga on duty sa tagsa-tagsa nga mga ospital nga malabutan sang XFM kag phone pal nga programa, good evening sa inyo. Gusto nyo magkakwarta? Sa kada Biyernes may 3,000 pesos nga ginapanghatag si Boss Rem sa aton nga nagapadayon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. All you have to do, bakala ka mo sa mga Yeswell products, pareho sang isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, i-fill out nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa XFM station sa Negros kag Panay Island. May pila gani nga premyo sa first prize?
3: First prize is 30,000.
2: Wrong!
3: sorry. 50,000 pesos. Grand prize man na yan,
2: 50,000. Amo tong 30,000 yes. Mention mo. May 20,000, 10,000, kag pulo talan nga tag pila?
3: 5,000 pesos.
2: Very good. So what are you waiting for? Join na sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Nagapamati ka lang, healthy ka pa kitungod ng ginainom nyo ang among mga herbal products ginagamit nyo, makakuwarta ka pa.
3: Din pa ka mo.
2: Mati na sa XFM, katropa mo.
3: Exciting!

0: Gib ng dibdib. Nako, makabaradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Cellphone Plus.

0: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11:15, nagapamati ka mo sa phone pal. Opo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Tining XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan magtumar sang Vision X Plus.
1: Kag ginatulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balanyos nga makapadula sang panuhod kag pananalakit sang kalawasan.
0: Bakal kamo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. And good evening to Charles, ang naga-idolize sa kay Dolphy Pulverize.
1: Hello, Charles. Good evening.
0: Taga Pabia, Iloilo. Bantog ka kaya sa Pabia, no? So, hindi ka man taga Iloilo. Nga,
1: amo na gani.
0: Nga aga bantog kaya sa Pabia, man.
1: Sige lang bala.
0: Dito ka gurga pangkuplang, ay.
1: Sang una, eh. Pilosobo.
0: Speaking of Pabia, mayang gabi lang da sa Kuntia. Ay, tita ni Net ni Hones. Ila pala itubang sang entrance ang Pabia National High School.
1: Oh, okay.
0: Oh, vlogger na siya subong.
1: Wow, ah.
0: Oh, tiwag kita data. Magabot lang ako, pakadua. Si man to siya. Mm-hmm. Pras nga lang si mo ex.
1: Sino nga?
0: Ryan. Kapitan to sa subong. Oh, wow. Dugay na kami lakit anay. Last time namon pagkit anay, to napatay ang amon nga ano, amon nga pakadua. Indala niya iya Fortuner. Nagkadto kami sa Golden Fields.
1: Wow, kag nagudyot.
0: Wala an nagagi lang kami ang kulit oh. Diwan. Nagagi lang alam, di ba? Lapos na to sa Old Airport na, di ba?
1: Oh, sa Singkang.
0: Oh, pagkadto sa Kabankalan. Kaya gusto namon kadto pagkikimita sa Kabankalan mo. Nagalin kami sa Sagay alas 11 sa gabi. Kaya iti nagbilar kami. Mm-hmm. Nilabot kami to sa Bacolod mga 12:30. Gusto yung pag-iit yung pakabankalan. Ako, hindi ko na kaya mag-drive. Puli na ta. Kaya puli kami. Abot kami sa Sagaylo at mga alauna imidya. Mm-hmm. Diba? Si Dasing Laga, no?
1: Sabi ko, anak ko. Hindi lang madugan nga.
0: Ah, hindi na. Hindi, sa diin man ko manugit. Of the night ko mong kadaaga. Manugit to si mo.
1: Amo gani.
0: Oy, tawag ka mo. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. What? 0915-831-1431. Nahidlaw ko ba laki na Nairos?
1: Gani, mando wala ansa, di ka panawag, no?
0: Namian siya sa atong radyo.
1: Gani.
0: Yung ginagamit niya vibrator. Itodlohan doon sa mo, di ba?
1: Oh, correct.
0: Di ba, hindi mag-vibrate yung mga patuduhan mong radyo?
1: Ah?
0: Ang speaker, di ba ga-vibrate
1: correct,
0: na?
1: Oo.
0: Minimal lang nang iya nga, ano?
1: Kula mo na, tilawan mo man.
0: Itisting ko kay Mian.
1: Sir Emerson, taga, ina na lang si Nairos.
0: Naga, ano na saya?
1: Taga na sa?
0: Oh, nagaan sa'yo, Joshua. Approval man
1: sa... Thank you, Joshua.
0: Approval man sa Emerson. Gamit na ito, di ba, nanawag sa ating last time. Napabalo sa nga, may radyo na siya kuno. Mm. So, di ba, gintudlo ta siya kung anong purpose ng radio? Wala labot nga, one-band receiver lang siya para malingaw pagid siya. Himuon niya bilang vibrator.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Nahuli niya pero
0: may. Alam ko man lang, imbot mo nga wala kang magaan sing radyo
1: sa?
0: Kay.
1: Nga aman.
0: Kay syempre, nagambalong ko daan nga pwede gamiton vibrator mo.
1: Bisang pungkukuan na niya.
0: So, sao mo yun, no?
1: Oo, eh.
0: Kamayon ko pala si boss. Lain na naman design boss. Ang pataliwis naman.
1: Wala ka niya pala pagkatuwaan na nga ito program.
0: Hindi kayo kito kakomo naman lang nag-square pero may ang design sa radyo.
1: Oo,
0: diba?
1: Oo.
0: Paubo na naman tayo kapapiramid ng taliwis sa punta.
1: Oh. Sir, inang daw payong-payong. Gid ba?
0: Payong-payong tapos hining ang sa punta.
1: Yes.
0: Taliwis, hindi. Dupol gusto mo, taliwis. Dupol, taliwis.
1: Gusto ko ito ng dupol. sa kandila mo pala na, sir, makita mo tilawibi sa radyo.
0: Ay, ang bot, ah, hindi ka muna makatulog kung gandar na radyo. Patsa yun ang radyo niya, mababay na kami dugay-dugay. 20 minutes after 11 o'clock, padayin kita sa mga paborito niyong sonata. Opo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Hey.

0: 36 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited. Ano naman ang bak?
0: Ay, may caller pa ta. Ang gabi. Hello?
2: Anong good evening, sir.
0: Anong mayo sa gabi?
2: Maayos ay nakasulod ako, sir.
0: Very good.
1: Very good, eh. Kaya nakahabol ka pa.
0: Do, kaduha mo naman yung kagabi nga sa ako ang imo nga tinawag. Ano naman request mo, sir?
2: Sir, well, I'm ready, sir.
0: Ha?
2: I can't say goodbye to you kahit ma-off na kamulugod yung light.
0: Oo, wow.
1: Wow, I can say
0: David
1: goodbye.
0: David Gates.
1: Si Juan, Helen
0: si Bobby
1: Red.
0: Lee.
1: Helen Reddy.
0: Si Helen.
1: Pero may bago kami na pala nga version sang I Can Say Goodbye.
0: Ano be?
1: Paalam sa kahapon. Na dinulot mo sa akin. Tindi ka na?
2: Tagalog. May Tagalog version. Gali na, sir?
0: Oo. Eh. Ay, ang ako na available kanta di. Yes, I'm ready. Helen, ready.
1: Yes, I'm ready.
0: Din gusto mo ang I Can Say Goodbye o kung ang Yes, I'm ready?
2: Tani ang I Can Say Goodbye.
0: Sige, wait naman mo yung mga muna yung muna.
1: May isa pa rin, siya bala ka version.
0: Ano nga version?
1: Paalam na aking
0: sir, ikaw nga mo nga last caller. Salamat, good.
1: Thank you, good sir.
0: Isa lang na namon, sir, sa kalaha.
2: Yeah.
0: Isa lang na naman sa kalaha kay para maprito ng imo request nga I Can Say Goodbye. Thank you, sir, regards sa mga taga Muliluni.
2: Okay, sir. God bless.
0: Thank you so much sa tanan ng mga tech on duty, sa mga station managers, ang tanan ng XFM radio station sa Negros, kay Panay Island, sa ngalan sa amon CEO, Boss Doc, Remilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy!
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka!
0: Adios, amigos, amigas!
1: Muchas gracias!
0: Babos! Today's hits and yesterday's favorites. XFM!
3: Exciting! Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
3: Nga, XFM, kid!
5: Inanyang music, ah!
6: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, gid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9
8: Santon Plus Gold, mas pinalaka

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: 103.9. Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
0: Santone Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko.

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee.

0: XFM Kid.
1: Eh, nami ang music ah.
2: Nga, XFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, amin kayo sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
2: Nga, XFM Kid how.
4: Tipo!
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo sa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Red Bear. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax sa akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: System pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
6: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
10: XFM.
11: Nga XFM kid how?
12: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
11: Nga XFM kid.
13: Inami ang music ah.
11: Nga XFM kid.
13: Ay wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ang amin pagkatapos mga DJs nila kag
14: wala sang konkreto nga sabat.
15: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply
11: may how kita pat
15: enjoy lang
11: nga XFM gid how
16: Timo
15: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa sentro. Kamusta, Bullseye?
3: Department of Agriculture.
4: Kamusta ka?
5: Ayong hapon.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala! Tingala ko naghuben ka!
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
10: Daring, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa'yo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga, XFM, kid, how?
13: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
12: Nga, XFM, kid.
14: Inami ang music, ah.
12: Nga, XFM, kid.
14: Ay, pula ka lang, music magkatapos, bukta ko, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, sun, amin, kayo mga DJs, nila, kanya,
15: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
12: may how kita pa.
15: Enjoy lang.
12: Nga, XFM, kid, how?
16: Timo!
15: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye. Department.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Zone Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhong Gold Coffee Mix.
7: Santhong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live testimony.
3: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Sansone Gold. Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidyan.

sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Chinatse Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa yan sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Subong yang adlaw sang Miyerkules. Grabe, mga katropa. July 8 na kita, mga katropa, 2026. Nasa isang panahon sa liwata, July 8, 2026. Oh, Miyerkules ng adlaw. And of course, subong adlaw, mga katropa. Tidamo-damo kayo isang dapat malbantayan no, sa syudad sa Bacolod. Magpatigayon o kung maghatag sa iyayang soka o kung state of the city address ining si Mayor Greg Gasataya, mga katropa. Karoon, no, alas tres siya sang hapon. Okay, samtang mga katropa, nagapadayon man ang hearing, no, ining sa impeachment trial ay, batok kay Vice President Sara Duterte. Karoon, ti ang defense na naman, mga katropa, no, ni Vice President Sara Duterte ang mag-question sa mga witness kahapon, kag-evidensya nga gin-present sang lead counsel, mga katropa, kung saan prosecution. Tisubong adlaw pagid, mga katropa, nagsulod na ang Super Typhoon Inday o kung ma-international name nga Bavi Dria sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Then, damo kita siyang bantayan, mga katropa. And of course, subong aga, syempre, bantayan ni man! Ang ato niya programa diri sa Exciting Pilipinas. And mga katropa, subong yung aga, syempre, tutok na! Kaya kitang live na sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man, mga katropa, ang mabatian na sa inyong mga tagsaka radio ara kita sa 96.7 and 103.9. So, ano ba kinahulatin niya? Tutok na! Dari lang, mga katropa, sa XFM Bacolod sa programa natin nga pampukaman kung aga sa Exciting Pilipinas! Good morning! Siyempre, ikaw po din yung si katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong tanan, mga katropa. And as of 3 a.m. mga katropa, kaginagali, no, tinagsulod na si Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility. Kagtisa karoon gina-advise ang mga Pilipino, of course, nga ti mag-update kon mag-monitor sang update yung mga katropa gikan sa DOST Pag-asa. Agud may baluan naton ining lakat sang panahon kay ti mga katropa ining bagyo kon Super Typhoon Inday, mga katropa, ang bow dako ini siya nga klase super typhoon, pero hopefully gani na, mga katropa, kay una naman ginahambal sang DOST Pag-asa hindi ini mag-landfall, kag hopefully hindi gid man siya mag-landfall kay do iya-iyawan kita siling, mga katropa, kay ho dako pa siya sa aton nga pung sud kung tuloko na to, no, nga kadakoon, mga katropa. That's why magpray man kita, no, nga hindi kita maapektuhan, mga katropa. Hindi man maapektuhan ang ato niya nga mga pamilya naton, kung mga kakilala naton, kasi syempre mga Pilipino, mga katropa, no, sa ato niya nga pungsod. And syempre, comment down nung tira, mga katropa, sa inyong mga pa-shoutout sa bungaga ka isa-isa ko, tayo na siya shoutout. Natamiyawan ta na, mga katropa, so hindi mo bihuya. Comment down nyo lang inyong mga pa-shoutout sa liwat sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. No, subong adlaw ay minhalin sang Lunes, gito damo kita sa mga ginabantay, damo sa mga issue na gagulo, mga katropa, no, mga magkita ganyan, oh my god, this week so tiring. Palang Wednesday palang puwit ka, puwit ba? Napamati ka palang sa hearing sa impeachment ni Sara Duterte, init na ulo mo. Ano mo naman? Mga katropa. And of course, ano, may harap pag-idari sa syudad sa Bacolod man, ting issue naman sa basura ba? Ginatutukan man, mga katropa, na especially sa ining request sa Victoria City, mga katropa, nga mag-haboy sa ilang residual waste
istriya sa syudad sa Bacolod. Kita damo ga pamalabag. Pero ang syudad somehow nagpasugot no kung nag-agree sa request sining na sa ambitiyang syudad. Pero tiesta sa karamuay pa man natalakayon panikaroon sa session man sang saguri ang panlunsod. Latawon ta kung anong mangin decision no. Kagati daan nga madamo-damo man sa mga netizens online at the same time mga organization yung nagpadala sa ilang mga position paper no ang utiyati sa nasambit yung request yung nagpamalabag sila karon na bantayan taman karon ang impeachment liwat wala labot sa soka akong state of the city address ni Mayor Greg Gasataya, alas 3 sa hapon. Babantayan, matunga. Gidaw impeachment karon na. Bantayan tamal mga katropa. Kahit it's time karon nga i-defend no, sa defense council kung sa council sa team man ni Vice President Sara Duterte ang iyang kugalingon o kung ang ilang kliyente. Iangot niya sa ining impeachment. Patigayon kita kahapon mga katropa. Gipresento sa NBI as witness mga katropa ang itong mga video. Ito wala nga nag-lapta sa internet ni VP Sara nga nag-ambal nga pag ako talaga namatay, may inutusan na ako na ano, na patayin din sila ya, ganyan. Chuchu si ano, si PBM at si asawa niya at si ano no, si anay secretary. Tanan na lang mga katropa. Ligtigin percent kahapon. Kisubong adlaw. Natawag akong ano maging sabat sa council ni Sara Duterte. May angot. Sige, present ya. Nga ebidensya kahapon. Balantayan. Damo sa balantayan. Amoy na yung mga ganap kung maga ano na mga dapat natin batayan. Subong yung adlaw sa Miyerkules. What, July 8, 2026. And syempre, kung may mga birthday, kamoy daya i-celebrar, tagad yung birthday nyo ah. Sa mga naka-celebrar, sa ilan ng kadlawan, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Dapat na kurag-kurag, sana'y maligaya ka sa araw na ito. Diba? Anyways, mga katropa, oras na ito, alas 5.04 na. Alas 5.04 na, kag sa mga nagkakatabo sa buong kapamangkot ka na lang ganyan sa why? Yung kabalo sa lyrics, yung humming na. Anyways, mga katropa, no, subong nga, gati, samtang naghihimos ka muda, ah, nagpreparar sa inyong mga lubrahon kag sa mga ganap for today. Mga katropa, no, na mga niluto nyo da, no, mata-mata nyo na check at timpla, mga tiligang da, so naad na. Kaya guys, sa mga nagabiyahe man, good morning sa inyong atanan, sa mga nagatutok sa ito, nagapamatik, kag nagascroll, scroll man sa ilang mga Facebook, good morning! O, comment lang na tradaan sa mga katropa pips natin sa itong yung official Facebook page sa live stream natin. O, good, yung mga tamiyan natin sa itong yung pagbalik. Pero samtang, nga nagahimos ka mo da, aring mga musika, mga perfect gid sa inyong mga aga. Aring

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo

0: nagbabalik sa inyo mga racho. Good morning. Good morning. Good morning sa mga katropa natong dira. Amat-amat na bugtaw. Amat-amat na trahimos. And of course, amat-amat na peligo. Oras natin alas 5:18 na. 5:18 in the morning, and you're still listening here, mga katropa, sa itong programa Exciting Pilipinas. There is a XFM Bacolod 96.7 and 103.9. Mga katropa, sa gwa magamatamat na, wagamatamat na ang kalangitan. Pero daw wala pa gid ko aliwalas nga mahalan tao. Daw wala pa nagasana. Gid, tabiskan 5:18 na. That's why mga katropa nga ti, try niyo man nagwa kagdulo tanawa ang kalangitan. O kung kamusta ang sitwasyon sa langit. Kahit nagsulod na gani si Tropical Storm o kung Super Typhoon. Gid siya gani mga katropa. Si Super Typhoon Inday, no? So, amat-amat talantaw. Ito niya palibot. So, kung yung aga mga katropa, no? July 8, 2026. And of course, good morning sa mga katropa natin. Dari nga nag-aupod sa aton nga programa sa Exciting Pilipinas. Good morning sa ilaya ni Lynn Antonio Talde. Good morning. Sa ilaman ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning, man. Nagatutok sa aton sa programa natin, mga katropa, dari sa Exciting Pilipinas. Ambal ni Lynn Antonio Talde, dire, good morning. Kuno katrapang when ada na siya share and like and gina-greet niya lang kuno ang mga kampus. Ambal niya. Ay, good morning. Sa kay Mama Hinia Mansiba, good morning man. Ambal niya galantaw siya kuno live subong. Digto ya sa may Barangay Felisa, sa may Barangay Felisa, sa may Hacienda Edmar Bacolod City. Ma'am, good morning dire, Mama Hinia, sa inyo ha. Sa may Barangay Felisa, sa may Hacienda Edmar. Kamusta na sa inyo, ma'am? Ang itong isyo sa basura, lambot manda sa may Hacienda Edmar, ang ginahambal nilang abaho from Sanitary Landfill. Sa kay Jelwin, good morning, ma'am. Ambal niya, dana siya kung share kagang State of the City address ni Mayor Greg Acetaya kung amuni siyang official report naman kung sa isa kalde. Yes, about sa iya naman ng accomplishment. Yes, mga katropa. Kahit exactly 1 year ago, mga katropa, nagpungko no, si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa iya yung posisyon bilang Bacolod City Mayor. Kahit karon no, mayara ka isang iya yung State of the City address. Good yung ihambal nung yung mga accomplishment sa syudad, mga naubra sa syudad, sa sulod sing sa katuit. At the same time, kung ano pagiging yung mga plano kag-ubra Honda sa mga sunod pang mga tinuig. No? Ambal naman diriya gani sa ato ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning, katropa. Wala diriya klase sa amon sa kabangkalan. Uy, sana all. Yun mga kakali si Ma'am Shirley, kung nga wala klase sa ila sa kabangkalan, pero wala pa siya naka-reply. Sa kay Rodney Diaz, kay ng Rizal Diaz. Good morning sa tiyo nunoy dira. Good morning kay Tabibe, sa ila ni Boktoy, ni Orak. Good morning! Sa kay Nini sa Gumalian, good morning man, mayong aga gid. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning man. Good morning sa inyo tanan sa mga miyembro sa aton pagidya nga class. Aton katropang listeners and solid supporters, good morning sa inyo. Sa mga miyembro sa aton man nga Mom's Chapter, diri sa syudad sa Bacolod, good morning! Kay Luella De La Torre, good morning man. Ambal niya, good morning katropa, mangkot lang, mayok. May klase man bala sa Bacolod, no, ambal niya. Mga katropa, as of today, no, sa aton rin ano ko, do kahapon, mga katropa, wala, abi, naka, ano no, naka announce ang city nga wala sang klase, mga katropa. So, we assume nga may klase kay wala man nag-post, no, iniyang nasambit yung official Facebook page sa syudad kung may klase, wala o kung wala. Pero nahibaluan na natin yung mga katropa. Katingat isa karon sa hapon, i-cancela ang obra no, sa Bacolod City Hall tungod niya sa State of the City address ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. So far, wala na. Wala sa cancellation of classes. Well, siya lah, ano, ulat-ulat na ito, no? Kung may harap, gilman wala sang cancellation klase. Kati, bagyo, pero so far, do, wala, hindi man kita malabyan gidire. Hopefully, hindi gilman siya maglabay, mga katrapa. So, ano lang ha, stay updated lang mga katrapa. Agod, yung mahatag, kung madulong natin sa inyong mga pinaka-latest yung information na gikan niya dire sa syudad sa Bacolod. Kakaoras natin, alas 5.22 na! Alas 5.22 na kada, siguro. Alas 5.23 na gani, gani. Anyways, mga katropa, aryo, mga papagood vibes naman, subong yang aga. Kay tibalaan yung mga katropa, no, subong uso na bala mga super, mga bonggisyos nga mga cellphone, mga high-tech, yes, from camera, nga mga zoom, mga layo-layo to ho, no? 2.5 nga wide kaayo ang camera nga, pati ang tupad mo makita sa screen, pati ang bilog nyo nga section na pasulod sa isa ka sa ano no ka screen, magpicture ka mo sa una, hindi man na ginawa pa nga palayo o kung may lens ka pa nga gamitan sa camera, no? Pero subong, may mga amuna sina mga katropa nga ini nga mga high-tech na gid nga mga equipment. At the same time, siyempre, may harap kikita sa ato niya nga bet nga mga brands when it comes to cellphone o kung sa mga speaker dira. Ano, may harap kita, hindi na kita mga balo brand kido. Pero may harap kikita bala sa, ano, sa mga namian o kung may harap kita sa ano bala na gusto nato na sa mga brand because of the quality, kay amuni siya, nami siya camera, or tungod niya nami siya battery, or tungod niya nami akas ang design, o konti kay brato lang, amuna, or feeling mo kay, ay, gagamit ni mga manggrano, hindi magamit mo, bakal man ko ni! Anyway, stay mo na mga katrapa, nga tiniyara kita sa, ano bala, sa mga narisari nga gusto. Pero, syempre, ma-notice ko lang man, hindi ba lang mga cellphones, for example, mayara sa tag sa cast strength, or sa mga spec bala nila dumiyara bala sang la-ingid siya compared sa isa. For example, isa widescreen siya, isa soft touch, isa dugi-dugay malobot, ang isa namin na may camera, no? Pero kung bala mag-isa di ka ano ka TikToker mga katrapa nga nagpalambot sang gusto niya nga cellphone. Ano di ba lang yung gusto? Ya, kati ako na gusto ko. Ano lang tani? iPhone 23. Ay, wala pa gali. Hindi. Mga katropa, no? Pero gusto ko, ano, ang baterya, mga ano, galast for 7 days. Grabe, tapos kung i-charge mo gali, 4 days. Hindi. Asa na yung mga katropa, ari na lang, ano? Oras na ito na, 5:25 na. Live sa bang sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na nga ito niyang TikTok and video. Ari na, ari na, ari na! TikTok na!
1: Gusto kong cellphone nga iPhone ang camera, Samsung ang memory, Nokia ang battery, Sony ang audio speaker, BlackBerry ang security, pero Cherry Mobile ang presyo. Kasi na kayo naibal, hindi palito na ako.
0: Pati presyo yung na-consider, no? Pero yung sa una, mga katropa, may harap pag sa mga cellphone nyo, wala bala sa brand yun nga makita natin nga sikat. Pero wala na atun bala nga manduhaw nga ma-afford. Wala mga katagareklamo sa una, no? At the same time, may harap pag sa mga brand bala, hindi, sa mga cellphone nga, yung ang brand ako no kol na be na Samsung o kon iPhone pero hindi balahaw nang do ka ginhimo himo na ano natin. Ano tawag na ganito ka clone lang wala mga katrapa do wala makita ni ka problema pero subong grabe na gid no kay ang cellphone subong gina-brand na nila as a symbol of status. Kung naka-updated kada gani nga naka iPhone 17 kada no Pro Max i16 na Pro Max pa lang gali. Ay, hindi. Sa Chakto, 17 na kita, no? Kita mo, white kwalo, gani ya. Ang orange, gana. Mas lang sila, ay, garano, no? Updated ang iyong phone. Di kung naka-ano lang ng cellphone, mas lang sila, ay, Okay, sa totoo lang, it's not about the phone. So, dapat, let's break the stigma on the internet. Kaya nag-ambal nga, ti. Dapat, namin man phone mo, parang, namin man status mo, no? Cellphone na na yan. What if ka naman garanon din? Baka lang sa'yo karoon ka Alcatel. Kung ano din. Ano gano'n? Itel, oo. Ang dami. Maraganda camera na. Brato pa. Hindi, no. So, like, hindi kita magpadala-dala sa kung ano makita natin sa internet. Kaya apply natin sa atong kagalingon. Kaya, kabalo kita nga ma-struggle lang kita. Kumiyara, ti, go! Kung wala, ti, support danay. Or, ti, we'll wait for our time. Hindi natin pag-i-push ang mga bagay-bagay for the status or para lang nga, ti, sabay kita sa trend, no? Ang ara lang, pero don't stop dreaming also. Nga, ti, nga dapat may ara ka man na soon or makaangkon ka man sina. Go, go, go! Go, go, go! Yeah! Oras na ito, alas 5.28 na. And sa mga katropa natin din rin, oh. Nag-upod sa aton. Sa ilaya ni Lynn Antonio Talde, hambal niya kami, sila kuno sa Himamaylan Chapter Solid Supporter Song, XFM Class Katropa. Thank you so much! Kay Ma'am Shirley Arevalo, ginagin replyan niya, nakuwala sila kuno klasik kay tungod sa Bagyong Inday, gindeclare kuno ni Mayor Benji Miranda. Ah, okay! No? Mga katropa, wala na ito yung klasik sa Bangkalan, no? Nag-una na ito deklarar si Kabakalan City Mayor Benji Miranda, yung wala sang klasik sa siyudad sang Kabakalan. Bangkalan! Di Mayo man na, no? At least, hindi na mag, ano pa, prepare karoon ng mga kabataan ni Casey ang mag-basko kung magtupa ang ulan. Dalas ang bagyong Inday. Bado ako ni ha? No? Sa tanan niya mga Inday da, bauta hindi lang magsunod sa mga batasan naton. Anyway, sa mga katropa, thank you so much again sa mga nagapoda sa itong programa, Dria, sa XFM Bacolod sa Exciting Pilipinas sa programa natin nga Pampukaw Kunakang. And of course, sa mga viewers natin rin, oh, sa mga Facebook Live viewers and commentators natin, na thank you so much. And of course, aton man nga mga katropa pips all over Negros Island region and of course sa Bugos nga Pilipinas. Good morning. Batayan natin ang mga ganap mga katropa today. Diri lang sa aton yung programa, kung diri lang sa aton estasyon sa XFM Bacolod. No, ang impeachment karon sa hapon na mayarak na japon sang live mga katropa. No, sa aton yung official Facebook page. And syempre, ang aton mga programa halin sa aga, tubtub gabi, diri lang sa XFM Bacolod. Good morning, Willie Apapas to sa Kim Harris Co. Rodriguez. Good morning! Shout out na ko no, sa Takuling, sa kay Mami Cindy ko no. Good morning! Ang no, sa mga taga-barangay Takuling, ang nagpamati sa aton sa ilan ni Mami Cindy kay Kim Harris Co. Rodriguez. Thank you so much! Oras na ito, nalang 5.30 na! Padayo na ninyo ang inyong mga ginahikot sa mga aga, no? Pamahaw na kamuda, paligo. And of course, amat-amat na sa inyong mga ulubraho na kagti mga katropa. Subong mga adlaw, July 8, 2026. Hopefully nga ma-bless kita tanan. At the same time, ingat nga halong sa mga nagabiyahe ako may pagkantuan. Sa mga gana-drive, subong inainay lang mga katropa. And sa mga ano na ito, katropa pips nga may mga dalagong event today. Good luck! Saliwat mga katropa, good morning and thank you so much. Kaupot niyo si katropa Wendell Balinario. Notary sa programa natin nga Pampuka Kudaga sa Exciting Pilipinas. Magabulos on the Secret of Health. And after that, balita naman kita. Mga katropa, kaupot si katropa Franz Andro Burgos. Thank you so much. Mga katropa, happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
4: mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage, kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kabiyan ang nagpamatuod sa kanami nagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskilahan. Di man natabilog ang akon apo. Hanggang pabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka ba?
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
4: Excellent.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Payong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sikreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kon manami ay sini epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ning programa The Secrets of Health.
2: The Secrets of Health.
4: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa ato sa ning pagpangalaga upod sa ato sa ning mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa ato sa ning pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Ka magamay nga tanom ang aton tukibon nga dako nga benepisyo sa ato sa ning ikaayong lawas. Kag importante gid permiso Sir Josil, ano? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira ila sa mga health benefits, dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sa nga pamaagi para mapusla naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agud mga infection aton malikawan. Amo na yung pinaka importante Sir Josil, ano? Nga upod permiso aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapusla non kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ika yung lawas.
2: The Secrets of Health.
1: Yes, to health.
3: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ni nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini si quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Ang paghambala naton today, gamay malaning nga tanom actually kag matahapakan mo ni Doc Leo, dunot ni siya mo.
4: Tama.
3: Ang iya gat kag ang iyang adahon, Dok Leo.
4: Matapok ni Sir Josil, no? Kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang, kumbaga, piknit si ni Sir Josil, ligto ni.
3: Kag, ang manami lang galing sini, kay kung maligto siya, pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
4: Tama.
3: Bisan ara na halos sa puntan niya. Kag kung mamulak ini sa kag ibutang ni mo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa guwa man o konsulod, kanami sang itsuray sini, Dok Leo. Labi na gid kon, various classes tawag nila. Buta mo na sa sari nga kolor, Dok Leo. So, we are referring sa isa sa pinakagamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ng bulak, amo ini ang alusiman.
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na sa alusiman. Kay right now, dapat na ito sini matunan. Una, ihibalo nga pwede gali ini makaon. Number two, matunan ta kung anong mga makuha na ito sini nga benepisyo sa pagkaon sang halos iman, Dok Leo.
4: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health.
3: Una, abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Dok Leo?
4: Speaking of fatty acids.
3: Okay.
4: Muting hambal, Sir Josil, bla, magamal gani kita nga omega-3. Gisulod dahil sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
3: Oh.
4: Or fish oil nga may omega-3 fatty acids. Seeds.
3: Mm.
4: Samantala, gali Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman. Mayara siya sang ALA o kung alpha-linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon. Which is ang omega-3 nga ini nag-support sa atong sininga heart, sa atong sininga brain, kag sa atong sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natong diring iya sininga antioxidant. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa nato na ang betalains niya sini. Ang red-purple pigments bala kag beta-xanthines, ang yellow pigments. Dira blaser Josel sa kilid sa niya sining dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color brang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sa ang mga alusiman.
3: Daw lining.
4: Yes, lining. Sa punta, gabla, sa margin niya.
3: Oh.
4: Mga peripheral areas ng yasering leaves. Kag may ara man siyang yellow. Mga betalains ni Sir Josil, nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini. Kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani. Pampabako dayon sang immunity aton sinig duman. Tidugang padri ang vitamin E, kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton sa radyo sila mga minerals sini, nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
2: Sample Plus Gold, the secret of health.
4: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
3: Tiway kita kay balogali ara sa dahon sang alusima. Man may ara dasang omega-3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling ang proper sining nga pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agud to makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega-3 fatty acid.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold.
3: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ato sininga, cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Doc Leo?
4: Ang omega-3, makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa Sir Josil, nagasupport sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sa ni para sa aton sa ring heart health and circulation.
2: Gusto mo

0: Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega-3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa ngalusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita sa radyo, sila ng cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pera sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na ya, kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa nga omega-3. Kanaga protected sa aton sa nga neurons from oxidative damage. Timagambal na magkita sa radyo, sila nga neurons, timo ni mga specialized nerve cells na ton sa aton sa nga brain. Kag sa overall na ton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine sa radyo, sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ato naman sining daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban kaya may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, butang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood chem.
2: Butang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone.
1: Mm-hmm.
2: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support abi sa pag-control sa blood sugar level na ito, Nukleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin diri Sir Josel sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang Sir Josel sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige kita tumara sang bulong, maintenance, kinanglan naton Sir Josel, no? Pero ang pinaka-ginatanaw mo lang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kag nagabulig man Sir Josel, no, reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre, kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse mo lang na ya.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Amuning masami nga gina-neglect na itong Nukleo. Nagapadala ni Kun kaysa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita but sometimes and most of the times gina-neglect na itong ini. Sa anti-inflammatory kag immune support, tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman, Nukleo?
1: Tungod sa flavonoids plus sa olera saints sa ni Sir Josel na ginaangkon sa alusiman, nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support, nagpabakod sa aton sa nga immune defense.
0: Secrets of Health.
2: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kung wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kung wala sang alusiman, kinanglan tada Premium D3 Soft Gel Capsule and Premium D3 Coffee Mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold Coffee Mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer, Doklay. Ang pagkaon nato sang alusiman.
1: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Okay. Ang beta-carotene, gina-convert sa nga aton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa nga panit batok sa nga oxidative stress. Kag traditionally Sir Josel, no, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
0: The Secrets of Health.
2: Sa bone and muscle support, importante ni, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang dugang sini nga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman na rin, Docleo?
1: Ang magnesium, calcium nga rin sa alusiman, hindi lang calcium nagpabakod sa ton sini nga tulaan. So ara man ang iban sini nga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man ato ng potassium nga nagabulig para sa ton sini nga muscle physical function kun ginapirmi ka ginabiring dira may mga parts ang imo sining mga kaunuran sa Dios sila nga daw nagapitik-pitik makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first line o kun alusiman.
0: The secrets of health.
2: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabulig sa ato sining eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support, para sa ato sining blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan kamo sa alusiman. Now diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
1: Yes.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
1: Yes, Sir Josil.
2: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything.
1: Yes.
2: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes, ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yasin yung mga nutrients ka pwede mo makuha with the mixing sang langgaw, Doc Leo.
1: Yeah, tama, Sir Josil, ano? Kagti, kung weak imo sa nga chan eh.
2: Mm-hmm.
1: Eh kag panunaw. Kaya man, Sir Josil, kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
2: Kung raw, ha?
1: Yes, kung raw.
2: At ikon na mo pwede ni mo mahimuin isakot sa imo, abi, for example, salad, Doc Leo. Vegetable salad, for example.
1: Pwede okay. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secrets of health.
1: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: Amo ni nga, makareduce ang risk.
1: Yes.
2: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman ang presence sang oxalate.
0: Something.

0: Ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto naton sa nga mahalungan, which is ang problem sa mga sardyo. Still, ang isa sa nga number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina, tungod siya sa nga omega-3.
1: The secrets of
2: ang problema lang sa aton, waay kita kay balunga amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitan, it will not stand tall.
0: Mm-hmm.
2: Nga manotice tayo sa tao siya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, mm-hmm. ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan.
0: Mm-hmm.
2: May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklay. Okay, kung halayan mo ba si tagukan pangimos ini nga hinalayda? So, islanta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila kayong lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pagidi ako katisting si ni doklay? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si ni doklay?
0: May slight niya daw earthy siya. Bala mo, Sir Josel, depende man sa imo sa nga pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na bala nga daan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa niya, ito, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa nga baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa niya, dira pala nga daan sa baho,
2: hindi na
0: sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sila, may gamay nga hindi good sa ito sa nga sense of smell. Kag maduludan log, Dok Leon.
0: Kag gati since nga succulent ni siya, di matubig-tubig man git.
1: The secrets of health.
2: Ang premium D3 na ton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay. Do.
0: Kag makuha na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secret of health.
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Pamangkot kamo nga ang may ari kita sining mga produkto, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience.
2: Nakagini proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration. Proven nga it could help sa ato sinay pag-maintain sa good health. Pero initanan for our convenience because hindi sa tanan nga tion makakaon kita mangustin ang palaya malungi garlic spirulina which is ara sa Santhon Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secrets of health.
2: So ini nga mga produkto na pamentioner nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa
3: Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume yung makuwaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dali naman kamo sa siyudad sa Iloilo, Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan, Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon, kaya may consultant man kita dera nga nag-duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The Secrets of Health.
3: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisanga, no ah. Alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero ti kunway ka mo da alusiman, isa sa pwede na ato sining marekomendar sa inyo is mag-inom ka mo sang Visionex Plus, Doc Leo.
0: Kapin pa kun na-observe nyo, kung ka mo mismo aware nga high risk ka mo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na sardyosil sa gabi, ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni sa aton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sa sardyosil. Ang pagpulaw sa sardyosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sa sardyosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sa sardyosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nga kuhaan aton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha na ito nina sa pagtumar sa Visionex Plus soft gel capsule kay may concentration na sa sardyosil, sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga direkta kag focus sa sardyosil sa aton sininga mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: For your convenience, may produkto kita ang das Visionex Plus na makabulig to maintain good eyesight.
1: The Secrets of Health.
3: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Doc Leo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton sa lawas, pero hindi yaman pagpapason sa Sardyosil ang mga friendly bacteria sa aton sa panit. In fact, kanin sa Sardyosil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa panit. So mabuligan ni na sa Sardyosil nga man-neutralize kung nang ginagamit na aton nga habon, Santhone Plus Herbal Soap. Kamay antibacterial property siya. Kaya ang problema lang sa Sardyosil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bakteriya sa aton sa panit. Sige na buligan ginatinduan sa Santhone Plus Herbal Soap. Pero sa aton sa Impresor Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi gandang aton sa gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa liog, kag para sa pantay ba lang kolor sa Josil. Ay, hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots, gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa nga ma, remedyuhan dag masolusyonan, kag hindi magtuman ka nga aton sa nipanit Sir Josil kaya may upod man siya nga VCO.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kaya may aray ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: May produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inyo sining veins, arteries, muscles and skin kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pag-aan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat manaton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok, pero ni tanto na darisaton. May mga parasites, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita siya ni ang mapalipitan kag makutot. Do, ano ba lang damo kay mo pantal-pantal siya mo siya nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na to nina. Labi kaglabaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong mo hospital kita. Ngaway pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na to ni nga mahimo para maluwas aton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat taglamok. Kag dapat amiara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga base sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sari nga Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil. Kag base sa pagtuon, mas nagabakod dag naganami pag din nga sa efekto, Sir Josil, kung butangan no pag sa iban sa healthy nga oil. Peppermint oil ginupod ang VCO. Kag base pag sa pagtuon, Sir Josil, ang beneficyo sa aton sari nga panit sang moringa oil, manami pagid. Tungod siya sari nga oleic acid, nagabulig pa kondisyon sa aton sari nga panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka, kundi nagkondisyon ka pa sa imo sari nga panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild nga palanakit, palamoypoy, palamaols kalawasan, marimedyuhan, kag masolusyonan pa.
1: The Secrets of Health.
3: Kag sa palanakit sa ato sari nga lawas, kung hindi nagid man ka mukha gwanta, hindi na ka mukha antos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Pinpagid, no? Sa mga panahon, Blazer Josel, nga ti, ikaw mo lagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin ba kung no work, no pay ka, hindi ka pala nakitlawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josil, nga magpilit kasi mo sila kagalingon para magtrabaho ka, magduty ka, pero naga pala nakitlawas mo, says the pain, Sir Josil, mabuligan. Kaya especially, Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga kapalangilo, imo sa ni pamatsyag, nga doon ka bugat, gid, tumaran mo sa says the pain, pagkaaga, Sir Josil, pagsik imo pamatsyag.

0: rain, fast, and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pero iniya, sigurado ako, kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga, kon ka isa, gakadulaan sila libido, nagakadulaan sila gana, sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat itreat kay base amuna ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sila nga karelasyon. Pabulong yun pakonsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang Turbo Dietary Supplement for Men Doc Lay 1 capsule
0: para sa mga lalaki.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gusto hon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones ng imbalance sa Sir Josil, amo nang yasin nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sang clavo huasca, kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang pwersa, dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement for Men.
2: The Secret of Health.
1: Gani sa baybayan ang masunod na itong siringa talakayan para sa dugang pag-insiringa kayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
2: The Secret of Health.
3: Ako naman si Josil Banias.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Takuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyo mga suking butika.
8: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen,

0: Para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog.

0: Turbo food supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod

0: Seven Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Seven Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: XFM 103.9.
7: GR, bilisan mo. Mamamuli tayo ng mga ibon.
8: Ayun mo, talamang ipos at asin, Tori. Tira-duro mo na.
7: Saglit, akit lang.

Center. Mga balita nga una mo mabaltiri mo mabatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon yari ang inyong mga newscasters.

0: XFM News Express Manila.
1: XFM Time alas 6, 17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sini kamat sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026. Kag subong nga aga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international kagiman pa. Sa mga nagatutok dira sa aton sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa. Mabatian ninyo kami sa FM band kag sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sang probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa, nga 87.5. Sa sur nga bahin sang probinsya, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mayara na kita sa official streaming app sa XFM Philippines nga inyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones. Mga katropa, pangitaan nyo lang dira sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre dira sa inyong mga Android phones. Kag ma-access dira ninyo ang tanang istasyon sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara mo kita sa text line. Address at ang istasyon ng atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, atong padulungan ng mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa. Dili lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Idulong namon sa inyo mga katropa, pinakauli ng lakat sang panahon.
0: Express Balita. Weather update.
1: Bangod ang super typhoon nga si Inday, ang ara na mga katropa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pila ka mga lugar sa Luzon, ginpaidalom na sa tropical signal storm warning.

0: Samtang pila ka mga syudad kag munisipalidad sa Negros Island Region mga katropa ang nagdeklara naman sang klase subo nga adlaw.
1: Kagato na padulungan mga katropa ang mga headlines man sa balita sa lokal.
2: Express Baldito. Local news.
1: Negros Occidental ang yara sa moderate to heavy rainfall hanin Miyerkules to Biyernes bangod sang Typhoon Inday.
0: Magamay ang nagbunanay bangod sang nadula nga manok sa refrigerator.
1: Kaundan sang heart program ni Mayor Greg Sataya igasaysay sa First State of the City address karon sa hapon. Nagsaton nga mga headlines sa balita sa national.
2: Express Balita. National News.
1: NBI agents ang unagin papungko sa witness stand sa impeachment court.
0: Amerika kag Pilipinas ang nagakabalaka sa missile test sa China sa Pacific Ocean.
1: Kaya para sa aton nga mga headlines sa balita sa international.
2: Express Balita. International News.
1: Kalitan sa propiedad gindala sa Super Typhoon Bavi sa US territory sa Pacific.
0: Asawa ni Charlie Kirk ay nagatubang sa ginaligar nga killer sa iyang nga bana.
1: Kagaton karon padulungan ng balita sa sports. Host countries nga USA, Mexico, kag Canada eliminated na sa FIFA World Cup Championship. Samtang Lionel Messi nag-break naman sang record.
0: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, no, ining si Atasha Mulak, ang anak niya ni Aga Mulak mga katropa, ang Charlene, ang my boyfriend na.
1: Sa ito nga balita, special kapot si katropang James King. Sino mahiligon magkaon sa ginatawag ni Blanga Sausage? Pero mga katropa, sa dita niya bala makita ang dako ng Lego Sausage. Alas 6:22 na. Mga katropa, inyo nabatihan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Pag-inigin na dulo sa inyo mga katropa sang Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:22 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga detalye. Kung update sa lakad sang panahon, siningan daw sang Miyerkules.
2: Express Balita. Weather update.
1: Mga katropa, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility kung para Super Typhoon Inday. Mga alas 3 ang kagahon sining adlaw, Miyerkules, Hulyo 8. Sa huling report sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa, ang matas ang bagyo ginabulubanta iara sa 1,405 kilometers sa nasidlangan sa Northern Luzon. Dala sa Super Typhoon Inday ang maximum sustained winds nga 185 kilometers per hour malapit sa sentro nga may pagmadlos tubtob 230 kilometers kada oras. Wala sang direkta nga epekto sa bisan ano nga bahin sa rehiyon ng bagyo sa karon apang mahimo ini nga magdala sang hangin kag ulan. Mahimo tubtob kasarangan ng huyop sang hangin sa Western Visayas kag sa Negros Island Region nga magdala sang makanay tubtob makasarangan naman nga pagbalod sa kadagatan. Nagpagwa man sa tropical cyclone wind signals in effect number 1 o kung napaidalom sa cyclone number 1 ang ining mga lugar sa bahin sang Luzon, ang Batanes, Cagayan, Kalakip ng Babuyan Islands, ang norte kag central nga porsyon sang Isabela, kalakip diring Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Naguilian, Dinapigi, Rojas, Luna, Delfin, Albano, siyudad sang Kawayan, San Pablo, siyudad sang Iligan, Benito Sullivan, Timawini, Tabagan, Reyna Mercedes, San Manuel, Palanan, Kabatuan, Quirino, Divilacan, Gamo, Malig, Makunakon, Burgos, San Guillermo, Andaganan, Alicia, San Mateo, Apayao, kag sa eastern portion sang Kalinga, Pinukpok, siyudad sang Tabok, kag Rizal. Ang northern portion sang Aurora, lakip ang Dilasag. Kag ang northern kag central portion sang Catanduanes, lakip ang Pandan, Karamuran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, kag San Miguel.
0: Mga katropa, yari naman ang mga LGU sa Negros Occidental nga nagdeklarar nga wala sang klase bangod sa Super Typhoon Inday as of 4:30 a.m. kaginasang aga. Una ang Moises Padilla humalin sa July 8 tubtob July 10 nga wala sang klase. Sa San Carlos naman, selected barangays ang nagdeklara sang wala sang klase mo ang Barangay Rizal, Barangay Guadalupe, Barangay Punaw, Barangay Palampas, Barangay Bagunbon, Barangay Nataban, Barangay Prosperidad, Barangay Buloangan, Barangay Kudkud, kag Barangay Quezon. Dalaman ang Sipaway Island, Barangay San Juan, kag Barangay Ermita. Samtang ang Isabela nagdeklara man sang wala sang klase humalin July 8 tubtob July 10. Ang La Carlota City wala man sang klase sa buong adlaw. Himamaylan City, Hinubaan, Kabangkalan, Hinigaran, mga katropa.
1: Kagatong padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
1: May kang tanan sa balita sa pagbantay sang bagyong Inday. Pagtupas ang ulan sa isla sa Negros ang ginapaabot subong adlaw sa pagsulod ni Typhoon Bavi o kon si Super Typhoon Inday sa PAR. Ang mabaskog nga bagyo nga ging kilala na kay Typhoon Inday. Ang malapad nga sakop sang mabaskog nga hangin ang magapabaskog sang habagat ngira sa nakatungdan sang Visayas region. Base sa forecast sa PAGASA sa rainfall outlook nga madala ang Negros Occidental nga maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall halin Miyerkules tubto Biyernes. Ang iba nga probinsya sang Panay ang kasubong man nalakip sa pareho nga rainfall forecast. Ang tagsaka local disaster risk reduction management office ang magapasaka sang ila alert level agud mag-monitor sang area nga matupaan sang ulan nga may upod nga pugada nga sang hangin. Base man sa forecast hindi maghimo sang paglandfall ang bagyo bangod magaliko inipasaka sa Northern Luzon tungto makagwa sa Philippine Area of Responsibility kag mahimo magalandfall sa Taiwan o kon napunta nga bahin sang Hong Kong.
0: May pagnubo sa water level sa dam nga nagahatag sang tubig sa mga irrigasyon sa bahin naman sang Central Negros. Suno kay Pedro Limpango, ang president sang Irrigators Association sa nga ini isa ka sinyales sa karon nga hindi na bastante ang tubig galin sa ginakuhaan nga source kag mahimo hindi magdugay, maganubo na gid ang supply. Ang sat karon trabaho sang ako na trabaho sa karon sang El Nino Task Force ang pagpangita sang paagi nga hindi matamaan ang epekto sa humayan. Ang tagsa ka mga mangunguman naman sa humay ang ginapanugyanan nga maghimo sang tikang inkaso nga magsugod na ang masakit nga init nga wala pa makaani.
1: Ginaprobahan sa sagot niya paglusod sa Bacolod ang resolusyon nga ginsulat ni Councilor Attorney Cesar Distrito kay ginupda ni Councilor Pausing nga nagamando sa mga nagkalain-lain nga opisina kagahensya sa syudad nga magsumiter sa ang ila El Nino Preparedness Response and Mitigation Plan sa sulod sa 30 kadlaw. Ang tikang ginsunod matapos ang advisory sa PAGASA nga posible magpadayon ng El Nino tumtob sa tiparano nga bahin sa 2027 nga mahimo magresulta sa malawi nga tig ako na kakulang sang tubig pag nubos ang production sa agrikultura kagibang pang mga risgo. So sa author sa resolusyon ang mas timpranong pagpanghanda kag maayong koordinasyon sa mga opisina ang makabulig sa pag palipod sang o kung paghatag sang dugang supply sa tubig. Siguridad sa pagkaon kakayuhan sa mga pumuloy sa Bacolod batok sa epekto sang El Nino.
0: Panwasang Valladolid ang nagpauntat-anay sang baligyaan sang food cart sa Kilidsang Boulevard sa Barangay Palaka bangod sang natabo nga insidente o kon aksidente sang tinalikdan nga Domingo. Suno sa kay Mayor Ricardo Presbitero ang barangay ang nagpahanugot sa pag-display sang food cart bisan nga masyado na katalikado nga yara sa Kilidsang National Highway. Mientras wala sang safety measure, suno sa alkalde dumilian anay ang pagbaligyaanay ilabi na kon hapon tubtub gabi. Sang Domingo duha ang patay isang nasalakay isang oil tanker ang food cart sa kilid bangod sang ginaligar na piyungaran driver sang truck. Isa sang napatay ang nagabusong samtang ang dugang isa ka biktimang napatay sang Lunes samtang ginabulong sa ospital ang iban pa bangod sini nga itabo pagatun-an sang banwa upod ang traffic management team kon bala pabalikon pa o kon dumilian na ang pagbaligya sa sini nga bahin sang dalan.
1: Nagbuna na yung magamay nga nagresulta sa pagkapila sa anak sa Purok 4, Barangay Tuyong, Banua sa Kawayan, gabi sa Hulyo 6. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Alexi, 20 anyos. Samtang suspect, aging kilala sa kay alias Harold, 47 anyos, cook, kaglun sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sa recent investigation sa Kawayan PMP, nakainom ang suspect kaginaligar nga may naglutag ng komosyon sa tungas ng duha, bangod sa nadula nga manok sa sulod sang ref. Sa nagkapaday ng pagbaisay sa magamay, ang biktima, nagwa sila nga balay, apang gingkuwa sang iyang amay, ang isa kapatalom kaginhaboy sini sa iyang anak, kag naigo sa dugan. Nakagom sa pila sa dugan ng biktima kaginabulong sa ospital. Samtang suspect, voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan.
0: Pilason ang isa kalalaki matapos aksidente nga matirohan ang iyang kaugalingon sa Zone 4A, Barangay Purisima, Banua sa Manaplag, gabi sang Hulyo sa Aysa. Ang imbalbado ginkilala sa kay alias Romel, legal ang edad, kag residente sa Purok, Sipris, Barangay Kaduhaan, siyudad sang Cadiz. Sandig sa investigasyon sang Manaplag PNP, mangihi kung tani sa lugar ang biktima, kag ginaligar na pitik sanay ang gatilyo sang iyang armas luthang, kag naigo si Romel sa nawala nga hita lapos sa iyang atyan kagilayon ini nga gindala sa ospital. Sa karon padayon nga ginabulong sa ospital ang pilason kag nagagwa sa investigasyon nga accidental firing ang natabo nga insidente samtang ang armas tutang ginapangita sang kapulisan.
1: Nagagawa sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 3 nga may kangtanan sa illegal nga droga ang motibo sa krimen sa pagtiro sa isa kalalaki sa Purok Langis, Barangay Banago, siya sa Bacolod agas ang Hulyo 6. Ang biktima gikilala sa kay Clint Mark Maiz, 32 anyos, kag residente sa Barangay Mandalagan, siya sa Bacolod. Samtang suspect king kilala sa kay Rafael Cantuar, legal ang edad, kag residente sa siyudad sang Silay. Sunod sa kay Police Lieutenant Benjo Valio-Alio, ang OIC sa Bacolod City Police Station 3, patay nga ginabulong sa karon si Maiz sa ospital matapos ni makagom sa pila sa TL tugas ang pagtiro samtang suspect nagapabilin nga at large siya. Dugang pa ni Valio-Alio, antes sa tabo ang krimen nagapungkong biktima kagini ang hinali na lang nga ginpalapitan sa suspect kagin tiro apang nadalagan si nagdalagan si Maiz kagin laot pa ni Cantuara. Ginapatiyan nga ang ginasaway nasang biktima ang suspect nga hindi magplastar sa lugar angot sa pagbaligya sa inigal nga droga tutob nga nagresulta sa pagpanglutang.
0: Nasapuan ang bangkay sa isa ka persona sa irigasyon nga nahamtang sa Purok Nara, Barangay Malingin, siyudad sang Bago, agasang Hulyo 7. Ang bangkay ginkilala sa kay alias Edmond, 39 anyos, kag residente sang Purok Goldenfield, Barangay Antipuluan, siyudad sang Bago. Sandig sa investigasyon sang Bago City PNP, nakabaton sila sang tawag gikan si residente sang lugar nga may nakita nga bangkay sang isa ka tawo sa lugar kagilayon nga ginpadulungan ang lugar sang pagkakon sa pakigangot sa kapulisan sa mga utod sang biktima ginpangita nilang ilang utod kag nakita ang bangkay ni Edmond sa irrigasyon kagilayon nila nga ginkuha kagin butang sa higad kag nakita nga mayara ini sang pilas sa lawas sang biktima sa karon nagapadayon ang pagtumod sa gintunaan sa kamatayon sang biktima kag posible nga mayara sang naglutag ng krimen kag ang motibo sa mga suspect.
1: Gingkompermar ni Bacolod City Vice Mayor Calao Puente Villas kahapon, Hulyo 7, nga may nabaton. Ang iyong opisina sa mga position paper nga may kangtanan sa ginapangayo sa Victoria City LGU nga temporaryo nga magamit sa sanitary landfill sa Bacolod sa Barangay Felisa para sa ilang garbage disposal. Sunod sa kay Puente Villa, ginatunan na ang mga dokumento at sining pagatalakayon sa mga miyembro sa sagunian panglusod. Dugang pa sa Vice Alcalde, ibutang ang mga nasambit nga request sa agenda sa regular nga sesyon sa sagunian panglusod. Kapag hiwaton, Subong Adlao, Hulyo 8, ang desisyon sa konseyo ang magabase sa deliberasyon kag sa mga position paper nga ginpasubmit sa nakalaylay nga sektor nga may kangtanan sa amuman nga request.
0: Igahatag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang iaunang State of the City Address sa Consoca Subong Adlao Hulyo 8 sa lobby sa Bacolod City Government Center karong alas 3 sang hapon. Ipabutyag sang alkalde mga nagkalain-lain nga programa, proyekto kag mga nahimo sang administrasyon sa sulod sang isa ka tuig nga nagasandig sa iyang heart agenda. Ang heart na nagakahulugan nga health, education, economic kag environmental sustainability, access to basic services, agriculture, animal welfare, access to technology and housing, reliability of disaster risk reduction and management, kag traffic management, transportation, kag tourism. ginalauman nga sa iyang soka ihatagman sang sambit nga alkalde ang kahimtangan sang syudad kagang direksyon sang administrasyon para sa padayong ipag-uswag sang Bacolod pinaagi sa mga prioridad nga programa.
1: Alas 6:35 na, mga katropa nyo nabatayan ng mga detalye sa lakad sa panahon kag sa balita sa lokal. Kagining na dulon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: At ang padulungan ng detalye sa balita sa national.
2: Express Balita, national news.
1: Ginmando sa Senate Impeachment Court ang pagpagwa sang sapinas batok sa duha ka mga opisyal sa National Bureau of Investigation o kon NBI agon magtistiko sa hearing nga may kangtanan sa Article 4 sa kaso ng impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ginpanugutan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang request ng prosecution nga tawgon sa NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok at Senior Agent John Mark Kalilong bilang mga testigo. Sunod sa House Prosecution Spokesperson nga si Robert Ace Barber, ang testimonya sa duha ka mga opisyales ang importante gid sa pagpamatuod sa mga allegasyon sa idalom sa Article 4 sang Articles of Impeachment kag sa pagkilala kag pagpamatuod sa iban pang mga ebidensya nga presentar sa Impeachment Court. At is ginaprubahan ang request, kinatagan anay ni Escudero sang kay gayunan ang depensa nga magfile sang objection.
0: Grave misconduct, gross neglect of duty sa diin may sa labton administratibo ang nakitaan sa Office of the Ombudsman agod mapahalin sa serbisyo sa gobyerno si Anay Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod sa shooting incident sa Silado sa tinalikdan ng Mayo 13. Sa desisyon na napitsahan sa Hunyo 25, ginpahayag sini nga ang pagpalupok sa warning shots hindi magkatarungan. Nagapabutsyag sa katalagman sa kabuhi kag nagalapas sa natukod nga pagsulundan sa paggamit sa puwersa. Lakip diri ang pagpakita sang pagbalib wala akong pagbaliwala sa iyang mga katungdanan bilang isa ka opisyal sang Senado nga amo ang nagapanguna sa responsable nga pagmintinar sang seguridad kakatawhay sa Senado. Nagugat ang kaso administratibo sa pagbailuhan ay isang lupok sa tunga sa mga tinawo sa Senate Office of the Sergeant at Arms o kon ang OSA kag ang ahente sang National Bureau of Investigation o kon NBI.
1: Ang Department of National Defense ang Martes nagpagwas ang iya kabalaka sa bagulang test sang ballistic missiles ng China sa South Pacific nga nagatawag sining reckless display of military power. Kag isa pa ka patimaan nga ini nagapakita sang gamay nga pagtamod sa magagmay nga mga pungsod kag sa mahuyang mga sistema sang ekolohiya nga nagasakdag sang lima sang ilang mga pumuluyo. Ang China sang Lunes nagsiling ang ilang submarine ang nagtest fire sang strategic nga missile nga may dalang dummy warhead sa dagat Pasipiko nga nagkuha sang gilayon nga pagpakamalaot gikan sa mga pungsod sa rehiyon.
0: Ang Department of Interior and Local Government akong DILG naglunsar sang dokumento akong sang document management system for local government units. Isa ka pungsod noon nga digital nga plataforma nga ginhimo sa idalom sang local government unified support system cities and municipalities information management system nga gindesenyo sa pag-update sa pagdumala sa mga na-record kag pagpauswag sang pagka-efficiente transparency kag accountability sa lokal nga pagdumalahan. Libre ini sa tanan nga lokal nga gobyerno sa bugos nga pungsod. Sunod kay DILG Secretary John Vic Rimulya, ang nasambit nga programa ang nagaserbe nga importante nga tika nga padulong sa mas responsive nga future ready local governance. Bangod ini ang magabuhin sang papeles, mapaayo ang pagdumala sa mga record, kag mapadasig ang mga transaksyon, kag mapadasig ang koordinasyon sa tunga sang nagkarainlain nga mga LGU sa bugos nga pungsod.
1: Alas 6:39 na mga katropa nyo nabatayan ng mga detalye sa balita sa nasyonal kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Alas 6:39 na padulungan ang mga balita naman sa international.
2: Express Balita, international news.
1: Ang mga otoridad sa Northern Marianas kag Guam nagreport sa malapad nga kalitan lakip ang natumbang ang mga kahoy kag natumbang ang mga linya sa kuryente. sang Lunes pagkatapos ng isa ka super typhoon nga may kabaskugon sa Category 5 nga bagyo nga nagigo sa mga teritoryo sang US Pacific. Wala sang na-report nga mga nagkalamatay bisan pa nga mga ang makahalalit nga mga kahimtangan sa bugos nga adlaw. Ang tuman nga nalita na mo ang gamay nga isla sang rota nga ginigo sang bugos nga puwersa o kon kakusog sang super typhoon Bobby sang aga sang Lunes nga may hangin nga nagalabot sa 180 miles per hour nga nagutod sang kuryente, tubig ka komunikasyon para sa 1,500 ka mga pumuluyo sini sa mga pulo ka mga mayor nga dala nang hindi magyan bangod sa pagbaha. Natumbang ang mga kahoy, natumbang ang mga linya sa kuryente nga mga pagtipag sang bato kag iban pang makalitan nga may kangtanan sa bagyo sunod sa mga otoridad sang Guam.
0: Ang balo sa nga ginpatay nga right-wing activist nga si Charlie Kirk nagatubangay sang Lunes sa ginaligar nga nagpatay sa iyang gabana. Sa tiunsang hearing sa korte sa nakatundan nga Estados Unidos, si Erica Kirk, isa sa mga nagtambong sa isa kung sa preliminary hearing nga nagadeterminer kung may bastante nga ebidensya para sa 23 anyos nga si Tyler Robinson nga mag-atubang sang pagbista sa September 2025 nga pagtiro sa isa ka campus sa Universidad sang Utah. Ang pagpatay kay Kirk nagpadala sa mga shockwave sa politika sang Amerika kag nagtublag sang debate kon debate sa sulod sang pila ka mga semana. Sa unang adlaw sang hearing, si Robinson nagatubang sa korte nga nakaposa sa nakasoksok sang gray suit at kagmaitong nga korbata. Wala pa niyang ipahayag kung balatuyo niya nga mag-ako sang iyang asala o kung hindi.
1: Alas 6:41 na, mga katropa niyo nabatihan ang detalye sa Balita sa Internasyonal. Kag mga katropa, ining ginadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Alas 6:41 na, padulong at ang mga balita naman sa sports.
2: Express Balita, sports.
1: Para sa mga FIFA World Cup fans, wala na makabanse pa sa masunod nga rounds ng 2026 FIFA World Cup ang tatlo ka host countries nga mo ang Amerika, kon USA, Mexico kag Canada. Lunsay na lutos ang tatlo ka teams sa ilang round of 16 games. Una nga napierde ang Canada batok sa Morocco, nalutos sa Mexico sa England kag pinakauli nga na-eliminate ang Amerika matapos malutos sa Belgium. Sa karong ginhulat na lang ang hampang sang Argentina kontra Egypt kag Switzerland kontra Colombia, agon na kompleto ang team sa quarterfinals. Samtang sa pinaka-latest nga update sang FIFA World Cup, ang Argentina daog na batok sa Egypt kag si Leo Messi ang ginkilala na sang Guinness World Records matapos makahimo ini sang duha ka bagong record sa FIFA World Cup. Si Messi ang nag-uyat sang record para sa pinakamadamong mga goals sa isa ka finals sang FIFA World Cup nga may kabugusan nga 21 ka mga goals. Nag-uyat man siya karon sang record para sa pinakamadamong nga nakascore sa sunod-sunod nga mga hampang sa FIFA World Cup. Considering naka-score siya sa 9 kasunod-sunod nga mga hampang. Ini nga mga record dugang pamatuod sang iya tumalagsaon nga talento kag standing bilang isa ka pinakamaayo nga mga humalampang sang football sa Maragtas. Ang balita sa sports, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal o kon Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakaw sa mga butika.
1: Alas 6:43 na, padulungan ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
0: Samtang mga katropa, sa ito naman niya showbiz balita at siya mulak mga katropa, anak ni Aga mga katropa, no? Kaya ti may kapit pagit ini siya kay Charlene mga katropa. Ang sa karon spotted sa isa kakasal nga upod si Jacob Ang, anak ni Ramon Ang mga katropa. Spotted nga nagatuparay mga katropa, no? Sa pulungkuan kag cozy ang duwa mga katropa, no? Kung dubaga close na close sa isa kagisa sa isa ka wedding sa nga Atasha Mulak kag Jacob Ang nga ginalink man mismo ang duha, no? Sa diin nga si Jacob Ang isa ka businessman kag non-showbiz guy samtang si Atasha Mulak naman ang anak ng day Charlene Gonzalez Mulak kag ti mga katropa isa ka ano no, ka artista, kag model. Ining si Jacob ang mga katropa, ang anak ni Ramon ang CEO sang San Miguel Corporation. Kag ang pictures ng duha mga katropa ang nakapost sa Facebook ni San Juan Mayor Francis Zamora. Ginpost tungod niya sila digto, no, ang nag-attend sa kasal, no, sa nasambit niya nga event. Ang pictures ng duha mga katropa ang nag-trending online matapos nakita, no, kung gano'n sila ka-close sa isa kang isa kag-cozy. Kaya tungod makita mga katropa sa picture sang mayor, no, sang San Juan, ginag-aakbayan ay, o kung ginaakbayan, no, ni Jacob si Atasha. Kag sa karon hindi pa klaro kung bala masubra pa sa pag-abyanay ang relasyon sang duwa mga katropa. Kagti, isa man sa nakakuha sa atensyon sa nasambit yung mga katropa nga picture, no, sa mga netizen, amo ang pagsandigman ni Atasha kay Jacob samtang nga ginaagbayan. Sini, kumbaga, hindi nga ginaagbayan lang siya nga doka katropa, kundi nagasandig man siya, kung nagalin man siya mga katropa backwards sa kay Jacob. Kag nahibaluan man, nga ting mga katropa, hindi si Jacob ang gali ang may ginakapitan man nga posisyon sa negosyo sang iyang amay nga isa ka business tycoon. Ang aton nga balita sa showbiz mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang aton mga habon nga pampaputi sa Yes 12. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang maka-prevent kids sa early signs of skin aging. Ini ang makapaputi sa aton mga panit plus pagayad nga tingin ni mga katropa ang makapadula sa germs kag amoy sa inyong galawas. Sa mga katropa, antibacterial soap para sa bugos ka pamilya, ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man mga katropa para sa mahilig sa glutathione and mga katropa sa Kojic, ano, ginisa sa isa kahabon sa aton niyang Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6.46 na mga katropa, nyo nabatian ang detalye sa balita sa showbiz. Kagatong patulungan mga katropa ang balita espesyal kapag si katropa ang James King. Ibaloon tanay mga katropa ang dako nga sausage nga himo sa Lego. Masarahan niya ta kay Ging Pangita. Iyon man ay curious siguro, katropang James.
3: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Palakaon ka bala sausage, katropa? Galing inyo, tig-a, sakit sa unto. Good morning mga katropa, yari na naman kita para sa aton nga balita espesyal. Si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Kumusta ka mo? Aton balita espesyal, sining aga, pagkaon. Kung ikaw mahilig magkaon sang sausage. Ah, di ba? Ini para sa imo. Galing ang sausage ta katropa. Hindi basta-basta sausage, no, kundi tigpang a sausage. Lego sausage, mga katropa, no? Isa kalalaki nga taga-Germany, siya si Tommy Smith, mga katropa, ang nakatransform sang 65,000 bricks sa isa ka record-breaking creation, isa ka Lego sausage, katropa. Dugay ng obsessed, mga katropa, sa mga colorful building bricks ining si Tommy since bata pa siya. Karon may isa ka tao nga nagpalapit sa iya, isa ka producer sa sausage, si Di Turinger, mga katropa, no? Kagmayaran siya sa unusual nga request. Tungod sa sining request, kag pagpalapit sa sining nga si Di, nakaobra sila, mga katropa, sa world's largest Lego brick sausage. Gamayara sa kadakuon nga 2 meters o kun 6 feet kag 6.7 inches long. Ang ini nga 45 anyos nga lalaki nga nag-obra bilang isa ka IT, nag-enjoy siya kuno mga katropa nga sa mga ginatawag nga mga unusual nga mga challenges. Mahilig man siya sa Lego, of course. Mahilig siya mag-create sang kung ano-ano nga art. Kag ginsuguran nila mag-develop sang isa ka concept nga nakabulig sila para magsikat sila. Ini ang Lego sausage. Eh? Kabalo ka mo kung ano kalawig niya ginimo? Hindi man gin malawig ah. 6 months man lang mga katropa para makreate ang ini nga Lego sausage. From 65,000 large Lego bricks. Hindi na makaon. Siyempre, Lego mo, di tig ah. Sakit na yan. So, unto ya. originally, gamay lang ang plano nila, mga katropa. And along the way, na-realize nila kinagla nila padakoon ang iniingi ang size ng sininga Lego sausage nila. Ang pag-transport man sa sininga Lego sausage ang challenging man. Pero nakayanan nila, mga katropa, para madala kag matinguha nga makuha siya bilang largest Lego sausage sa bilog ng kalibutan. Mamahaw ta sausage siya. Kagina nga itong nga balita espasyal sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyon na naman abong ang mata, mag-Vision X Plus. Para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, hindi sa katropang James K.

0: Alas 6.50 na mga katropa nyo, diba't yan ang detalye sa balita espesyal kaupad si katropang James King, mga katropa. Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa dito ni Mabakal.
1: Mga katropa, ang atong mga produkto ang Mabakal sa atong mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman mga katropa, ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. And ma-order man ang mga produkto natin online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor dra sa aton, good morning sa ila. Are na sila? Salamat gid sa pag-upod.
1: Yes, good morning.
0: Mag-aga da.
1: Yes, sa ila dra ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa ila yan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning.
0: Good morning.
1: Yes,
0: mag-aga.
1: Good morning sa mga katropa pips nato na sa ila dra yaho ni Sir Lloyd Navales, good morning mana. Kay Sir Hilie, good morning. Kay Marivic Kahori Castin, good morning.
0: Good morning.
1: Sa kay Kuya Mar Vlog, good morning. Mayong aga. Sa kay Bonbon Acosta, good morning man. O kay Bunga Spotted, mayong aga man, nagalantaw sila kung munusubong sa may Sitchu Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan City. Good morning! Sa kay Mamlia Lombrado, good morning man. Sa kay Jesse Aguirre, good morning man. Good morning, napashoutout ko na wa ang iFlex Massage Clinic. Quality, tigig ko ng servisyo, kuno ka 100% satisfaction. Sa kay Jesse Aguirre.
0: Sa din naman.
1: Wala sa nakabutangan ilugar. Next time, sir, butang ilugar.
0: Para matultulan na muna.
1: Oo, iFlex Massage.
0: Okay, para makapamasahe kami
1: clinic.
0: Da. Mega pang lapak da.
1: Lapak.
0: May kilala ko ito nga'y palapak ko, no?
1: Oo, drawa. Sa kay Jesse Aguirre.
0: May mga lapak-lapak na mo. Mm-hmm. Mga Thai massage na bla.
1: Thai massage. Mm-hmm. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning, man. Good morning.
0: Okay.
1: Sila nang Jojo, drawa. Sila ni Tita Salina Trahe, gali. Nang Mary Ann Lisma, good morning. Ay, Tita Daisy, mayong aga.
0: Anyo nga siyo. Nang Daisy, good morning, dira. Yan. Yeah. Nang anong luto? Muna nang... Kailangan, no? Frontera na siya ng DC, ah.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sa mga katropa natin, tara, salamat kin sa pag-upod sa Amon Drilan sa XFM Bacolod, mga katropa, para sa mga updates sa ibang pagiging mga balita karong matay ninyo. Drilan sa XFM Bacolod, kag sa madason nga programa Bullseye, kag sa mga news and public affairs program Siningaga, kag sa hapon, mga katropa, atong entertainment news, ang... X-rated ko po sila ni Colbab kag ni Sexy D. Pagabuslan man, pagasundan man ni Mami G. Para sa extra drive kag ni katropang James King sa extra service, no? Ang kay Mami G, alas 4, tupto bala sa isang gabi. Kag kay katropang James King, extra service, alas 6 sa gabi, tupto bala sa 8, mga katropa. No? Kinasundan man na ni Troy Tisoy, Punpal, no? Sa gabi, mga katropa. Amo na mga entertainment news ang... XFM Bacolod or entertainment programs, I mean, no? Kagti ang news and public affairs program na to niya sa aga, mga katropa. Pero kada hapon, every update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginadulong namon sa inyo, mga katropa, ang pinaka-latest update, no? Agang sitwasyon sa trial sang Vice Presidente. Nga sa karon ang Senado naging impeachment court, mga katropa. Hindi nyo na paglisoy inyong mga radyo kay magabulos na bulos ay kapod si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa, saliwal kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinar.
0: Kag si Katropang Franz Sandro Borgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santol Plus Coffee Mix. mabibili sa mga butika.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe, kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
3: System Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlad na training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga bukika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
4: XFM 103.9.
10: The Secrets of Health.
11: Kaabalag inang lanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang nga depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinagi sa glutathione, pinagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Sunthone Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Sunthone Plus Gold. Sunthone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
3: Sunthone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunthone kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa aton immunity. May Sunthone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na super healthy pa. Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthone Gold Herbal Tea. gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain,
5: Muscle Fever,
3: Acute Pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag-System Pain,
3: ang karang pain,
5: fast and safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfoam Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive.

0: Assist the pain.
1: If symptoms present,
0: consult a doctor.
1: Ibili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakyan.
1: Bullseye!
0: Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilibak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala mang ilaking atak.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchor.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga kauturan tadri sa Bacolod City. Kag sabi ka bugos nga marabutan ta sa aton palatuntunan. Dari sa bulsa ay ako naman sa katropa ng Wayne Salinas. Welcome. Another edition sa aton programa, mga katropa. Pitsa... Apet sa 8 na para sa bulan sang Hulyo to 2026. Dasi gayo sa mga nadlaw ta mga katropa, parang kailan lang. San ulang, nagbukas ang 2026, daw matapos na naman ang 2026 mga katropa. Ari na kitas tunga-tunga sa bulan ta, na nagkantunas punto, nga nagpaminsan na kita. Ano ay han ang mga hitabo pa para sa aton nga naman, sa aton nga... 2026 medyo okay man pero ang 2026 daw punan gid sang mga pagtilaw damo sa mga pagtilaw katropa mga may ara sang naka-experience sa kita sang init di ba baha man issue sang grabing crisis dinaas ang presyo sa mga balaklon amuni ang mga nagakalatabo subong so sadya kahiti amuni abla ko no kinahanglan ta mag mag survive sa anuman nga mga sitwasyon sa anuman nga mga pagtilaw pero okay lang na no importante buhi. Mga katuran, welcome sa pabarangan naton. Of course, alas 10 kita asta. Dala naman ang mga topic ko, mga balita, aton istoryan. Subonggit nga adlaw sa aton palatuntunan din sa Bullseye. Tutok na kita sa aton nga Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara man kita nagpagaragan mga katropa sa XFM Kabankalan. Para sa mga ihibalo, para sa mga sitwasyon na mga balita nga aton ipakigbahin sa inyo tanan sa sining panahon mga katropa. Dirigid lamang sa programa, dirigid lamang sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Tagaan sa mga maglag tayo. Grabe no, ang epekto sa nga kumagsulod ni sa Bagyong Inday. Ang ining mga nagkalatabo nga ang mga bagyo na no nga nag ano nag igo sa aton di sa laki na lakipan no no kuna naputan sang Pilipinas mga katropa sa Philippine Area of Responsibility nakasulod na eh oh, nakasulod na daw oh pero ang epekto sa mga katropa ano lang siya mabutang ta sa ano kanto kita sa hindi siya magsentro sa Pilipinas. Pila ka mga lugar sa extreme Luzon, Batanes areas, mga katropa, amuni ang maapektuhan sa ginakabigta bagyo, mga avian, no? Nga nag-iigo sa aton nga sa nagpabago sa aton klima. Pabaskugon niya kung habagat mo, no? Pabaskugon niya ang habagat mga katropa. So medyo uloligmat lang ta karon na no okay, pero hindi man mag-igo diretso sa aton hindi man mag-igo sa aton nga sa Pilipinas gid maagi lang niya no kag pabakuro niya lang ang habagat pabaskugon niya lang ang habagat mga katropa. Ang pinaka-latest forecast ni Typhoon Inday o Konbavi mga katropa kay inaala 5 sa aga bulo baskog ni siya no pero ka lugar nag-intensify siya kahapon pa ni bilang super typhoon katropa terrible ang iyang ano mo nga kabaskogon no kundi si Yolanda to naghahaboy sa 215 no naglabot pa to 300 pero way pakasulod sa Philippine Area of Responsibility nakasulod sa 250 pero ang ininya bagyong super typhoon nga si Bavi katropa ang iyang kabaskogon Nag-labot siya sa 230 km per hour ang iya sentro. Haboy siya sa nga hangin katropa nga ti amon eh halin 185 km per hour pero may ara sa pagbutyog pagbaskog nga nagalabot sa 230 km per hour baskog na ni siya mga katropa ang kapoy lang di sa iya do nga ti hindi man siya sa sentro sa Pilipinas butungon niya ang habagat ukon pabaskogon niya ang habagat katropa naghatag sa aton sa pag-ulan-ulan no. Ati amo na expectaranta subong nga mga panahon because nga ti nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility no. Ang pila ka mga pila ka mga areas nga apektado dito dampi sa area sang Luzon, Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Island, northern and central portions ng Isabela, Aurora, Santa Maria mga katropa, Quezon, San Mariano, pinaka mga lugar sa Rojas, Luna, Delfin, Albano, City of Cagayan, San Pablo, Iligan City, Benito Sullivan, iban pa, no? Pila ka mga areas dito sa northern portion sang Aurora, ha? Lakip man dira mga katropa, kag portion, central portion sang Catanduanes ang apektado sang nasambit nga bagyo. Alright, diri sa Bacolod, katropa, na apektuhan banta kuno sang pag-ulan-ulan. Kung lahon ta sa satellite map natin mga katropa ang igo ni ang kalaparon ni Bavi mga katropa lapad-lapad mo mas daw halos daw Pilipinas daw tabunan yung biro Pilipinas mga katropa ang aton consolation lang gidi is kita mga katropa wala kita masentros ni sa super typhoon pero importante man nga makapreparar kita sa mga mga sitwasyon what if binagsentro sa aton ano matabo sa aton of course ta ginadantaw naman di ang epekto sini ang igo sini sa aton mga katropa sa Pilipinas kag gistorya kita kaluwi naman ni sang aton nga mga kauturan pero amo na no pira ka mga highlights naton sa aton nga palatuntunan mga katropa, medyo along-along lang kag syempre dala kita payong mga rain gears na ito mga katropa kag sa mga estudyante ta if may declaration na sa suspension of classes mga katropa hindi ka na pag-eskulahan pa sudlon bata ta kag kukis sa mga ginikanan gambal pa huwag klase huwag lang declaration ganibati bata kag ang ganibating bata kag ang ang tawag sini ang ginikanan sunya naka-post na gid si mayor ambal sang ginikanan sang nanay sige why gid lang igo murahon niya peace nanay hindi man niya kabalo mag Facebook oh si Toto iya ga Facebook niyo lang gid lang ay way pagani ma-announce to sa radyo amo na lang gap mga katropa sa mga kabataan ta kaginikanan ta lain-lain ang aton nga mga panahon no nga namulat ta mo no ang teknolohiya nagpundo sa edad oh kag ang mga kabataan ta subong iya nagano sila nag-avance man sa mga katropa no pero nonetheless amo na yung sitwasyon sa aton nga pagpangalagad mga katropa well tanawon ta pila ka mga update karon sa pagpangalagad ta update sa sa siling panahon mga katropa check on ta karon kun anong update sa kay Typhoon Inday kung na may epekto gid man siya sa aton diri sa Negros Occidental. Mga balita na ito mga katropa, klases na naglain-lain nga banwa kag siyudad sa Negros Occidental suspendido tungod sa maraming nga panahon dala ni Typhoon Inday mga katropa. Samtang sa Korean Panunsod, sa Bacolod na kabato na sa mga sulat, angot sa pinakamang grupo kontra sa paghaboy sang basura sa siyudad sang Bacolod. Headlines. Ibaloon ta na ang pinakamaray test man update karon sa aton nga pagpangalagad sa aton talatuntunan dari sa Bullseye sa gihapon. Plus ang preparasyon para sa ining sa ining barangay and SK elections, mga katropa. At fiesta minatay November 2 ang eleksyon.
1: Wow,
0: timing gid ni mabuto ka na pilit pabigbi bibig mo.
2: Ari na siya. Larga na.
0: Sa amo ni kadlaw mga katropa, kon fiesta minatay singganan nga pagkatapos mo buto ayaw ka ni kaon suman mo. Libre suman, libre ibos, libre lugaw. Oh. Mapaluto gini ang mga aspiring barangay official ta. Pira ka mga update mga katropa sa impeachment. Ginalantaw ta ang pinaka-latest development mga abyan sa impeachment kahapon, presentation pa lang to, no? So good pa lang presentation sa mga ebidensya sa atong sa prosecution, no? Ini may pinakamang kaso sa article of impeachment mga katropa, isa na ang grave threat, no, sa aton presidente, sa PC, sa first lady, kag sa first kung sa former house speaker mga katropa. Ato bala ang video nga nag live sa vice presidente nga grabe ka akig siya, no? Nga daw ang grabe ba? Ang tripling akig mga katropa. Vice presidente to, ah. Oh, so amuna, no, ang video clips mga katropa daw amuna yung gintumod mga abyan nga i-present sa impeachment court, no? Nga paghimuon nga nga una nga ebidensya mga katropa nga ginkuha man sa isa ka eksperto sa cyber crime expert mga katropa sa National Bureau of Investigation, no, si John Mark Kalilong ang ginpresental presentar nga una nga witness sang impeachment kontra sa vice presidente. Ibaraon tara karon sa pagpangalagad ta ang ining pila ka mga balita. Kay kagapon grabe mo, no? Hindi nila papaplastaron ang prosecution. Pagplastar pa lang sang hana pa lang ang bibig, objection na mo. Ang may mga style abis korte mga katropa. Kung ikaw daw ka intimidating, blasin mo kayo aon, no? Tindipindi man amo nang kinalain mga katropa sa mga isga na o mga hangkila na bala nga maabogado. Kay bisan na no ka pahog-pahog gaga intimidate sang kontra siya maka withstand sa gyapon sa mga pamahog, no? Daw inablang pabaskog-baskog bla. Pero kung bata-bata na nagsugod eh. Ati man ma-distract eh. Hindi na makapokus mga katropa sa presentation niya. So style-style na rin ah, no? Ang pinaka-highlight dito mga katropa kahapon, ang pag-submiter sa mga dokumento angot sa video sang vice presidente sa pagpamahog kag pagpahayag nga may ara na sa nakontrata nga mga individual nga ginkontrata nga patyon ang presidente kung madula sa kumapatay man siya, no? I don't know kung anong consideration sa nada, pero ang ining istorya katropa nagugat ni matapos ngiti grabe nga mga kaso pagkatapos ang papas ni sa base sa vice presidente ti gin dagdagan warrant of arrest mga katropa sa ICC damo pa sa mga factors nga nag-trigger sa vice presidente nga nagpangakig sa una tungod sa ginahimo sang administrasyon mga abyan, no, ti amo to eh, na ginawa mga tinaga tos babaya. Why ko kabano kung ano na sang representation sa korte if it's really maigo sa grave threat. Pagkatapos ang misuse of fund mga katropa, hindi ginambal ni daw sobra 600 milyones pesos mo, no, nga mga pundo plus ang pagbukas pag ito sa mga bank accounts katropa nga nagalapot bilyon-bilyon pesos ang ginaaligar nga nagsulod sa bangko sa accounts ng Vice Presidente mga katropa. Amo na yung ginatutukan ta. Sa likod sini mga katropa, ang mga senador nagpatigayon sa impeachment trial of 21 members, active members sang Senado. Okay, ang tatlo o si Senator Jinggo Estrada nagapangatubang sang kaso ng mga plunder no ara subong nakadetain no hindi makatambong sa Senate impeachment trial. Ang ikaduha si Senator Bato de la Rosa may ara sang warrant of arrest sa ICC nga posible dakpon man say no kun magtambong da sa kagdalo naman sa dahig dito sa ICC katropa, so wala nagtambong man. Ang pinaka-recent ang pag-file sang kaso mga katropa involving sang 175 million pesos nga alleged campaign fund nga gimbaton ni Senator Rodanti Marcoleta nga ginaligar nag-constitute mga katropa sang kaso nga plunder o pag-committer sang kaso nga plunder sa senador subong nakapiit man no detained man mga katropa ang senador. So 21 ka mga senadores ang nagpungko mga katropa para magpatigayon sang impeachment trial. Una na highlight dito kung pila ka mga boto ang mag-convict mga katropa sa accused o kung akusado. Amo nga itong Vice Presidente nagpahayag to ang presiding officer mga katropa Senator Chesa Scudero nga decisive no ang kinahanglan nga conviction numbers nga para ma-convict ang presidente kung Vice Presidente sa impeachment trial. Tanawang tanda karon ha. Istorya-istorya, hanta kung anong paglantaw sa mga legal experts na ito mga katropa. Angot sining una, nga natabo, first time ni, natabo mga katropa ang ining impeachment trial sa Vice Presidente sa Pungsod, Pilipinas. Ang Vice Presidente mga katropa, the second highest public official nga gin-impeach, no? Sang House of Representative mga katropa, no? Kaso sang graph, kaso sang betrayal public trust mga katropa, kag grave threat sa presidente. Oh, amo na yung pinaka mga highlights mga katropa sang article of impeachment batok sa Vice Presidente mga byan. No, oras naton 7:33 na. Mga katropa, ang produkto nato ang aton nga premium D3, ang aton Santon Plus Gold, available sa Japan, sa pinaka mga butika, malapit sa inyong mga lugar. All you have to do is to visit, kanto lang kamo to, sa mga butika, kanto inyo, para magpangita sa mga produkto ta. Kung nakatilaw ka na, there's no need to explain. Kung natistingan mo na ang premium D3, ang epekto sa mga katropa, no, ikaw mismo pamamatuod sa imo kaugringon. Karang epekto ni sa mga vitamin D mga katropa, nakuha na ito ni sa sunlight, sa adlaw, sa subong. Gabutlak si Haring Araw, pwede ka kapainit, pero amo na bala, ngabal, nga hindi tanan, nga mga nagkakinahanglan nato ng mga suplemento sa vitamin D, nag-absorb yun, absorb sa lawas ta. So kinahanglan natin reinforcement. And if we talk about some reinforcement, we talk about some premium D3, no? Ang vitamin D supplement natin nga pwede natin imnon sa adlaw-adlaw. Okay, reinforcement para magbakod lawas ta, mag bato lawas ta kontra sa mga infection. Antioxidant man sa mga katropa, pero ginapabakod ya bones natin, brain natin mga katropa. Ang aton brain traction gina pasan yogya pagida. At the same time, kontra man sa mga infection kag iban pa nga mga viral infections nga posible may igo sa aton mga katropa, no? Because may ara ni siya sang virgin coconut oil nga maano sa aton, nga hatag sa aton sa mga suplemento o kung depensa kontra sa mga infection sa lawas ta. Alright, oras na aton 7:33 na mga katropa. Ang mango ako na aton nga Santon Plus Gold ang ara man sa aton nga ano sa ang mga butika malapit sa inyong Marunggar, mga katropa. May mangustina siya, no? May aram na siyang malunggay, garlic, kaga... May ara man siya sa nga palaya, mga katropa, para mag-regulate sa aton nga blood sugar. Gira pa namin niya ang circulation sa aton dugo. At the same time, gabato man sa mga inflammation sa lawas ta. Nagasugod ang tanan sa mga panghubag-hubag mo, pangbukol-bukol, mga katropa. So that's why, importante, gid may ara kita sa mga suplemento para batuani. Ang isa pa nga mga suplemento ta, amo na yung vitamin C. Ang aton pag-incending vitamin C, okay lang yan mo, para sa mga bata. Kung kisa, gambang sa gabata, gamay ka, vitamin C ka. Pero mga katropa, kabaro ka lang kung anong epektos ni Slawasta. Amon isang in charge naman sa pagpadasig sa absorption blast sa mga vitamins, minerals, kaya kinanglan Slawasta, ang vitamin C. Okay? Kung inom ka sang premium D3, ginom ka sang Santon Plus Gold, mga katropa, mas maayo may vitamin C ka man para magdasig ang total absorption sini. Kag magamit gid sang lawas nato mga nutrients nga ara sa mga suplemento ta. Kung wala, ti indugay, pagkatapos ibanda, gaka-dispose na lang, hindi magamit sa lawas ta. So mas mayo, may ara kita sa vitamin C, no? Kung vitamin C istoryan ta, piliyon ta ang alkaline-based ng vitamin C. Ang vitamin C nga Santon Vitamin C. Baklan nyo na sa mga butika malapit sa inyo, mga lugar, mga katropa, dira sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede mga makabisita sa aton na Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizara Street, Barangay 39, Bacolod 16, mga abiyan. Franca, diretso, bulsay. Alright, so okidoks, amon yung pinaka mga update naton. Isoryantang update naman sa aton palibot, mga katropa. Pagkatapos naman sa mga panundom, standby.
1: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang tipo ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: Ang ganda na sa Rangola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
12: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
13: Bakit naman?
12: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sagi ng malawakang brownout. Posibili kayong makuryente.
11: Naku! Nakakatakot naman yun!
13: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGCP.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balancing ang mga komentaryo.
17: Yung
18: nag-atras ang public opinion.
16: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang bull.

0: Balik kita mga katropa sa pagpakaragan natin sa aton palatunturan diri sa Bulsay Chekonta, ang aton nga patrol no sa sining panahon. May pila ka mga latest development mga katropa. Aryo, ang mag-amay nga suspect patay sa isa ka lalaki sa siyudad sang Bago na dakpan mga katropa. Mag-amay nga suspect sa pagpatay sa isa ka lalaki sa siyudad sang Bago na dakpan na arestado mga katropa. Kuwaon terrible pinaka latest update sa mga katropa. Kag detalye sini para sa mga kauturan ta ang kongkis ang mga kaso sang pinatsanay daw kasimplin lang no oh no oh anyway oras naton mga katropa 7:42 Mamlia Lobrado may aga sa imo salamat gid sa pagtutok kag pagpamati sa aton palatuntunan. Damo ko ng problema kakatabo sa aton panahon subong sa jay potanti ano kita naman may ano ni may basta ah. Mabliya, good morning. Ma'am Shirley Arevalo, morning. Sa kay Lloyd Davales, may aga si mo tana, sa inyo tananda. No? We expect the heavy rains for the month of July. Anael, insakto ma'am. Anael, Antipuesto, may aga si mo. Thank you. Rebel Mamilia, Rihanna Diastro, may aga. Members ng class natin sa Southern Negros, mga katropa. Salamat kayo sa pagtutok. Kagpagpamati, mga katropa, sa aton nga palatuntunan. No? Chekonta, ang pinaka mga latest diri mga abyan kay mag-amay nga responsable sa pagpatay sa isa kalalaki sa Bago City na dakpan na, no? Arestado, mga katropa. XFM Live Reports. Detalye sa mga balita, kaupon sa kay katropang Franz Andrew Burgos, mga abyan. Katropang Franz, mayaga. Katropang Franz.
1: Yes, katropang Arming, good morning, no? Kag sa mga katropa na tundira, like kita diri subong sa sulong pang Bago City PNP for the investigation ni katropang Arming pag makikigangot kita sa mga na-aresto ni nga mga dinaligar suspect sa kamatayan sa isa ni kalalaking na din kilala kay Alias Edmo, no? Sa 19 anyos.
0: Uh-huh.
1: Inasakta ni katropang Arming sa hahapon sa aga sa irigasyon sa bahay sa Surok Nara, Parangay, Malingin. Sa siyudad sang Bago man.
0: Uh-huh.
1: So, ano pa yun na rin isa sa mga ginaligar suspect sa krimen na mustawa sa nila, no? So, may ginaligar mag-amay.
0: So,
1: na rin makapod natin sa mga anak. Ito na kilala. Sir, pangalan yun, sir? Si Jay. Si Jay. Alam ko siya ang pangalan ng ibo, ma'am? Yun ang ibo, di ba?
2: Kung ano sir, why mo ko na nabot sir, kay dun sa tutodang si Tata gito sa mga. Na,
1: nakapatay,
2: sorry, yan mo lang na sir nga, ano sir, kayang tiyo ko na sir nga napatay sir, dun pa, ano, damang sir, yan sir, ang mga personal. Ado, hindi. Oh, ando si Tata, pero doon hindi naman ko ka pugong, yung ano, doon, ipit ko, blagraus. Pumahog lang sa ruta na ito, ano mo kay natabo na natabo. Ngayon yung ano ngayon. Kaya muna na sir nga, ako yung tanong sir, wag ko daya palabot-tabot. Kaya ako may bata, kaya ang gabay mo, may duwag lang kaya sa mga nakabata. Hindi gusto ko gila sa sir matagga mo. Kaya ang mga ginano, sir nga tanong. Hindi pa kaya madalas sa ito nga, ano. Eh kung ano sir, ma-witness mo, witness sir.
1: Pero tinong kabandahan sir ako na,
2: Lagay mo ka po sa mga pagkakas. At ang sir, kami na iaw po sa iyo. No? Si Edmond, no? Tarno ko na iaw po iyo. No? Okay. Hindi ko lang pumit lang doon nga lang. Okay, okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Eh,
1: thank you lang.
2: Kami na tapos apat kami na iaw po iyo. No? Naguna ko na iaw po iyo. Nung nakon.
1: Okay.
2: Nung nakon ko na kami na iaw. Okay. Kaya yan, ay namang balay mo.
1: Ang tuwa, ang biktima, kaya ang tuwa ko pagigit iyo.
2: Oo, nagdana niya na. Kaya
1: nang iaw
2: po iyo. Hindi.
1: Kaitan.
2: Kaitan. na hagaran mo ko yung minyo, no? Eh, though ay kang blanay kailanay mga istorya, hasta nag-realize tayo kami yung na, eh, ako, tama na, mapuli ko. Binawang po sila sa akong balay, mo ko nanuka, kaya gilakas ko sa pakuli sa balay, at lumuron. Mako aswaya na yung nagtanay mo yun. Eh, na tayo namin tao. Ano naman ito ko naman? Malang yung mga nanay na ay, pakaipa sa pinakalon.
3: Oh.
2: Eh, mawaya mo kuya nagsulod na kas balay. Pinagambal na nanay sa tayo mo nagbakat to. Pinagsunod nung kuya siya eh, kinaganda kong kuya nakati at siya na yun. Sabang mo, pagkabot ko siya, gapo ko tayo na sa mga dua. O, then nagbasa ay tayo nagbasa sa, o, sa, o, sa may, ano, nagbasa ay sa mga dua sa may, irrigation nila ko. Okay. Nga, at saka nagpapain ng mga dua, pero ay huwag kabalusir nga mo siya na tabo na may buno sa kuno. Hindi ko man niya ay ato siya, tapong ulay lang. Huwag naman ko yan ang intra, nagpulok na ko yan sila kadua. Tapos. Eh, amunti eh, huwag na pagka ano, nagpuli nila ko yan dahil pagka, eh, nagduwa na siya, nagligit na sa gasyon. Ay, pagtakas ni tatay, nung una kaya puli, huwag na kuya na gano'n doon yun, kaya busy ako, no, imangin sila yung adwa. Kaya mo ito yung pagkaka, nakibot mo lang ko siya nga sinanay, mahulit sa nagsamnan, magbalik sa may balay, nagsinulit sa nga buligan ko nung sila ni ang mga otodid mong pangita siya, kaya siya ako nawa'y kapuli. Tapos ang motoryara lang niya ako sa may dalan, yung nakatayitan. Kaya mo ito nang bulig pa may pangita, sir, nakabintin pa, may ganito, sir, yung natiil na, yung tahil na kagapon, kumahaga lang na, sir. Tapos, yan ito eh, nga pagka, ano, dito sa nakita, sir, sir, sir, sir, dilitaw, huwag lang ako kabalo, sir, kaya huwag kami kasabay siya, kaya pag nakabintin, nag-una ko puli, no, hindi, sir. Ang mga kao-auto din. Okay, hindi ko ano, sir, hindi ko post sa amon niya, nag sa, ano, hindi sa sino sa guardian. Okay. Nakita ko lang. Okay. Na ang mundo nang binta na sa kono. Nakita. Bali, ano ito ka? Apar man lang. Apar man. Ang mundo naman lang.
3: Sige, sige. Nga, aging tudlo sa kono katipang Fransa.
2: Time. Time.
3: Oo. Sakit maghambal. Nagkakatanay. Oh. Layo-layo ka to pang France. No. Pero nga, ginpatawag sa katropang Franz, ha?
2: Katropang Erwin?
3: Oh, ginpatawag.
2: May nga, anong sabi niyo, anong sabi, ha? Si Jake.
3: Oo.
2: Si Tatay Religio, Katropang Erwin.
3: Oo. Nga, ginpatawag sa, kay, tungod nga, naglantaw lang sa, or may nakakita sa yung nag-interagit sa away, ha?
2: May nag, tawag sa inyo, ang tatay mo, si Tito, no, na away. Kaya ipag mo, ginsundan mo siya, sir. Ginsundan mo siya.
4: Kaya ang bali na naay, tatay mo, ganun na kung nakakabal.
2: Okay. Wala na sa bumugle mo, no? Ang tatay mo? Okay. Tapos na kalis, no? Teka na parin yung bata, kaya kaya maging mundal.
3: Oo.
2: Kaya kini nga, ano, yung mga question.
3: Oo.
2: Nila madamay man. Kini nga, kaya nga involved sila kasi parin rin sa, ano, no? Sa syudad sa Bago. So, kaya mati ka ako. Sir, salamat si Tingwa. Salamat si Tatay. Salamat kita. Salamat. Sir, thank you very much.
3: Makapila na edad ni Tatay Katropang Franz?
2: Katropang Erwin.
3: Oo.
2: Sama nino, naka-historya kita ba rin.
3: Oo.
2: At least may baluan sa din, no?
3: Oo.
2: Nang ang sitwasyon na rin, kato na nung kitang natabo.
3: Oo.
2: Kaya kahapon, Katropang Erwin, sa information nga ano natin, ang biktima, si Edmond Katropang Erwin, ang ano, ang nasakuan ni kahapon na wala sa buhi.
3: Oho.
2: Sa ano, no? Sa irigasyon, no? Pero sa may Turok Mara, Katropang Erwin.
3: Oho.
2: Na ano, na wala na sa buhi. Si Abe sa iba, na ano lang mo, no? Na lubos na lang. So, bali, ginaligar, may ano, may foul play ang kamatayon sa ngayon. Sorry, kito nga pila. Hindi ko lagi ito sa ila. Ila nga lang, hindi ka pa pa Edwin, no? So, sa maligil ka pa Edwin, may foul play, no? Ang kamatayon ni Edmond sa Kilingan. Thank you, Kedang.
3: Okay.
2: Pero Marvin.
3: Tiyo yung malang ni Glee, Katropang Franz, no? Ang biktima.
2: Kedang Marvin.
3: Tiyo yung malang ni? Sa nga, ano?
2: Oh, tiyo sa kaisa. Bali, magpakita. Oh. Nailaman siya na Glee.
3: Oo.
2: Oh, kahit ang biktima ni Katropang Erwin, pakaisa sa ni Tatay Roelio. Kamu ni nakabunok din. Sing bata, tayo nagdapan yung lugar niya, why ni Cesara? Ay, siya kung nang tao to, nakabuhan niya itong lugar mo.
3: Oh, pero nakita, yeah, nga nagpukutay ang duha. Pabayaan
2: niya lang. So, amunin sa Katropang Erwin ang katabo. Pero may interview kita dira, no? Sa Hepe, sa Bago City PNC.
0: Oo.
2: Kapatihan, the people who challenge the internet na dyan sa kayon. Ang kita ko dito ng Bago City PNC, ang mga investigation sa ano na kalitin yung sinindo, mas kapagod. Dapat kaya natin.
0: Oo.
5: Dari yung nag-was investigation ka, according sa witness, may commotion ko, no? May commotion ang suspect and the victim.
0: Okay.
5: And accordingly, may mga past month silang inaway. So, daw mga istoryahan sa mga, according siya, nagiinuman sila.
6: Okay, sir.
5: And daw, may hindi sila pinagkaintindihan. Then, nag-sumbaganay and tumulong yung tatay. Tatay ng isang sister.
6: Ah, okay.
5: Which was na nangyari nga yung nasaksak. Nasaksak yung biktima.
6: Sir, bali, ano ni sir? Relative man isla, sir, nga tatlo?
5: Kung nasa mga witness, relative po sila.
6: Okay. Ano, sir? Do, ano, good? Lapit, good, sir?
5: Hindi ko lang masabi.
6: Oh, okay.
5: Hindi ko lang masabi kung ano.
6: Like, ano, sir, kung no ang, ano man, ano ning motibo, gini, sir, man?
5: Yun lang, hindi lang sila pinagkaintindihan.
6: Wala na.
5: Medyo, no, medyo may nabibitawan daw na salita yung biktima na
6: daw hindi mayo.
5: Hindi maganda.
6: Okay.
5: O, kaya amugid.
6: Nandun na ako.
5: Nagkainitan.
6: Okay. Check, pero ang ining nga issue between sa mga sa biktima at sa mga suspect ng nabarangay na ni Dancer or wala man?
5: Oh, sir, actually nag may man may record man ko nung
6: barangay na.
5: Nagatubangay sila sa barangay.
6: Ah, okay. Ano sir? About sa ano man? Sa do? Ano yung trabaho gani? Isang biktima, by the way?
5: Ado, hindi ko lang nakuha sa exactly.
6: Do vendor niya siya, sir? Vendor?
5: Oo. Nagbabalik yan sa mga something na ano na.
6: Ah, ti ang mga suspect niya, sir. Ano? Ano palang nabuyan, sir? Anong ubra?
5: Hindi ko pa nakuha ang ubra talaga.
6: I see. Sir, pero ano ni sir? Nang paano sa sir? Ginhaboy niya sa irrigation?
5: Ako din kasi sa mga witness, nag-sumbaga na yung mga sila.
6: Tapos?
5: Then, lagsanay pala sila sa irrigation. Nauman din ang van. So, something na haboy o natulak o ano. Dati, nadagdag pa kung sila nga doon.
6: Ah, okay.
5: Nadagdag sila sa irrigation.
6: Sir, sir, sa pagtapunguloy ito, amo na to ang ginbuno ng biktima?
5: Hindi daw na buno, na may buno na siya. Ang father, ang ginambal na unang nagbuno.
6: Ah, okay. So, tapos, nagpalagyo na yung biktima, nagdalagan?
5: Oo, sir.
6: Amo na dahil nga naglagsanay sila sa irrigasyon? Kag, posible, nahulog ang biktima.
5: Ang nabasang witness, nahulog pa ang biktima kagang suspect, ang bata.
6: Ang bata, okay. Pero sir, posibleng ginbuno man liwat sa bata ang biktima sa pagkahulog sa irrigasyon?
5: May posibleng man, sir.
6: Ah, okay. Bali din ang igos ang biktima, sir?
5: Medyo damo.